0: The confidential fund samtang ang uban nga prosecutors sa Manila ni Representative Laila De Lima o Representative Joel Chua kabahin sa 11-man prosecution panel. Ang article of impeachment bato kang Duterte naglakip sa allegasyon sa culpable violation of the constitution, graft and corrupt, betrayal of public trust, bribery o uban pang high crimes.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ihangyo sa Office of the Solicitor General kon OSC ang Korte Suprema nga isalikway ang mga motion nga gisang-at ni Senador Ronald Bato de la Rosa aron mapugngan ang implementasyon sa arrest warrant nga gisyu sa International Criminal Court kon ICC Bato kaniya. Sa gisumiteng komento sa Supreme Court, gingon sa OSC nga walay merito ang urgent manifestation motion with omnibus motion o extremely urgent supplemental manifestation with motion nga gisang-at sa senador. Among mga motion kabahin sa paningkamot ni De La Rosa nga mapahunong ang posibleng pagpatuman sa ICC warrant nga nalambigit sa investigasyon sa giyera kontra droga sa miaging administrasyon.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Pahibalo ni DMW Secretary Hans Leo Cagdag nga duha sa pito ka Pilipino seafarers nga nasamdan sa drone attack sa MV San Antonio sa Strait of Hormuz nitong Mayo 5 ang nakarecover na o napauli na sa Pilipinas. Mato ni Cagdag ang laing 5 ka crew members nga naangol pa rin usab nga nagpaayo sa ospital sa Oman o luwas na sa peligro. Dosab sa mga seafarers ang gibalhin sa laing ospital alang sa dugang pagtambal apan stable na ang ilang kondisyon. Ang usa nga giingong nga pinakagrabe ang kahimtang kaniadto nga naka-intubate ana natangtang na sa ventilator o padayon na usab ang recovery gikan sa nagpabilin gihapon sa ICU. Gipasalamatan usab sa DMW ang gobyerno sa Oman tungod sa pagatiman o suporta sa mga Filipino crew members. Ingon ni Cagdag nga padayon gihapon nga nadawat sa mga seafarers ang ilang sweldo o family allotment samtang nagpaayo sa ospital.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ikumpirma ni Education Secretary Sani Angara nga kapin o sa kamilyon ka public school teachers o non-teaching personnel sa Tibuok Nasud ang magsugod na og dawat sa ilang mid-year bonus sugod Mayo 15. Lakip sa nakadawat ang kapin 900 mil ka mga magtutudlo og sobra sa 100 mil ka non-teaching staff isip suporta sa gobyerno sa dili pa magsugod ang school year 2020 26 to 2027. Mato ni Angara ang sayo nga pagpagawa sa bonus kabahin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos aron unahon ang kayuhan sa mga matutudlo o kawaning naghulmas sa kaugmaon sa kabatanunan. Dugang paniya, importante nga suportahan ang edukasyon on education workforce aron mas mandam ang mga eskwelahan sa literacy, numeracy o digital learning initiatives ubos sa DBM Budget Circular Number 2017 10-2 ang mid-year bonus katumbas sa usa ka bulan nga basic salary. Ang makwalifika, kinahanglan makaservisyo ang empleyado sunod sa 10 upat ka bulan gikan sa Hunyo 1 sa miagi nga tuig hangtod sa Mayo 15 karon tuiga aktibo pa sa serbisyo o garon ay satisfactory performance rating.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang internasyonal, gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kaso-kasuan, dili kahi arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan, ang pinakabagong mangustin product. Nga gipakusgan kauban ang Asta Center Organic Seaweed mas tasog santon purity 5 times beta-carotene tasog vitamin C pure energy lili sayang nga makagasto para makagurma yung panglawas tungod ang Asta San para tulang ang Asta San mapalit sino nga mga suki motika dere sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy sa ingon mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito nga mga balitang internasyonal.
1: Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Rusia giakusahan nga mibomba sa convoy sa United Nations samtang kapin sa 500 kapatayang lawas sa mga sundalong Ukrainian giuli na. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 42 Handos Icon. Handos Icon. Alas sige Handos uglabyog sa muhang mga Balitang Internasyonal.
1: Handos Balita. Live report.
2: Dahil salamat Handos tubintay utsok sa mga suking tigpaminaw. Giakusahan ni Presidente Volodymyr Zelensky ang Russia human gigo sa usa ka drone attack ang sakyanan sa United Nations nga nagtalakang UN official Tom Fletcher dito sa Kherson. Sumala ni Zelensky kabalo ang Russia kung kinsa ang ilang giatake tungod kay dunay marka ang maong convoy ug dunay kini unang panagsabot. Swerte nga luwas nga evacuate ang siyam ka mga membro sa maong humanitarian mission. Sa laing bahin, giuli na sa Russia ang mga patayang lawas sa 500 o kawag 8 ka mga sundalong Ukrainian nga namatay sa gira. Kini nga dinalian niya pag-uli na hitabo human usab sa malampuson nga pagdaluay og kaping 200 ka mga binihag nga sundalo sa miaging adlaw. Kini kabahin sa dakong SWAT program nga giduso ni President Donald Trump dungon sa tulo ka adlaw nga ceasefire. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang lisod ng proseso sa paghila sa mga patayang lawas sa tabang sa International Red Cross. Gikan sa Lawak Balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibianan ni Martinugdan sa mga labas o tinuod ng mga balita, matagkaroon o gunya. Kini si Handos 42, Handos Icon, reporting.
1: Handos Balita, live, report, live, report.
0: Daghang salamat Handos Icon Handos 42 sa muhang Balitang International.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:00.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sabog pa dayon sa paghandos sa mga Balitang International.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ang World Health Organization kon WHO mideklara sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo o Uganda nga usa ka public health emergency o international concern. Ang WHO nagingon nga ang outbreak tungod sa Bandebugyo virus apan dili pa kini kwalipikado isip usa ka pandemic emergency. Ang ahensya sa kahimsog sa UN nagingon nga kaniadto nga Sabado natala ang 80 ka gidudahang namatay. 8 nga nakumpirma sa laboratorio nga maso og 12 nga pagbuto sila nga sa silangan nga bahin sa probinsya. Sa Kampala, Uganda gitahusab sa WHO ang duha ka mibalik gikan sa lalawigan sa Ituri.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita.
0: Yan ang musunod nga Balitang Sports. Gandos Karato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan. Tumaranek tambal. Sulig natural nga pamaagi. Pagpamasahe, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Balonga Leaf Extract. Ang maong mga sagol, aduna antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical, antibiotic. Tungod kaya doon na kinay lauric acid nga makita sa BCU. Ihaplas lang kinay sa piktado nga parte sa mong lawas o banan og masahi. Siva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil, dari sa Tiyasan, mapalit kinay sa Curie Pharmacy. Sa Barangay Bago, sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labiog Krenal og sa Malabuyok Cebu sa Bet sa Reserve Store in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balitang Sports.

0: Napakia Simal Ben Gringo Jerusalem sa pagdipinsa sa iyang WBC Minimum Weight Title Human.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Nagi sa yun animos desisyon kang siya kulu.

0: Pilin si mga tay, dili pareho sa sobra ni mong kinaon nga tamis. Mahimong long chain triglyceride nga maoy gapadako sa imong buyon. Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon, Sir JP, mao na'y grabe. Worse jud na ang sobra nga kaon nga tamis.
1: Pati liber jud ang imong gawas, ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 by over plain D3. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusohon.
2: D3 Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 8:18.
3: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
4: Kini mo sunod nga Balitang Showbiz, gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop, abago sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga delisik sa panit, makapaputi, makapahamok o makapahamis sa panit. Adunay abokido oil nga nagdala o vitamin L-lecithin collagen o mga nutrients nga mawi mapaputi o mapahamis sa mong kotis naturally. Ayu Sabon Beauty Shop, mapalit sin nga mga suking puti kag tindahan dere sa tayasan. Mapalit kini sa Gyuri Pharmacy o IX Pharmacy. Di sa yungon, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore. Epar Motors, Himala Lord, nagbaligya sa mga barato o pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. Karun, aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng mga Kimco, Year Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligya sa sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors, Himala Lord, na matangdihan sa National Highway, Barangay Mambaid, Himala Lord, lalo sa crossing Balaas, Giban na Kiyo, Gidamala, nila ni Eper Garopel o Gina Garopel. Oban sila nga nakasidoidog sa Paris ni Nangasibing. Samtang ang ilang mga gwapo o mga master ng mga mekaniko, nga mao sila si John Jibiluel Tope, Virgil o Bert. Alang sa barato, pulido nga mga motorsiklo, Epar Motors, Himala Lord, ang tubag niya na mga kahandos.
3: Andos Balita. Andos Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 8:20.
3: Andos Balita. Andos Balita.
4: Karon sa kompleto na detalye sa tuang Balitang Showbiz.
3: Balitang Showbiz.

0: Okay, my goodness. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good mga kandus ug mga bay bisag nakasulod si nung balay mangita gyud kag kapasilungan sa gawas aron imong mga singot mangagas ug mogawas grabe na kainit mga bay ang panahon mo na ginay patong inhanglan kita sa matag usa magtinabangay sa pagpreserba sa tunga kalikupan karon. Kaya grabe na karon kainit ang panahon. Mag-unsan lang kaha ang ato nga mga kabataan, kaanakan, 20 katuig ikan ron. Unsan na kahay, batiyo nila kung panahon ang iwarunting init. Kay sukad ka dito nga bata pa ko karon ay yun ibalik-balik sa mga maestra, mga maestro, nga kinahanglan, atong amping, atong kalikupan, tungod kay na buslot ng atong usun liar. Sa una kay bata mo man, wala ra, wala magpakaban. Aban karon nato na batyag nga tinuot yun ay. Mo nang nga karon, ala, atong kaigsuna diya, atong giyawha, ala, pananom mo kahoy. Ala, pananom mo diya, pananom mo kahoy. Diya sa tagsa-tagsa ninyo ka mga area diya. Para po nga, mapreserbar ba, maghihapon ang ato ang kaliko para itong kinaiyahan nga, punta ba, mahimo, o di eman mabalik. Sa kaniadto ang sitwasyon apan magpabilin na lang bahalang magpabilin na lang ang kainit ngon ini kontra sa mabot ang panahon nga mo grabe pa yung kainit mga bag mga kandos sa kartas nga balitang showbiz mga bay nagpus og makahulugan cartoon image si TV host Mariel Padilla sa iyang Instagram stories nga naghulagway sa usa ka tawo nga giisip sa uban nga daotan bisan daghan na kini nga maayong nabuhat nga wala makita sa publiko. Among hulagway gikan sa Instagram page nga Fact by Google din makita ang duha ka lalaki nga nagtindog sa magkalahi nga iceberg ang usa nag-akusar sa pikas nga daotan base lamang sa usa ka sayop nga makita sa ibabaw. Samtang wala makita ang daghan nga maayong binuhatan nga natag sa ilalom. Wala na'y dugang komentaryo si Mariel bahin sa iyang gishore nga post. Ang repost ni Mariel, migawas naliwala sa pagbatikos nga giatubang sa iyang banang nga si Senador Ruben Padilla. Naimong sentro si, sa balita si Padilla, uman siya ginganlan sa National Bureau of Investigation nga Person of Interest sa pagpangita kang Senador Ronald De La Rosa nga nagatubang o arrest warrant agikan sa International Criminal Court may kalabutan sa gira kontra druga ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa miaging adlaw, nagkabangi usab si Ruben og Senador Francis Bangilinan human kinagiingon nga gisingkahan atol sa plenary session sa Senado. Naman ang mga bay makandos milaban yun si Mariel Siyambana natural kay naman napuno man sa mga pagbatikos ba si Ruben Padilla tungod lagi sa iyang paglaban ni Senador Bato De La Rosa o niya sila po nga panag-away nila ni Francis Kiko Pangilina. Munang napuno sa pagbatikos si Ruben Padilla sa mga katupong iya pong mga kaatbang din. Napuno po siya sa pagdaig sa iya pong mga kauban. Anar na kinabuhi mga bay. Katuyo mo kalkontra, aw mo batikos yun na. Katuyo mo nga ka ng mga kaabag, ay mo dahi yun na. Anar na kinabuhi ba? Naipagsaway, naapoy pagdaig. Panaguban kay mo bilising man. Imbes nga naisintro nga hisikutanan, mo bilising man. Ayaw mo personala dia Ruben o kanang Kiko. Murag lain na nung giawayan diha. Ay nung giawayan diha, murag si Sharon na yun. At ako kay kini si Senador Ruben Padilla, nailahan mo nasayran naman niya mga bay. Nga noted naman sa publiko nga, nahimo pong kanhi, hindi ko man ni Sharon kunita. Asamtang kinipot si Francis Pangilinan, maupuron ang kasamtangan ang abana ni Sharon Cuneta. Ang upang yun kay imbes niya sa Senador Rangaway, iapil pabunding ang love life. basin pa dagway tuon. Basin pong tinuod pa dagway nga. Dili lang ako ilang nga isyo kabahin sa Senado. Basin pa dagway po niyo. Kabahin po niyo sa Love Life sa matang isa. Oy, pag mabuo na mundo ha. Okay, magandos. Baga ito balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:25.
1: Andos balita, andos balita.
0: Okay mga kandos, katong balitang showbiz. Gandos ka na ito sa Bus Abloy, Bulkan Asing Siap. Pupulukit sa ligid og Moalen, siya ang tasinong nga mga motorsiklo. Naimutang dihan sa Main National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Bulkan Asing Siap, gipanag iyo ginamala, nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy, og Maria Luisa Apatan.
1: Balita.
0: Atong oras mga bayo makandos alas
1: 8:26. Andos balita. Balita.
0: Okay, kini mga tulamanon ng handos balita, dungan kini nga inyong madunggan sa duha ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sa kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Andos balita.
0: Sige mga bay maghandos ha, sa tanan-tanan nga naminaw karon, pwede mo maka-comment, pwede mo nga maka timbaya sino mga kaigsuna diha, pwede nga mo maka timbaya og happy birthday. Uy, happy birthday sa ta amahan ito nga lalawigan sa Negros Oriental nga mo si Governor Checo Sagarbarria. Okay? Happy birthday ni mo Gob Checo Sagarbarria. Aduna mi kanta gikan sa Star Radio Tayasan alang kanimo Gob o ganiya paminawa.

0: Happy birthday ni Gobernur Checo Sagarbaria. Ika na sa kinatibukang puwersa dari sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan ni Station Manager Ayan Lahato. Happy birthday! Oras sa Pilipinas, alas 8:27.
1: Andos balita.
0: Okay, alang sino nga mga greetings, pwede mo nga maka-text na to sa Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734. Tapos Bon, 0956-664-7734. Akon 7734, mga bay o mga kahandos. Okay, at pagbalik, mauna ito kapagbasa sa mga greetings o mga public announcement kuman lamang sa manindot nga musika. Among itunol diha kaninyo, manghigala gikan sa MV More.

0: oras sa Pilipinas, alas 8:30.
1: Balita.
0: Okay, mga kahandos, arito sa itong mga pahibalo, importante kay ni pahibalo, gikan diya sa itong kumelektayasan sa itong higala diya. Nga mao si election officer Mark Concepcion S. Asintista. Pahibalo sa, katong nga wala pagyod, makaparistro diha. Ala, inunay nga kahigayunan, last na diyo chance niyo mga kahandos nga makaparistro mo. Tungkol kay karong Adlawa, Mayo 18, mauni ang last day sa voter registration. Munang ha, awit sa pagilangan diha, katong wala pagyod kaparistro diha, wala pa ka correction of entry, wala pagka-update sinong mga status diya, ano mo din diya sa Kumelek Tayasan tungkol kay karon ang last day. Atong pebalo lang po nga, dili lang rin sa Kumelek Tayasan eh, kundi nationwide kiniha nga balaod nga karon mao ang katapusan nga voter registration lokob nasud alang sa pagpangandam alang sa barangay elections nga metabo karon nga Nobyembre 2. Sala, kamudya nga nagplano nga mulan sir pagkakapitan, pagkakonsel, pagkaiske. Hakuta na inuhang nga mga tao diha kay mula bago sa kontra apel digid mo. Amo na nga unsa may gilangayan, ala kwa na mo diha nga hakuta inuhang nga mga tao diha iparistro na total di pa na matawag og early campaigning or electioneering tungod kay wa pa mo mukalan sa. Ya tapos mo ha. Ang karon last din na sa voter registration sa tanang buhatan sa Kumelek, ilabi na gyud sa tung mga kaigsunan ang mga tayasanon.
1: Ronnie Librado, Ronnie Librado. Dos balita, dos balita. Public service. Balita. Public service.
0: Sa ato makaigsunan diha nga mahiligon sa pickleball, kay mo'y trending ron, lokop nasod, kini nga dula nga pickleball. To din eh, aduna pagayon nga first lamdag ka tayasan pickleball open tournament. Kay pagayon sa ito nga lungsod, garong nga Honyu size of shit eh. Kung di nasampit nga pickleball tournament, aduna kini nakadaya nga mga categories of prizes, mga bay o maghandos. Timani ha, kay nindot kay ni. Sa men and women's beginners doubles, ang champion mga kahandos, makadawat og 5,000 kapisos plus trophy and medals. Ang first runner-up, 3,000 kapisos plus trophy and medals. Ang second runner-up, 2,000 kapisos plus medals. Unya ang registration fee, 900 kapisos matag parisan. Samtang sa 40 above genderless champion, 8,000 kapisos plus trophy and medals. First runner-up, 5,000 kapisos plus medals. Second runner-up, 3,000 pesos plus medals. Unya ang inuhang registration fee, 1,100 pesos matag parisan. Sa men and women's intermediate doubles champion, 8,000 kapisos plus trophy and medals. First runner-up, 5,000 kapisos plus medals. Second runner-up, 3,000 kapisos plus medals. Unya ang inyong registration fee, 1,100 pesos matag parisan. Sa mixed doubles beginner champion, 5,000 kapisos plus trophy and medals. First runner-up, 2,000 kapisos plus medals. Registration fee, 900 kapisos. Ang inyong doulon in ha, ang contact person in mga bayag makahandos, si SK Federated President John Michael Santiago o Pel Christian Fernandez.
1: Ronnie Librado, Ronnie Librado. Dos balita, dos balita. Public service. Dos balita. Public service.
0: Alang sa itong makaigsunan diha nga mga membro sa SSS o ganahan nga magpamembro sa SSS mga baybakandos ay na kinang pahibalo okay pahibalo gikan ni HRM Oto o Piso Manager Chris Meramires nga karong nga Mayo 26 alay na sab nga SSS Ewells Activity ang ipahigayon diri sa itong lungsod sa Tayasan gikan sa last 9 sa buntag ang tod sa last 3 ang takna sa pondiya sa Tayasan Covered Court. Muna nga, ay namog lang ay kay kontra sa mga ato pa mo dito sa dakbayan sa Baes, hasol na kaayo makagasto pa mag plate plus paniyod to musoroy pa mo sa mga department store dito o mga dagkong tindahan dito wala, imbis nga ibayad sa SSS ang resulta, wala mabayad sa SSS kaya dito masalahing SSS ang siging soroy-soroy man. Muna nga, ay si Piyata ha. Kato mga nangutana kanunay, bye. Kanus anasab ang ato ang ipagayon nga SSS Ewells Activity na itong lungsod sa Tayasan. Okay, karon ng Mayo 26 ha. Pila na lang ka adlaw. Ay, karon nga, kwan ron, pila maroon. Mayo 18. Okay, 26 doon na. Muna nga, tanan nga mga miyembro sa SSS, uganahan nga magpamiyembro, ala ari mo diri sa Tayasan Covered Court karong Mayo 26.
1: Ronnie Librado, Dos Balita, Public Service.
0: Samtang, muna giat ngan sa tanan itong makaigsunan kato mahiligon sa mga banda kay Manggawas na sab, ang kanang mga pinakasikat ng mga mag-awit ng mga banda dari sa Negros Oriental o kasigbit bang kini nga mga area. Okay, kundiin, garong Hunyo 12, Despiras ni sa tuwang lungsod sa Tayasan, sa tuwang annual feast, sa tuwang lungsod mga pagbakandos, adunay Dali Tayasan noong 2026 Battle of the Bands nga ipigayon. Kung diin, ang champion mga bike makandos makadawat sa 50,000 pesos. Dayon ang first place, 30,000 kapesos. O second place, 20,000 kapesos. Unsa pag-appel, kuha na lang. Kanyang bisita lang ang mga Facebook pages nga LGU Tayasan o Glaydu Tayasan.
1: Ronnie Librado, Dos Balita, Public Service.
0: Okay mga bay, arita sa ato nga pagtimbaya sa ato makaigsunan karon, nga naminaw nini nga takna nini nga kabuntagon mga bay o mga kandos. Okay, dunay pagtimbaya, matupan ni Hybrid, mayo nga buntag nimo. Then, pa-shout out ko sa pamili Bagyo, pamili Perolino, pamili din ni Banjelin Cantila nga nang hugas sa pinggan o sa iyang mga anak nga nagkaon o ice cream. Then sa ko ang wife nga nagkaon. Then sa ko ang mama, Nuning, Papa Nulber, Kuya Noel, Kuya Judel, Ate Jenny, Ate Giselle din diha sa Tamaw. Elden Redoble, Nelly Redoble, Kana Rabrad, ang nag-greet si Nilon Perolino from Nasungkan, Alberta, Negros Oriental din, Brad. Pa-shout out ko ni DJ Maria Bungangira, Brad, o ni DJ Yami. Thanks, Brad. God bless, Brad. Okay, gika na ni Brother Nilon. Kanunay nagkaon o watermelon ni ining kabuntagon. Brother Nilon, kanunay nagkaon o watermelon. Unyag managat, kanunay mugamit o nylon. Samtang Brad, ari patah, dapat lain pagtimbaya. Okay, ato nga kanunay pod nga always sa kanunay nga nagtimbaya og naminaw sa Star Radio Tayasan. Why undang-undang diya sa barangay Matawog, gikan ni Ma'am Alma Scarpe nga samtang buntag mudto og gabi kanunay mga pe. Okay, matubato ni Ma'am Alma Scarpe. Good morning, Byron Ibay. Greet lang ko una nimo og ni DJ Maria Bungangira, ni Lula Iska, nila ni Dai Lorna, Madeline, Melody, John John, Angelo, Amer Sultan, Carl Chana, Cyril, Dai Nisi, Dai Sulidad, Gonsial Alben, Dai Hansel, Dai Indayon, Dai Elsie, Dai Lansita, og Satana lang, Amiga, og Naminaw. Greetings from Alma Scarpe. Salamat sa pagbasa. Okay, good morning din nimo Ma'am Alma Scarpe, nga kanunay nangapi. Okay, Ma'am Alma, good morning sa kanunay diya sa Barangay Matuog. Dito po sa Mansehe Bindoy, why undang si Ma'am Lentugdang sa pagpaminaw sa Star Radio Tayasan.

Sige mga bay baghando, sa rita sa dugang pagtimbaya kay naminaw kanunay ng atong ate diha, ng atong ating sexy beauty, si Ma'am Christy Taub Del Monte. Okay, Ma'am Christy, good morning din mo, Ma'am Christy. Diha, itong higala, itong silingan diha sa barangay Matuog, ang naminaw kanunay sa itong atulamanon ang handus balita. Hindi kagabi, minaw po ni siya sa itong atulamanon sa mga lama sa kagahapon. Sige, sa tanan, tanan lang yun, ganamina mga bay, maghando sa good morning, ganatong tanan. At magkaigso na itong lantaon, basig doon na bay, mga higala, pag wala matimbaya, mga luod niya sila kay, at turban ng mga higala sa kanunay sila, sa kahanginan mga bay, ang ating paminawan sa Star Radio Tayasan. Okay, tanan, tanan, itong balik ko na lang sa tanan itong makaigsunan ng mga tayasanon, mga empleyado sa munisipyo, mga kapitan, tanan, tanan, matayasanon, pinangluhan diha nila ni Mayor Bembo Bertog, Vice Mayor Nonong Rob Berto, kauban diha ni HRMO to og peso manager Chris Meramiris, Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. Agis tanan-tanan, ganami na karon. Good morning og happy listening dito sa Kanlaon. Maayo nga pagpuinaw diha sa tanang mga Kanlaonon, pinagluhan ni Mayor Badsu Cardenas tungod kay naglagubo, nagsipa-sipa ta sa 99.3 FM Battle Radio Kanlaon City Urban Station Manager Pastor Pedro Eladio Jr. Okay, og sa tanang nga taga Negros Rental, tanang mga Negros pinangluhan ni Governor Checo Sagabria nga nag-birthday karong adlawa. Tanan nga mga residente diri sa unang purok sa lalawigan sa Negros Oriental. Tanan nga mga katawhan diri sa 1st District, pinangluhan diha nila ni Congressman MMAY o Congresswoman Juslim Kaychong. Okay? Diapod sa tanang mga Cebuano sa Sugbo, pinangluhan ni Gobernadora Pamela Baricuatro. Tanang Pilipino lang mga bagmaghandos, pinangluhan nila ni Presidente Bongbong Marcos o Vice President Sara Duterte. Oras sa Pilipinas, alas 8:42.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:44.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mga Gadidi X, mga Gadidri Bayo, hello! Oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome higala sa bago na usap ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauman ganun ay Doc Hans Lee Manolo sa inyong mga simbiyaan. And of course, kauban na ito mga higala ang ato ang mga produkto. Ang mga klinika products sama sa Klinika DTX 500. Klinika D3 Bio. Ang alkaline base nga vitamin C. Of course, ang ato ang pinakalami karon nga. Pinakauso ba, no? Paborito kaay na to nga herbal nga coffee. Oy, nakakapi na ba? Oh. Kaya kung wala pa, mga pena ta. Oh, ay, langay na. DTX Coffee Mix, of course. And of course, mga higala, DTX Premium Coffee. Kiling tala na ito nga mga products, higala at dua, pangitaa, available kinim sa mga leading mga drugstore o mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sa mga gusto mo join, ay, sa to ang programa karon mga hingala, lihok kong send sa inyo mga message, mga pangutana. I-send lang sa to mga linya sa cellphone kay atong tagaan og bagdagan sa 0981-654-8967. Osmo na ako kung naamoy mga concern pangutana sa inyohang mga problema ang balatian. Tagaan ta ng pagtagaan. Lihok kong send sa to mga linya sa cellphone 0981-654-8967. And of course, hello sa itong mga higala nga nag-tune in karon by Facebook. Asaman abot ron mga higala itong pagsibya. Mga higala na ito sa Mindanao o Visayas. O asaman abot ning ato ang pagbanibya karon. Di paggalimtan ang ato ang mga produkto sayon ra kaayo tultulon. Oh, sayon ra kaayo mga higala mapalit ang atong products. Adto lang mo sa pinakaduol nga mga butika sa inyong mga lugar. Of course, ato mga higala diri sa Buanga del Norte, del Sur, Misamis Occidental, Sikihor, and of course, Negros Oriental. Sa tanan, no? Mga pinalangga na ito ng mga consumers, mga senior citizen, mga kanunay naka klinika D3 Bio, oh? Kanaha sa mga may edad, alon lingon ng bukog, layo tas reyuma, arthritis, layo ta sa mga joint pain, mag klinika D3 Bio. Kasigutan na ito kadali mga higala. Kaya itong kapoy kaing lawas, dali kita maluya, wala tayong puwersa. Nakatulog manunta ka, pero pag matanim mo sa buntag, kapoy kaayo. Oh. Well, usan ni siya mga higala sa mga problema in general population na asa 10 to 15% sa tibuok kalibutan ga suffer mga higala aning gitawag nga chronic fatigue. Luya ang lawas ba? Kapoy, di ba sabtan, no? Wala man ta kay gi gibuhat. Pero kaapoy kayo. Sumala sa mga study, mga higala, kaning chronic fatigue syndrome or kaning gitawag nga idiopathic chronic fatigue. May dako kaayo ni siyang relasyon, connection sa gitawag nga pagsaka sa oxidative stress adong lawas. Basi na atay mga ginakaon everyday nagapasaka sa oxidative stress. No. Basin kulang tadira og lihok-lihok. Kulang taog movement. Usap po na. Kulang tas pasingot. Naatay nutritional deficiency. Sagad. Kulang tag mga nutrition. Unhealthy lifestyle. Gakaunta. Pero gakulang yapon tas nutrition. Munang giingon mga higala nga. The body is overfeed but the system is malnourished. Gakaunta. Pero gakulang yapon tas sa nutrition. Ga-under nutrition ta. Kay unhealthy diet. No, laban fast food, laban mga pagkaon nga taas og calories, carbohydrates, mga starchy food, kana tamis. So kung naana nga lifestyle, possible nga ma-experience nato ning gitawag nga chronic fatigue. Dili masabdan kung asa gikan ning kakapoy sa kunlawas. Aron mapugngan nato ang oxidative stress nga dala sa to ang lifestyle mga higala na ay maayo kaayo nga herbal. Nay, tay, na ay maayo kaayo nga supplements nga pwede natong mainom kada adlaw. Wala mo neutralize anang gitawag nga mga free radicals. Aron ma-control nato ang oxidative stress. Number one, mag-inom kada adlaw sa Mighty C o DTX 500. Bisag one capsule a day. Oh, you try it. Kung ga-experience mo o chronic fatigue, no, di masabdan nga kakapoy sa lawas, bisag walay ginatrabaho, you try it ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Bisag once a day. No. Kung pwede kaduhaon, buntag o gabi, mas labing maayo. Inom daghan nga tubig. Muna yung sikreto. No. Inom ka daghan tubig. Kada oras na akay tag sa kabaso nga tubig. Pag humani mo kaon, pamahaw, naka DTX 500 ka na o naka Mighty C. Pagkatulog sa gabi, naka Mighty C ka na o naka DTX 500. Taas kaayo ning antioxidants kining Mighty C o DTX 500 nga mupugong sa pagdaghan sa gitawag ng mga free radicals nga dala anang atong mga unhealthy lifestyle. No. Muna yung usa sa mga rason. Unhealthy living, unhealthy lifestyle. O, kanang ato mga ginakaondira ron at timana. Kulang sa movement, no, kulang sa activities, kulang sa pasingot, kulang sa nutrition. O, muna yung usa sa mga rason ganong galuya, kakapoy atong lawas. Dili masabtan mga higala nga pati. Likaya na to niha nga mga problema. Mag DTX 500, mag Mighty C kada adlaw. Oh, adto dayon mga higala sa pinakaduol nga mga butika. Og mga pharmacy sa inyohang mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Fair Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan sir, kanang nakoy high blood, dali ra ko kayong malipong, dali ko ka, kuan ka ng daghan kayong mga Nipliot ana niya sa naka inom na ko sa kape dito X coffee mix lami na kong paminaw parita na fog di tribayo
3: no yo sa pag inom ang kon di tribayo
2: kausar ako sa kadlaw kausa niya ang kape na ko buntag
3: kadadlaw jo ka gitnam pila na kakabulan nga ga inom
2: okay na oy ang kape na ko 3 years na akong kape
3: 3 years
2: ang di tribayo mga duha na ka tuig magduha na.
3: So sa imong na obserbaran katong wala ka gainom ug karon gainom ka.
2: Ya nami sir kay sa una sir manglaba ko maghapon-hapon tug laban nang wala ko kainom anang di tribayo. Magdindog ko sir. Maghigda ko ana bangon ko buntag sayo si murok mo kamang-kamang ko baneg pero sa nagdig na ko di tribayo maghapon-hapon tug laban mura ra ko wala nang laban. Lami kay ko paminaw.
3: So mo ni mo ginatumaron?
2: No, di tribayo kapi sa buntag. DTS, coping it.
3: Sige. Unsa may kasulti sa mga nang lantaw ron? Naminaw ka
2: na? Gamit sila ng DTX o Gitribayo kay lami kay na sa lawas.
4: Ako si Jose Pina Rejas. Senior citizen, I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Ganang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diya nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya alibyo. Daw ka to kung ibati-ibati sa una, kanang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanig yung kudire.
1: DTX 500, mabali sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.

0: di bagalintan ka nun ay ang pag-inom sa Klinika Ditribayo. Wow. Oh, naka-Ditribayo na kada adlaw, no? Kanunay yun, naka-Ditribayo. Alam mo, isgutan na to kadali mga higala. Kaling pag-inom na to, bitaw sa Ditribayo na to. Kuan ha sa mga nagkaedad na dili mo mahasol aning aton Ditribayo. Okay, pwede ning usapon. Uban mo reklamo manggudok, maglisod. Maglisod yugog inom o capsule dok. Gamit o kuan Ditribayo. Ditribayo mo'y gamita. Kay pwede mo, ni mo nang mausap. Chewable mana kay liquid soft gel mana. Taon sa tatay. Ako tutun lang dok, murag maglison yung tulon. Usapa. Ipausap ang Ditribayo. Or either, isagol sa imuhang tubig or isagol sa imong pagkaon. Sa mga na ay membros pamilya nga idaran na yung kay sinanay, medyo gahi kay nimo pakanon, gahi kay nimo paimnon og mga supplements or mga medicine, mga higala, mga tambal. Kini Ditribayo dili mo mahasol. Kay pwede ninyo na isagol sa ilahang pagkaon. O sa sudaan pwede. Sabaw, ipuga ra ninyo ng Ditribayo. Mainom ra na niya sa tubig, ipuga ra ang Ditribayo. Or either ipausap or ipuga sa baba, kundi ginya kaya nga tundlon. Okay, lagi ang tutunlan, nabinagin ng mga na-stroke, na-paralyze, ang tutunlan ang nagka-paralyze po. So, dili mo mahasol, ani. Kaling Ditribayo, anytime, anywhere, pwede mo nga makainom. Inakinahanglag tubig, usapon ra. Nindod siya sa tutunlan, ha. Abi ninyo mga higalaganahan kay ko mga higala mo, usap. Mupuga. Ako usapon yun ako, ang Ditribayo. Nindod siya sa tutunlan, in fairness. Kala mga katul-katul sa tutunlan, murag na yung gababag sa imong tutunlan, basin mucus ka na. Problema, pasintabis kumakain. Mawa na mga higala kung naamoy Ditribayo kadaanlaw. Kanang inyong bata nga, dali kay nga sipunon. Hubakon, dali kay nga ubon nga bata. Kanang bata nga galuya kanunay. Pagamitan ninyo ng Ditribayo, ipausap para na kadaanlaw. Kaduha, buntag ug hapon. Aron nga, kung naay mga parasite, dira, kagaw, bakterya nga naa sa lawa sa bata, mapagawas, mamatay. Ingana ganindot ang Ditribayo. Sa mga buntis, patsada kayo. Kusgan ang buntis, ang baby nga naa sa imuhang tiyan, healthy kaayo og kusgan. Kay kung naka-Ditribayo gud ang buntis, wala pa gani ka ng anak, ang imong bata, gatutoy na. Tinon na. Galili na gatas. Unsay naas sa kuan, sa Ditribayo. Lauric acid. Ang lauric acid, usa na siya sa components nga naa sa gatas sa mamis. Wala nga, wala pa ka ng anak, naanay lauric acid imong bata nga ginakonsumo sa tiyan palang daan. Inga na kanindot ang Ditribayo. Kaya ng lauric acid na nasagata sa mamis. Importante na siya nga matutoy, madodoy sa bag-on ng anak para ang bata layo sa mga infeksyon. May antibodies na siya nga ga-protekta sa mga bag-ong na tao gikan sa mga infeksyon. Uwa pa na tao imong anak. Healthy na. Uwa pa na tao si baby. Ligo na ang resistensya sa bata. niya ang mga buntis nga mga nakay kusgan. Oh, kay nga naman ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio ginahimo na sa tung atay into ketones. Sa manang ketones, ang ketones mauna siya'y ginagamit nga source sa energy sa atuang lawas gawas sa asukal o gawas sa sugar. Ang ketones ginagamit usab sa lawas as a source of fuel and energy sa brain nindot maayo sa mga cellula sa muscles nato nindot mag D3 bio kadaan lang naa sa mga leading nga mga drugstore. Ito sa itong mga textures, kadali, basa ta mga higala. Good day, sir. D3 bio yun ang akong ginapainom sa kumama. Kay sukad nga na stroke siya, nakahasol yun mi, sir, kay magsigi o mulo sa iyahang lawas kapoy. Pero karon arang-arang na siya, sir. Magka-smile na yun. Ga D3 bio din. Ga vegetarian na. Ah, salamat kayo, oh. Oh, mas maayo mga higalang, ah. Usbon yod ang diet sa mga nagsakit. From meat diet to vegetables and fruit diet. Nya, kanang rice, bitaw. Oh, kanang rice. Oh, kuna ang kay balati Andron, you must hate rice. Oh, dapat ato yun ng kulangan ng atong rice. Kung pwede lang mag 2 meals kaduha lang kakabeses sa mukha o nung rice sa usa ka adlaw, mas labing may. Kung diabetic ka ron, may high blood, may paralyzed na stroke, mas maayo nga kaduha ra ka mukaon og rice sa usa ka adlaw. We have 3 meals man a day. 2 meals pwede, mas labing maayo. Pangita lang og lahi nga ikapuli nato sa rice. Pwede mag oatmeal ta, oat bran. Pwede ta mag root crops. Mas labing maayo. Oh. Kaysa rice mga higala. Oh. Bugas ba? Ayaw. Mahal pang bugas. Ya, kung diabetic ka, masubraan mo, magka-diabetes pag yung ka. Sige ha. Naa sa mga butika ang atong D3 Bio, ang atong DTX 500. Another concern mga higala sa itong mga textures. Anitaron sa mga pangutana. Regarding sa type 1 diabetes, sir, pwede ra ba ang DTX 700? Unsay causes aning type 1 diabetes? Okay. Ang type 1 o type 2 diabetes, muli duha ka klase sa most common nga diabetes. Ang type 2, muli motong diabetes nga ang reason pagkaon, unhealthy lifestyle. Type 2 diabetes na. Ang type 1 diabetes, wala ni siya nagikan sa sayop nga pagkaon, lifestyle or pagkaon sa asukal. Dili mo'y causes ani. Kundili, ang type 1 diabetes, usa ni sa ka-autoimmune condition. Gani na ito, low ka mga rason. Nga nung magka-type 1 diabetes, sa number 1 genetics, pwede ni mga higala nga masubli, makuha ni mo nga balatian gikan sa imo mga ginikanan. Family history, no? Sa type 1 diabetes, pwede, no? Makuha ni mo nga problema gikan sa imo mga ginikanan. Kaduha is immune system attack. Ang atong lawas mismo ga-atake og nagaguba sa insulin-producing beta cells sa atong pangkreas. Muna nga dapat makorek yun ng atong immune system. Dapat dili lang kay healthy, kundili bright dapat ang atong immune system. No, aron makalikay ta ni mga autoimmune system problem. Environmental triggers. May mga viruses o toxin na possible nga may resulta sa gitawag nga autoimmune response. Dari na musulod ang pag-inom nato sa D3 Bio o DTX 500. Kung naamoy yung type 1 diabetes, pwede ninyo na isabay ang DTX 500 o kanang D3 Bio. Kay either autoimmune disease ang problema or it can be oxidative stress. Makorek na siya. Isabay ninyo ng pag-inom sa D3 Bio. O, di maglangay. Isabay ninyo mga higala ang pag-inom sa DTX 500. Ano may ato sa nindaganong pagtagading ato mga consumers? Nga natabangan na sa pag-inom sa DTX 500.
1: Si Dayon, taga-purok paglaong, akong edad sa 57. Ang akong nabatsagan, sakit na ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong pangako na ron, doon na kasimana. Duwa ragyan sa isang kaadlaw. Kunya, pag-uma, inong na po ko. Wala na po ng batyang. Marang wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsige na lang po. Inong, pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoo nga nag inong po ang DTX, parisan po na akong may piso. Kaloy sa Ginoo, wala na. Nang libot din ni isda, ang nagpasalamat din ko sa DTX o sa may piso nga akong giinong kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
2: DTX 500, mali sa mga butika.
3: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga D3 Bio, DTX, kung may tisi, itisting ko pag-inom. Pag-tisting na kong inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningoma ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa D3 Bio o may TC o DTX. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
2: DTX 500, mabili sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
4: Ako ay sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mighty C, ang alkaline of vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, pitibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline of

0: alkaline base nga vitamin C higala. Ang ito ang Mighty C. Di ba galimtan ha? Kinahanglan yun dag vitamin C. Mighty C mga higala. Alkaline base nga vitamin C. May vitamin C ka na. May tambal ka pa. Kana nga vitamin C ang pilihan. O na ah.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Doon.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Lupok. Layo ta sa mga aneurysm, ballooning sa itong mga ugat.
2: Minsi.
1: Naantay mighty si kadaadlaw dapat. No. Pwede tang kayo naman nakaduha sa usaka na buntag o gabi. Unsay mga pagkaon, sir, nga taas o calcium. Actually, dagan man. No. Pero kaling kita kung mga may edad na kapangita at calcium. Onya, magsalig ta sa itong ginainom. Dapat ang calcium naas atong pagkaon. Munang kaedad sa mga higala, magsigiri gyapon tagdodoy, di ba? May edad na magsigiri gyapon dodoy, sigiri gyapon ginom gatas. Oh. Yeah, may edad na dapat naagid sa pagkaon. Actually, naidagan eh sa mga pagkaon. Pero dapat na itong i-consider ning kuan. Maglikay gitas mga pagkaon sama sa mga tambok kana, mga mantikaon. Oh. Dapat maglikay taan na, no. Then of course, inom ta og D3 bio. Gusto ta nga maligo na itong buko, ginom tag D3 bio kada daw. O sa mga nagkaedad, vitamin D para ang bukog na ito ligon. Ang calcium maabsorb sa lawas. O, vitamin D3 ang gikinahanglan. Gawa sa mga calcium supplements nga ginainom, dapat na ay vitamin D. O, D3 bio. Anay, o tay, ito mga pinalangga mga senior citizen. D3 bio kada adlaw i-maintain na. Buntag og hapon. Available sa mga leading mga drugstore. Naa sa mga butika. Kanya itong oras. Napot mo tugot. Limitado kayo. Anyway, Sambanga del Norte, Dipolog, Dapitan, and the rest. Hello sa itong mga viewers by your Facebook. Asa man abot itong pagsimbya karon. Ang ato mga product usbo na ako, available ni tanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule na as mga butika usab. Then, DTX Coffee Mix. Oh. Ganaan mo kape nga walay asukal. Oh. Walay sugar, mga coffee. Gamit mong DTX Premium Coffee. Ganda. Pero namiis iha. Tamiis iha po. Pero ang iyang pampatamis, natural. Walay sugar na. DTX Premium Coffee or DTX Coffee Mix. Masay, babay ko mga higala. Atong oras limitado kay anyway, sumapon, the same nga oras. The same nga sibiyaan mga higala na mag-uban-uban nga punta. Sa gyapon, Doc Hans Salim, nalo nyo nakauban sa programang Kasayuran sa Maying Panglawas. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalim ti ayaw. Nga ang lawas dapat pagampingan dili pag abusaran.
3: Name of final liver, mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mumortica Sharansha Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver.

0: lawas. Ug karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug ka-Dragon Mel Gallio.
1: Yes, mga ka-Dragon, welcome sa limang kaminuto sa ato ang pagpanag-uban na po, Doc Alan. Okay. Dinhi sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Doc Alan.
2: Yes, welcome. Welcome sa mga socket tipo binaw. Welcome sa ka-Dragon Mel. Welcome sa ato mga igsoon nato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa sa nakadaan nilang mga socket sibyanan. And of course, mga socket tipo na niya sa inyong obo sigalag-alagad sa kahanginan nga sa kanunay naka-Dragon Fruit Gold Herbal Capsule, ha? Ay makalimot mga socket tipo binaw. Ah, ka-Dragon Mel may adlaw usab diha. Ah, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading mga socket tipo binaw. Ay makalimot ha kay adunay tay mga produkto ginagpahigayon mga socket tipo binaw. Adunay mga produkto para usab maprotektahan o maprebensyonan ang ato usab nga panglawas. Wa kana ang pinakanindot kayo Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg, Dragon Fruit Gold 700 mg. Mao kini ang pinakanindot kayo pagsabay ninyo. Buntag og hapon ha, 1 hour after meal. Ano na may mga problema? Wala may problema, pwede. Daily supplementation mga higala mga sokin tikpay. Tungod kay more on man natural mga ingredients ini mga sokin tikpay now. Tugob na siya sa ingredients, tugob na pud sa nutrients, tugob na pud sa nagkadiang classes vitamin C. Ay mo kalimot ini mga sokin tikpay ng classes kapsula. Naa sa mga butika sa inyohang dool nga lugar nga mga butika mga sokin tikpay now. Ato usab nga kinini ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mao na higala nga kanindot pud ini nga classes kape, ha. Nganuman, nganong maingit kong nindot, nindot yun kay dosi ka klaseng herbal, di ba? Ay mo kalimot ini mga igsoon sa pagpalit pag-inom ini. Ay mga kaigsoonan na to, nga coffee lover, anya gibawalan sila mga sokin doctors pag-inom sa publikong kape, kanina ang katapat mga sokin tigpaminaw. Tambal na, herbal pa, mo na igala ang nakanindot ini. Herbal, kape na, herbal pa, mo na igala ang nakanindot kayo. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga classes kape, hard extreme coffee for men mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng. Ana kanindot kini kay nindot ay ang performance ni Mr. Pagkombati ni Mrs. nga di ba? Mo na say pinakamaayo nga classes kape. Mo hatagudugan kusog kalig-on. Max ang simula, max ang sarap. Pag ikaw naka hard max, wa kana ang pinakanindot kay mga sokin tigpaminaw. Basta hard max ang tigsgutan, dako na kay nagtabang sa kombati ni Mr. og ni Mrs. Mga sokin tigpaminaw, ana usab nga ato usab nga body oil or Dragon Massage Oil with Chobaki, ha? Ay mo kalimot mo usab ninis pagpalit, ha? Ngay kini siya nindot kayo nitong dunay mga varicose veins, rheumatism, arthritis, manali tatay kung gusto magkamasay intiro kalawasan, kanina gyud ang inyong gamiton kay kini siya gidisenyo higala pang whole body massage nga klase sa plus ang kahumot. Anaan nyo mapapilian lavender, ilang-ilang og ang sampagitan ini. Wala higala sa tulo ka klase nga herbal na adiha. Muna ka ayos kay na para kanatong tanan para gyud maprotektahan ang ato ang panglawas. Ang ato usab nga Dr. Punjisop, nindot kayo na itong doon eh, minor skin disease, up-up muni, baho magkagtiil ilok, kanisya ang dako na kainigtabang higala. Dr. Punjisop, ragyot ang katapat niya na. Gusto po mo hami sa inyo hanga aping, entero kalawasan mo puti, ni apoy gi-extract na to gikan sa dragon fruit, mao ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Kutis, hamis, resulta, kutis, hamis, like artista. Wala ka na higala ang ato usab nga mga produkto. Ay makalimot mga sokin, tigpaminaw ha. Basta ang atong panglawas maprotektahan, labing gyud sa ato ang immune system mga higala. Okay kayo, palig-uno na mga sokin tig pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mga sokin tig paminaw, ang ato usab nga immune system para usab malabanan, aduna gyud tay prevention, aduna tay daily supplementation. Basta ikaw makatumar gani sa ato ang mga produkto, sigurado gina mga sokin tig paminaw ha. Basta dunay tatak St. Vincent. Ni ang produkto mga sokin tig paminaw sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Inom na gyud mo sa Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold. 650 og 700 mg mga sokin tig paminaw. Mo na nga kini siya more on herbal mga higala. Ay mo kalimot kay kini. Gidisenyo kini para usab sa ato usab pagpatibay sa ato ang panglawas. Tomar matag adlaw higala. Mapalit ini sa nagkanayong butika og pharmacia basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ang kapsula, ang Dragon Herbal Coffee Mix o ang Dragon Fruit Gold, kani ang pinakarindot kaayo. Basta tatak St. Vincent GSK. Sigurado, inyong lawas, pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit, ang inyong lawas lig unon.
1: Yes mga ka Dragon Fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
0: Nga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta nakastar, sikat!
4: Coffee Mix.
5: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DDX Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DDX Coffee Mix.
4: DDX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
6: Ako gali si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sarte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
4: DTX 500, mapali sa mga butika.
7: Kudali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi! Trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami, Gidria. Tisted na naman nga pamilya kamu, Gidria, ang ginainom naman. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
4: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
8: Nga pe na ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
9: Ako si Nora Suniga, 64, Bohon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako diyong namatidan sa kape mo painit ko sa Changi.
10: Yes.
9: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba. Yes. Maayo gudi ay ni siya kay paningtun mo ko kinanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo gud na siya, abti ko na inyong lawas.
10: Salamat kay
9: tinuod jud na.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parwasya sa inyong mga lugar.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
12: White Nights Dumaguete Pension House
11: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: Nights Dumaguete Pension House.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
13: Estrella, Tamparo, Niao, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko dito, dragon capsule, o alkasi, o dragon coffee. Ay, rama akong panglawas.
10: Ah, gamit ko dahil kaan ang ato ang produkto. Rabila ko na ang dragon massage oil.
13: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
10: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
13: Ganun ay gumuminom o dragon capsule, alkasi o dragon coffee.
14: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga inyong ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind shop, for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effects. So, yun. Thank you.
16: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga di gamit sa amigos. Sa ito, ipahila itong pangalan, no?
17: Ako, di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Coffees. Kaysa primero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
16: Okay, salamat kayo lang.
18: Coffee lover ka ba? Suway ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaga. Dili hap dos sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sa mga diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
19: Nabay special nga okasyon? Namakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
20: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
19: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon.
20: Tapad lang sa pansuan.
19: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
20: Emps Flower Shop.

0: beautiful.
1: Yo, Salah, good morning. Welcome to program Morning Pasada together with you.
2: Mama Maria Bunga Nera.
1: Sa ngalan sa mga station managers, so ayan na niya lahat huwag sa kinatibugang porsa sa 98.3 FM sa Radio Tayasay.
3: Sana all.
1: And for now, dilipat ang madungog sa 99.1 sa Radio Bago High School Campus. No. Kaya wala pa may klase. Puhon madungga na punta dito dapita, okay?
3: Sana all.
1: Today is Monday, May 18, 2026. Kumusta man ang tanan? Kinaot ang tanan analanggit sa kapis kay kanunay ang tagsa-tagsa ka mga individual sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Sana all.
1: Okay, sige, longsod sa Tayasan, lokop 28 sa kabarangay, lakit na usabang mga kasilingan ng mga longsod dugdak bayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Lasanog, Visayas.
3: Sana all.
1: Tibuok, Pilipinas, good morning.
3: Sana all.
1: It's the whole world.
3: Sana all.
1: Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight.
3: Sana all.
1: O balik ko salot sa duha ka oras o gatunga, from that from 9:30 a.m. till 12 noon mga ka-star.
3: Sana all.
1: O balik ko kay mamasada na sad ko. Atong sumpayan ang naputol natong kagahapon. Atong sumpayan ang naputol natong biyahe. Diba? Sige, sumpayan na to ang biyahe na naputol. Tungod kay kinahanglan naman sa tangmugarahe. Papahuwayo na to ang makina. Para dili ma-overheat sa masayang gugma. Ma-overheat din ang gugma. Madahan. Pito ay sige. Ay, para sa inyong mga greetings or shout-outs, inyong mga song requests, ayaw mo kataha. Don't hesitate to call on text itong official call on text line. But later na kumukator ha. Sa tuwang smart line 0969-484-5454. Sa itong globe line 0956-664-7734. And of course, sa itong website, itype lang ang www.storradio.tsn.tuebla.com. Para sa tuwang FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa mong mupadang itong mensahe sa kuang personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan again.
3: Sana all.
1: Gapnod sa Kawanangan. Kay live, apod ko karon di ha. Magsulingan ay ragunta sa kamera. Inaana romana siya. Okay, and please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan again. Star Radio Tayasan. Kinaapod niya ang mga lihitimong impormasyon nga angay ninyong masayran matagkaroon og unya. There you go! Stand by, yes, akong pagbalik mo. Cater na ko sa inyong mga call, sa inyong mga greetings, sa inyong ginasend, Drisa. Akong gitunol ninyong mga pwedeng masendan. Okay! I'll be right back after sa pipila ka mga pahinob doon.
4: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako atasan, binuhat kini sa mangosteen na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, tistingin niyo o ginom o Astasan. Kainyong sinati ang kaayuhan si

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Donnell Brand.
5: Atong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
6: Pangalan o kumplitong address?
7: Daday Briones.
6: Naggamit ka sa Vitron tablet?
7: Oo, Vitron. Di ko katayo, inom ko anak. Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang taning kalimutanon, mga nalang po yung akuhan di ko anak. Mayog yun, dali ka kang baka, inom ko magtanong, humakuman sa kaitang malimot.
6: Limtanon, keka. Pero, pag-take nimo sa Vitron tablet, naulian.
7: Oo, naulian din siya.
5: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
8: Hard Mama.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag hard mama, extreme na.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
2: White Nights Dumaguete Pension House
1: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
2: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
1: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
3: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puso ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi ang about sa ng Nance capsule UN food supplement. Kaya ako gakong ba na ka-diabetic man, kadyad ipalit yung liyan na mo na mong ginamintin twice a day. O ganang lunch coffee sa mayo kay na siya imun kay akong ba na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee o lunch capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang. Dakog yun din ang tabang ang imong produkto sa lunch.
4: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
5: Many more.
4: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na.
5: Palit na
4: sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
5: E&C Mart.
4: Your all-in-one store.
6: Kung kamo masulugon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Maria Bunangera on air.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 9:57.
3: Og siyempre, alas atong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement.
4: Ako din si Divine Faith de Rondo Sanoria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, ay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Cervicare o sa Nurse Padak.
5: Ako si Aloha Mickey. Nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Pawala pa ko nakagamit o Cervicare. Dili normal akong dugo. Pag sakit akong puson, magto nag-try kong palit sa butika, yung testing kong ginom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kersiki Hoa. Nisulay ko pag tumara sa Cervicare. Mga 2 weeks na akong ginom anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Sorry sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa akong puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako maga kanang magabi magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugdako kay nakadungo ko sa radyo aning Cervicare sa kudzog gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Ay, ang akong ngalan, Dermetobi Baog Palaran, nagtuyo sa Rook Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibapis sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa tungod kay nalipay ko sa imo ang produkto.
8: Ako po si Alicia Ocasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog og maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa baga o sa tininga kong kalawasan nga way gana mong kahon. Tulog sa 8 ka bulan, talo'y sa Ginoo, adunay ang takamigo na kong nga patyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwa ini kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mong kahon. Tuwa sa magdugay nyo gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pupong drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka niya ito hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
10: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nang Strada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Erlyn o ni Dok Jan niya. Suway ko palit o Nang Liniment para sa akong mga panuhot na kitin ang kalawas. Kitin salamat, Yali, Dok Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong
11: ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasyay ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan kaayong salamat.
12: Ako di ay si Janice Lianto taga Campisong Inatilan Cebu. Kung kuan ron sa non-oil kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan na magikan may manguha o nang pangwarta ng mga iglumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang sa plasan. Salamat kayo.
3: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
13: Maria Bunangera on air.
14: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
15: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
16: Feel the music, Star Radio.
17: Oras sa Star Radio, alas 10, 3.
18: Morning Pasada.
19: Morning Pasada.
18: Wala for requests and greetings.
19: Morning Pasada.
18: Dili lang sa Star Radio.
13: Maria Bunangera on air.

0: Check your time, our Philippine Standard Time. That is now 8 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. Ang katumong oras, getod ka nato sa Ayo, Sabon and Beauty Shop, ang bagong sabon nga pangpagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo, Sabon and Beauty Shop, ang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok, kung makahami sa panit. Adunay avocado oil, nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen, og mga nutrients, nga maoy mo paputi, og mapahami sa imong kutis, naturally. Anyway, sa atin ito bago, ning atuwa nga first, the color. Yes, hello, good morning.
1: Yes, Titi, good morning.
0: Good morning, Sir Daniel Rigon of Ilaya Tambo, Ayungon. Kumusta man ikaw?
1: Okay, Titi.
0: Okay, ragyod ka. As in, okay.
1: As in, okay, Titi.
0: Gimingaw na
1: rin. Na po ko sa imong programa.
0: Gimingaw na rin, minini mo.
1: Gani, Titi. Gimingaw na po kikulin niyo.
0: Tingali, murag nangita ka ga. Kanabitang, mo'y makabihag sa imong kasing-kasing. Ala! Onya, nakakita na ka. Na anak kay nakita.
1: Kay
0: na kay nakita ang tuwa magkagapi yon. Gibilong gibulong nimo basig ni tago diya sa kilid-kilid. Basig ni tago sa imuhang kasing-kasing. Nag-effort kag pangita pero narasi mong kilid. Yan, so Daniel, ikilig lagi ka, nga naman ha?
1: Ay, malipayan.
0: Kita na ni ba? Sir Daniel. Sir Daniel, asama na ron. Sir Daniel, asama na ron. Pila na ba'y kabulan, wa ka ni paramdam diri. Nakakita na ka niya, no? Sir Daniel, asama na ron siya. Imong gibulong pa nimo gihapon.
1: Ako kasi gibulong din si.
0: Mutabok pa mo gilabangan. Or nitabok pa mo itong spillway. Pabor pa ron kay wala pa nilapaw ang tubig. Pwede pa mong magunatanay. Og dili ba anod ang inyong pagbati sa lain.
1: Mubulog ang sapat.
0: Samtang pa mubulog ang tubig. Dili ang iyang mga kamot aron dili ba anod. Daniel. Nang aygyug pabaya, kinalang imo siyang gunitan. Og magpabuhi-buhi siya ay nag-apasa. Pasagdaing maanod siya sa lahat. Ay, nako. Sige, padayon na, Sir Daniel, sa imo nga greetings. Go ahead.
1: Okay. Una din, imo may buntag siyang programa nga mo ng pasada with Maria Bungangira. Okay. And then, yung station manager, Sir Ayan Haniala Atok, sa tangan mo mga kaubanan niya sa Radyo Tiyasan.
0: Okay.
1: Labi na sa akong mga kramitik tawagan po niya. Sir Pete Dave from Ogkambayi Tiyasan, JSP, Sir Nick Daklan, Ma'am Baby Batalan, Ma'am Boss, Tumaylay Tiyasan, and then Ma'am Alma Estarupe, ni Miss Waterfall, Sir Danre Redoblis, may kaduasang Jorgan, and then specialist mga Chukinto Pamili, Happy Peace Palace, guys sa mga, guys sa May Kambayi Tiyasan, then Ma'am LP Chukinto, o Ma'am Jarlene Chukinto, siyang pamilya, or surut kita na, and then sa kong pamilya, Regun Pamili, Kuibas Pamili, sa mga Dagas Family Trust na Yaya Tambo. Matumba na kita ang mga litson dia o mga adlaw sa May Kambay Tiyasa.
0: Maubo. Ay, guys.
1: Pwede na po maglitsag bula, DJ.
0: Ay, dagang pwedeng litsunon. Maglitsun tag kalabasa.
1: Maglitsun
0: tag. Maglitsun tag.
1: DJ, nangutan na dito. At nag-ayo sa inyo ang kwanog na guba na kukunog.
0: Wita, uy, salamat ka ayo sa partner ni Mama Aiza Oliveros. Nakaabot siya dito.
1: Okay.
0: Mm-mm. Thank you ka ayo. Maayo na nalit siya.
1: Nakaingon yung sila dito nga. Kanang mga guwapo-guwapa mo dyan. Nag-angay ko ng mga butan ka ayo.
0: Yes, well,
1: akong hindi nga. Diyo pa bu ayaw daiga ang inyong ang kagalingan pabuta na mulaig ang uban.
0: Ay, anarago na balaga, pobreta, basta kay maayor atong kasing-kasing sa atong isig kaingon.
1: Ay, ngunit nga, magpabili na ang gugmas sa matag-usa.
0: Sangon, Yes.
1: Okay. DJ Mora, ito mo request ako song.
0: Ang siya title?
1: My Love by Westlife.
0: Ako nang gi-play, kaning gi-background na to.
1: Oh, my DJ, sorry na si Piat ko pala. Alone by heart?
0: Saman, alone
1: okay.
0: By... Alone.
1: Okay, DJ.
0: Basta kay Alone, katong balod. Sige, ako...
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Satuang call and text greetings, okay? Sige, good morning ding by Ronnie Bay. Ayan, sige. May nasa tagpipila ka mga pahinom, no? Stay tuned.
2: Public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika, The Alternative, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako galing si Rodrigo Limtapaw. Taga Mabolo Delgado. Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa DTX 500. Andres na, kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung po DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mahumuok yapon ng akon tulog, subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. Mapasaga butika.
8: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pagatiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Matag Lakang.

0: sa dayong natabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Minsahe pagpasalamat gigan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Pauline. Atong madawat, atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
2: Analisa Tolentino, talapap payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Pauline kay akong panas. Hangap siya, hinikmuhita po siya, hangap, naulian.
1: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw giantos ang iyahang gibating paghangap?
2: Isa kasi man na rato, yung giparito na pugi. Wonder is Pauline, mato na, kuang good siya, naulian. Epektibo good ang Wonder is Pauline.
3: Wonder is Pauline, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Cornell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Cornell Brand. Ang Cornell Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Cornell Brand, mapalit sa ENC Mart.

0: sa performance, hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max.
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag-hard mama. Extreme na.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani aton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. Dragon Fruit Plus.
3: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon kato wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba ng mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: O si Mary Lotagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Pagtaon na, mga almost 2 years na gyud sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. So niya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Inga na, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat ko ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo o inom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
7: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Isa'y panganin mo, Nay?
9: Lucy Sardimio.
8: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
9: Matoong.
8: Pila edad mo?
9: 78.
8: So, isa'y panganin mo, Lucy, no?
9: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit in ang akong bana.
8: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
9: Nanghubag man ang iyong mga BTS.
8: Nanghubag?
9: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon ka, murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man chag gusto pa opera kay di ako nusta kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
8: no sa mo yan til
9: nang hubag jug maayo
8: hubag tanan
9: gi kan iyang ino hu abot diri hu asa sa abot diri kuan
8: punuan sa paha
9: dapat mi sa radyo nga na aday kalang amigos ko pe siya ni inyo asulayan na to dito nga maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
8: ya karon okay na yung bata
9: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkul-sungkul pa hinoon apan dili
8: pa dito to
9: kuan 79
8: so sa mga naminaw karon ma bonsay ka istorya ni mo
9: okay gamit sila ini kay tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na dyan siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayot sa iya
8: amigos ko pe ray gino
10: sa daga salamat mga idol.
11: Anong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup?
12: Si Jane masugbod sa KPL Davao Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isha. Nga, ibili na ako akong mga anak sa akong ugangan. Nga, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, marag wala nila napakaunog maayo. Nga, gikuhaan na ako, gipalitan na ako og Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nga, karon naulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon, og tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
11: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika og sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian diskubrehan pud namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon ihaplas lang nimo wala na dayon ang sakit sa ngipon tapos mga wala sa panuhot mga dysmenorrhea ingana kamaayo ang NANS product nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agrivet supply, water refilling, and many and more.
15: Many more.
14: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwalan? Palit na!
15: Palit na!
14: Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
15: ENC Mart.
14: Your all-in-one store. Star
16: Radio. Maria Bu.

0: sa Pilipinas, 47 minutos ang nakalabay sa alas 10 sa Kabuntagon. O katong mong oras, getod ka nato sa Herbs Meda Formang. Tigi mo sa Nance Capsule. Nance Coffee, U8, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-tawa si Cervicare, Megaman o Alina Beauty Soap. Kung diin madungog diri sa Star Radio, tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely Ate Arlene. Sa may alauna imedia ang takna sa hapon o pagkahuman masunod ayon ang balong nga The Great. And of course, kining mga programa gidali to sa kanato sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandayon og tambal, sulay og natural nga pamaagi. Pagpamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malanggay leaf extract. Ang maong mga sagol, dunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidative, antibiotic. Tungod kay dunay kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa piktato nga parte sa mulawas o banana og pasay. Shiva Essential Oil ang aplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit ang Shiva Essential Oil. Diya sa may Curie Pharmacy. Diya sa may Bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal. And of course, diya sa may Malabuyok kasi Sibo, mapalit sa Beth Sari Sari Store in front of Malabuyok. New Palace, New People's Palace, mga ka-star. Atong atagan o pagtagad, kining atong second the caller. Yes, hello, good morning. Hello? Alright. Okay. Ay, nagigamay. Okay, murag na bungo ga si DJ Maria Bungangera. DJ Leonard, hello Sir Leonard.
1: Ali,
0: kumusta man ikaw? Aha, nabisbisan? Wala. Oga? Worting ogaha. Okay lang mag-oga basta kay perming gatubod ang mga gugma sa kasing-kasing.
1: Diba?
0: Yeah, ikaw diha, kumusta man itong ato ang lakat sa itong kinabuhi?
1: Padayang gawa sa content.
0: Ah, sige, unya. Unsa man, makigdrama on the spot ka, unya.
1: Sige, princess. As mo natin kwa.
0: Kani nindot ni nga quality sa voice kay layo ka sa imuha nga monitor. Nindot ka ayo. Wow. Kani nga distansya ba? Kumbaga, distansya ka sa radio. Dili kay kaduol, nindot. Ang imong tingog, duwala nag-feedback. Ha? Kani, unya. O, magdrama ta, unya, taon-taon.
1: At yung magdrama taon niya.
0: Alright, sige. Go ahead sa mong greetings, Sir Leonard.
1: Okay, kumusta sa tanan? Gimingan ako ng tanan. Dami na ni Sir Daniel.
0: Pag
1: ni Sir Jolene, ni Ma'am Eva, Ma'am. Good morning, Ma'am. Then, so, family directions doon. Nati Jolene, the king to, doon.
0: Aha.
1: Nati Alma, ni Tatay Sito, ni Chan Chan, doon na kaan. Ni kita pa doon ni Bro, ni Bro, ni Jim Marco, doon ni Miss Waterfalls, of ni... Byron Ibai sa tanong staff sa Skyward Yotayasan na yan na imamani mo, princess. Salamat.
0: Alright, sige. Mga ka-star at ang yun yung tao-tao na nga mo ang drama on the spot on air segment, ha? Kaya na anak ko'y katandem para sa ato ang drama. Ako! Excited na po di sila ba? Sige, Sir Leonard. Larga na to. Basta na ka-star.
1: Sikat
0: na sikat. Alright, buyers. Thank you so much, Sir Leonard, the founder of the Manhog Cebu. Usa po ni Sanatagan og radio ni Ma'am Eva Orena. Anyway, sa itong atagan o pagdagan, kining ato ang Facebook Live commentors. Matatpang Erlinda Calio Abilia. Good morning, dam. Watching from Kang Ulaka, Kabulutan. Mahaw ta shout out DI. God bless. Oy! Thank you, Ma'am Erlinda. Nga guwapa. Kumusta man diyan sa Kang Ulaka? Angel and Desa Zero Kalumba, good morning. Good morning po, Angeli. Kumusta man ikaw, Bro Nard? Good morning, my princess. Good morning to you, Mike Diderix of Alabama, USA. Good morning, my love, mahal kita. Naigugma naman ni sila nung anak ko. Naigugma lagi mo na ako. Angay ba kong igugmaon? Deserve ba kong igugmaon? Ako gigugma ang kita mo tanan gid ay agi koy pili gugma ang magani na akong ibid sa padi ang gigugma niya pero salamat sa yung gugma ha kay murag nalipay sad akong kasing-kasing bangana amo nga nahigugma diri na ako Aba maninood niya mo. Ay, tinood po tamo. Higugmaon pa kita mo po. Higugmaon ako. Kahigugmaon po teka. Pero, klaruha ng gugma ha. Binuangan ko na niya eh. Ay, gudaan ang gugmang binuang kay na. Manakuan ang gugmang binuang. Maong nilutaw ang pulong inatay. Inatay is not bad word. Inatay meaning inahan nga tatay. In short, okay? Manang laban! Kinsa may nakaririti ha. Oh, to live is to survive. Manang kapoy ba ipon magsugod sa ono? Manang kung mo diskarte man gani mo, ayawanin niyo ha nga walang sabit. Si kapoy na kayo mo to o sa tinood nga gugma. Tinood ba yun na? Nagunsa pa ka nga ka sa taga-asa pa ka sa kalibutan, lisod na ilaron ang mga taong na pandol na. Naninood si Maria! Ito, check out ang mga kastara. Kamuha, dapat mahigugmag yun mo, oy. Mahigugmag mo sa inyong kaugaling, oy. Mahigugmag mo sa in everything. Higugmag na yung mga kuandi, ha. Ito, padayon ta sa unahan, ha. Mayong nga bundag siya, Wadichi Maria. Ong sa tanadibong diehard fans. Happy Monday. Ma'am Chin, Karnika Pabugay. Say, good morning, Lola Ishka. Oy, Lola Ishka, sulod diri. Dam, Kapitan si Kawanangan, PM sent. Okay, sige, Ma'am Chin. I-check na ko. Barangay PTPOP, wewew. Mayong nga bundag, DJ. Great lang ko ang mga kaigsuunan sa Kabisayan ug Mindanao. Mayong nga mabusilakon nga kabuntagon kaninyo nga tanan. Ilabi na gayod sa Bicol Region. Ang uban pang bahin sa Luzon, maabot sa imong pagsibya. O sa iamong mahal nga patron, hinaot nga ang inyong adlaw nga Lunes magmabungahon. Request ko og song Memory Remains by Minglong. Salamat. Asa tagaasa mga kabarangay PTPOPWWO. Merry Christmas, kilat batos-batosan. Hello DJ. Pra, good morning. Kumusta mga Grace? DJ Leonard, welcome back, Sir Daniel. Mike Diderix, good morning, DJ Maria. I would like to do a shout-out to the Jukenda family and request the song Unchained Melody by the Righteous Brothers. So, nagawas na sa ding akong English din niya. Oy! Ikaw, jud ang kababalaghan nito, Mike. Thank you for having with my program, Mike Diderix. I do hope you are in a good situation there. I hope you are in a good lagay there. I hope you are in a good situation. Situation is lagay. Yeah, in Tagalog. Never mind the Visayan. Yeah, okay. Sige, mga kastar. So let's continue. Thank you for listening, Mike. How was your evening? Because there is evening, right? Anyways, let's continue. Mato pang DJ Leonardo Princess pa shout out ni Sir Daniel, Ma'am Eva Irina, Ati Jolene Jukindo Francesco, Ati Alma, Sir General, Tatay si Toy Sunshine, Manong GN, og Nimo Princess, og sa akong family diri. Thank you, my princess. Gitawag na sad kong princess. Napoy ga, I love you na ako. Kalamig yun sa pamati, ha? Salamat sa ingugma. Ang sarap mabuhay sa mundo. Nang puno ng nagmamahal. Wita, oy, sige, panayon ta. Hello po ni DJ Leonard. Kumusta naman ka? Welcome back. Oh, diba? Nagkita-kits na sa diri sila sa comment section. I do hope all ang tanan ninyo nga magwalay pa yun nagihapon. Yung ang tagsya-tagsya ka mga kaugalingon. You need to choose to be happy because sometimes if you choose to be sad, oh my goodness. Kumbaga, dili productive ang ato ang adlaw kung piliun natong mag-uon. Why? Kapoy ilihok. Makaing ka, instead, imong una-una, laming ipanilig, laming ikure-kure, pero gamukmok man ka. Be, kuhaong kamot, be, pugwat, mapugwat. Gani karon mo pugwat, ipadukol, tikang Lola Iska. Ay, Maria, susgikan, pagyong ko sa gawas, gahangak-hangak in town, kung kinamina kong monitor sa gawas. Gatanaw-tanaw kung pila ka buok sa kyanan mo agi diri sa kalsada. Sdang nakuhaan na yun sa kalsada, oy. Gabaklay ko gikan sa lutay. Paingon na dito sa may UCCP. Dapit hastang istreta yun ining dalan sa kabulutan. Amping-amping rin yun taon mag magbiyay diri ng dapita, ha? Kibalig yun kataas sa kalsada, yun. Napagkahanga kag yung magtanaw. Makaingon ko abot kahako ato finishing line. Naku, magbaklay kita direng dapita mo nang sa mga driver di o kung straight na gani yun ang kalsada niya pag abot sa Cooperdown. Ay, naku. Mura pong mabawag akong hawak o pinakalit. Inig abot dito sa kurba dahon kay kakaingon kong straight pa. Sus, kulikoon naman di ay paingon niya. Muna lagi ah. Oh, dapat magmatngon kita. Ang dalan nga straight. Matog pang lola is ka straight. Straight to the point. Anyways, mga ka-star, balik na kurong taod-taod. For now, mamina sa tag-importanting pahinomdom gikan sa Dragon of Roda. Stay tuned, din nilang sa 98.3 FM Star Radio. Kay basta na ka-star. Sikat. Pero
2: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Oras sa Star Radio, alas 10:59.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galio.
7: Yes, mga ka-dragon, welcome sa lima kaminuto sa ato ang pagpanag-ubay na po, Doc Alan. Okay. Dinhi sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Doc Alan.
8: Yes, welcome. Welcome wa sa mga socket tipo bidaw. Welcome no sa ka-dragon Mel. Welcome wa sa ato mga igsuon nato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa sa nakadaan nilang mga socket sibyanan. And of course, mga socket tipo na niya sa inyong obo sigalag-alagad sa kahanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule, ha? Ay makalimot mga socket ko minaw. Ah, ka Dragon Mail maing adlaw usab diha. Ah, from Saint Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading mga socket ko minaw. Ay makalimot ha kay adunay tay mga produkto ginagpahigayon mga socket ko minaw. Adunay mga produkto para usab maprotektahan o maprebensyonan ang ato usab nga panglawas. Wa kana ang pinakalindot kayo Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg, Dragon Fruit Gold 700 mg. Mao kini ang pinakalindot kayo pagsabay ninyo. Buntag og hapon, ha? 1 hour after meal. Ano na mo'y mga problema? Wala may problema? Pwede. Daily supplementation mga higala mga sokin tikpay. Tungod kay, more on man natural mga ingredients ini mga sokin tikpay now. Tugob na siya sa ingredients, tugob na po sa nutrients, tugob na po sa nagkadiang classes vitamin C. Ay mo kalimot ini mga sokin tikpay ng classes kapsula. Naasa mga butika sa... inyo hang dool nga lugar nga mabutika mga sokin tikpay now. Ato usab nga... kinini ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mao na higala na kanindot po na ini nga klaseng kape, ha? Ngano man, ngano mo ingon kung nindot? Nindot yun kay dosi ka klaseng herbal, ha? Di ba? Ay mo kalimot ini mga igsoon sa pagpalit pag-inom ini. Na ay mga kaigsoonan na to nga coffee lover. Anya gibawalan sila mga sokin doctors pag-inom sa publikong kape. Kanina ang katapat mga sokin tigpaminaw. Tambal na, herbal pa. Mao na higala ang nakanindot ini. Herbal. Kapi na, herbal pa. Mga na higala na kanindot kayo. Ay mo kalimot usab sa ato usab mga klases kape. Hard Max Stream, coffee for men mga sokin tigpipinaw. With all kinds of ginseng. Nakanindot po nini kay nindot kayo ang performance ni Mr. Pagkumbati ni Mrs. Nga, di ba? Mga na say pinakamaayong mga klases kape. Mga tagudugang kuso kaligon. Max ang simula. Max ang sarap. Pag ikaw, naka-Hard Max. Wala ka na ang pinakanindot kayo mga sokin tigpipinaw. Basta Hard Max ang ating isgutan. Dako na kainagtabang sa kumbati ni Mr. o ni Mrs. Mga so kintik po inaw, ano yung usap ang atuusap ng body oil or dragon massage oil with chobaki, ha? Ay magkalimot mo usap ninis pagpalit, ha? Ngayon kinisya, nindot kayo nitong doon yung mga varicose veins, rheumatism, arthritis, ha? Mga nanay tatay kung gusto magkamasay intiro kalawasan, kanina yun ang inyong gamiton, kay kinisya gidisinyo higala, pang whole body massage ng klase sa plus ang kahumot, anaan nyo mapapilian, lavender, ilang-ilang o ang sampagitan ni ini. O ano higala, sa tulog ka klase ng herbal, na adiha. Muna ka ayos kay na para kanatong tanan para gyud maprotektahan ang ato ang panglawas. Ang ato usab nga Dr. Pungisop nindot kaayo ni itong doon minor skin disease up buni baho mangkag tiil ilok kani siya ang dako na kainig tabang higala Dr. Pungisop ragyud ang katapat niya na gusto po mo hami sa inyo hanga aping Entero kalawasan mo puti, ani apoy gi-extract na togikan sa dragon fruit, mao ang Kaisken Low Power Whitening Soap. Kutis, hamis, resulta, kutis, hamis, like artista. Huwag na igala ang ato usab nga mga produkto. Ay makalimot mga sokin, tigpaminaw ha. Basta ang atong panglawas maprotektahan. Labi rin sa ato ang immune system, mga higala. Okay kayo, palikono na mga sokin, tigpag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mga sokin, tigpaminaw, ang ato usab nga immune system para usab malabanan. Doon na gintay prevention, doon na tayo daily supplementation. Basta ikaw makatumar gani sa ato mga produkto, sigurado, sigurado gina mga sokin, tigpaminaw ha. Basta doon na itatak St. Vincent. Ni ang produkto mga sokin tigpaminaw sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Inom na gyud mo sa Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold. 650 og 700 mg mga sokin tigpaminaw. Mo na nga kini siya more on herbal mga higala. Ay mo kalimot kay kini ang gidisenyo kini para usab sa ato usab pagpatibay sa ato ang panglawas. Tomar matag adlaw higala. Mapalit ini sa nagkaayong butika og pharmacy basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ang kapsula, ang Dragon Herbal Coffee Mix o ang Dragon Fruit Gold, kani ang pinakanindot kaayo. Basta tatak St. Vincent GSK. Sigurado, inyong lawas, pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit, ang inyong lawas lig-unon.
7: Yes, mga ka-Dragon Fruit, para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
9: Nga kasunigan mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta na ka star, sikat!
11: Wherever you hear us, you're getting constant music variety.
12: Maria Bunangera on

0: padayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
2: Aminaw ang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops.
3: Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Baling siya, ma'am. Ang ako kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, nalibo ko kung sa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadawag mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello, yan sa ginong. Abtis kasi lahat nga tayo nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong tingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o glabstick ang inyong mga anak.
2: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Ako si Merinda Babilio sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Trebi Care. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, maunay nakaaylong sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawasan munay na ayos sa akong mga sakit. Kay kanin akong sakit na high blood, diabetes. Wala na ako gisigig inom. Kay ingon man si Dr. John nga mo, inom ko no nga. Wala pa'y kaon ng lunch o new aid. Muna nang gisigil akong inom ko no. Hamtog ka ron. Hamtog lang akong dawas. Wala na kanunay na akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
5: Agi.
6: Naunsa ka din, ha?
5: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, i-stiff neck dasad siguro ko.
6: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para anak ha?
5: Dili, uy, gikan manggo ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pa gid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
5: Ah, imo na bukong binuangan ha?
6: Dili, uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, jud ka magmahay.
5: Mauba? Unsa man na?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, subaki oil,

0: lemon powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, o ginger oil.
1: Dagana ding ingredients ani, no?
0: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara, Oxalate, ayun.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
0: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Chubaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Chubaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
0: Dragon Herbal Oil with Chubaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panduhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
1: Merna Bromo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na kadagamit og Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pag sugod
1: gyud. Sugod oo.
0: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
1: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Ah, okay. Sa una day nay
1: gato. 180, 200.
0: Mo na blood pressure ni mo.
1: Bisag inom pa kog para sa high blood.
0: Karon wala na kay lagi.
1: Wala gyud.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
1: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuhan.
0: Jutay raman. Asa dapit ninyo adyari sa Tayasan ay?
1: Matuo.
0: Barangay.
1: Barangay, oo.
0: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
1: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayod sa lawas.
0: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntaan. So, salamat mga idol.
2: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Dragon Fruit Plus. Ako si Hermes Hinlayagan, taga Purok Tres, Hinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, wapot ang mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usa ka gabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadiyutay lang mo at ko kasilyas. Nasunod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcace. Sunod sa tulog kabukan, kaduha.

0: tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

sa Pilipinas, 26 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa kabuntagon, mga ka-star. Niya na sa taso segment sa drama on the spot on air. Since na naman si Sir Linard. Ato naging matandem. Unsa na pod ka ang ato ang sugin lanon. Nga atong idalit kaninyo mga suking tigpaminaw.

0: Sir Linay. Good morning. Nawagtang man, Sir Linay. Sige, paimutang, Sir Linay. Kagaatang na si Chan Chan, si Tatay Sito eh. Sir Linay, are you there? Are you there, Sir Linay? Call again. Alright, sa itong mga soaking tagpaminaw diha, stand by. Stand by para sa itong drama on the spot on air segment na itong idalit kaninyo. Together with the cast, Leonard and Maria Bongangera, nga mo'y mudala sa mga nagkalain-lain mga tingog nga bisan o dili naman na mo ma-perfect. But ang amo nga ma-perfect ang inyo ha, nga pagpaminaw o kamumalingaw. Agoy, kay dili man siya taparya si ito yung mga kuana siya kaayo, banggiitang mga dramaturga, dramaturgo. But since amo ra pong ginabuhat, ang para sa inyo ha, para sa mumalingaw. Samtang busy mo sa iyong kiyatag sa tag sa kinabuhi. Samtang mga niho mo dihan na niunto na mo. Yes, Sir Leonard, good morning again.
1: Good morning, my friends.
0: Oh, ready na ka?
1: Ready pa.
0: So, inaani ang eksena na sa itong drama kay huwag mong itagasabot o kunsay atong dramahon kay unsagoy on the spot, di ba?
1: Yes.
0: So, ato na lang ning uluhan o drama o sa may atong iuloan niyan sa may ating title. Sagay kong title. Juan,
1: ikaw yung mga tulisita.
0: Ako'y magay mo og title?
1: Yes, because my princess is...
0: Inani na lang. Inani na lang. Nagbulag ko nuhay ta, pero nagbalik ragi hapon ta. Pero naputol siya. Sige. O siya man eh. Iksay na ragod ni siya good sa drama. Good ay ramo pa ninuod niya. Case to case basis man na. Naigabulag na nagbalik na apoy wala. Inahan na ragod na good. Lang balikan pa ni mo mga toxic na ang relasyon, balikan pa ni mo oy. No way, di ba? Pero gapaminaw ni mo, pwede pa. Ngano po? Anarago na siya. Case to case basis. Ah, kaya ra nato na.
1: Sige.
0: Ayon. Ah, kaya ho nato ning tanan. Ang importante mag-away-away sa kunuhay taan ni ha. Mag-away-away ta ha. Dapat mag-away gyud ta. Ayawas ang signal. Sir Lina, napakadiha. Nanukad na raba si Tatay Sitoy. Oo, naay away-away na to. Nga gakos-gakos ha.
1: Sige.
0: Alright.
1: Sige, kung pangalan na princess.
0: Imong alan si John. Dayon, ako ang alan kay si Rose, okay? Sige, mauna niya.
1: Okay.
0: Lights, camera, action, go. John, kinsa to ako nakitaan? Nagkuyog mong duwa. Nagunitanay mo sa imo niyong duwa kakamot.
1: Rose, wala rap mo.
0: Wala. Nakita na ako nga naghagkanay mo. Dili pa ba day igo ang ako nakita? Nakuha ang tamog photo. Tanawan eh.
1: Ikaw, Rose. Imo rin ang inyong pasukita mong gawalingan. Imo kita ang digahan dito ko at ang maghimo, ano?
0: Wala kagahimo dyan nga kitang-kita sa duha na ako ko mga mata. Mahal ka yun, tita.
1: Nakita mo nga. Normal lang na lang magunita yung isa kamot kay rider ko sa usa ka pagdiri-diri rider
0: Jan, ay kong buha nga Jan.
1: O sila ang kuno na karo
0: ang kuna ni tanawa ni po ito tanawa Jan siya ba? Siya ba?
1: Kukuan kanang i-air na
0: I-air
1: na, Rose. Ikaw may akong mahal, kasabot ka.
0: Eko gaksa.
1: Rose,
0: paninaw
1: ako.
0: Jan! Tapusin na to ang tanan dyan. Bila na ka-bisis. Bila na ka-bisis. Nga nasakpan di ka. O, na ay i-air. Naapoy dili. Kabalaw kong unsay i-air. Kabalaw sa't kong dili. Ipaka-normal rabanin mo ang tanan. Magbuwag ta dyan. Dito ka na. Ay, kung gawin eh. May ikaw.
1: Paminaw ako. Paminaw ako.
0: Pumanati ka. Kipaminaw dyan. Saan akong pagpaminaw ni mo? Hindi pa kawalang bilhin ako akong kaugalingon.
1: Saan mo muiboy ka?
0: Bili sa ingon nga namuiboy ko dyan.
1: Namuiboy ka ba?
0: Gidawat na ako ang imong gugma sa tinod anay. Pero sa imong gibuhat din rin ako. Ikatulon na nga bisis dyan. Una, kani nga picture. Ikaduha, kani. Ikatulo, kani.
1: Kabalo ka nga ayaw na na.
0: Pamatod nga dili na iya. Pamatod nga dyan. Diyan ka na. Diyan ka

0: nga nung si Jan pa man gihapon ang nasa kong una-una. Pero bogo kayo ko kung mapaandayon pagyahapon ko sa among duha ka kugma. Kumusta naman ka siya? Sila pa ba gihapon? Wala na ko'y connection niya. Mag-move on na tingali ko. Bisag ipasakitan ko niya. Magpabilin man gihapon ang akong kasing-kasing. Pero bahala na. Kinahanglang kalimtan ako si Jan. From now on. Ay. Jan. Kung mapamatud-an ako nga, iay to. Dawato na akong kamatuoran nga sayop ko. Apan kung mapamatud-an ako nga, klaro naman yun, kinakakita man siya ko ninyo. Isundan pa ganito mo. Jan? Uwa ba ka ako gimata-mata? Usa ka bulan na ang nanglabay. Kanang naing nagpadulong diri nga. Nagdalag bouquet nga flower. Murag si Chan man ha? Uwa tingali siya kabantay na ako mutago ko yung akong kahoy. Bahala na. May ko bahala ta. Hinoon pista man sa Pekas Barangay, basig na siya pamisitaan dito. Pura mag nainag-ukoy diri, dapit sa puno agahoy. Gigalit mo kong gakos. Jan!
1: Ay, isa sa masin. Kasundo ako.
0: Ay, kugaksa, Jan. Huwag na ta.
1: Kabalo kong mahal pa ko nun.
0: Dili na di ka mahal.
1: Give me another chance.
0: Di na kong watag pagpanahon ni mo dyan.
1: Please.
0: Dosama sa gitusok-tusok iwatas-watas ni mo ang akong kasing-kasing.
1: Kasi po ako.
0: Pasailuan. Sa ato ba tinuod ang tanan?
1: Kung? Oo, oh, tinuod nga iyan to.
0: Tinuod nga iyan? Di lang ito tinuod nga iyan dyan.
1: Okay.
0: Uy, ko dyan. Kinawadaan ko kumoy sa imong mga gakos.
1: Jackson, bigyan mo ayos
0: na. Dili, Jan. Nihaga na.
1: Kamatutan na po nga, ikaw lang akong gigugma.
0: O siya, o di mo pagpamatuon nga ako ay mong gigugma.
1: Kuwan. Ay, ako matulog sa inyo pang gabi.
0: Dili, pwede. Di ka pwede matulog dito kay Buslot among atop.
1: Ako itong pandayo.
0: Dili ka pwede mato dito. Kay kulag ang among hangdan.
1: Magulang ko kagdan itatay si Tuyo Guartilio ni...
0: Hindi ka pwede mato sa balay yung buslot among bumbong.
1: Bala na, malat pa na sa mga tubila lang.
0: Hindi po pwede mato sa balay kay malusot rin mong tiyo sa among sa log nga na... Hindi na ligon.
1: Kumawa na datong dika sa ang mo.
0: Hindi ka pwede mato sa iniuha kay hindi pa taligal.
1: Kurag ikaw ay nangawit.
0: Jan!
1: Baklaro ako. Pero, hindi mong ipagid na kung anong binuhatan?
0: Ayaw ko kataw eh. Huwag ko magbinuang, Jan. Isultiran ako ni mo ang tanan kung tinuod kang nahigugman ako.
1: Paminor, God. Ikaw si Rose na taga-kambay. Ang nakahug sa akong kasing-kasing. Simple na babae, pero...
0: Kung mahulog ang imo kasing-kasing di rin ako, mahimong wala na kay feeling. Ako ang balik, pagtakdo imo kasing-kasing niya ni mo. O pangita, ang kasing-kasing alang ka ni mo, ma, Jan.
1: Agkanti ka rin, paminaw ako.
0: Iyon na, Jan. Hindi ako na kay Mato na ko sa payag.
1: I love you, Rose.
0: Kukisa!
1: Hindi nga pa nga.
2: Abi, dire pogo sumpa kami. Dali.
1: Sana. Thank you, Alistair.
2: Hello, wana si Tatay Sitoy, oi. Sige na, wana kay na limtan diyan ng mga greetings.
1: At ako na lang, family differences. Ako mapagumangkod si Lady tayo nagsidaring sa tana na lang. My princess.
2: Sige. Salamat kayo sa pagkatago kinabuhi sa itong drama on the spot on air segment. Basta na ka-star.
1: At ang inyo, mga star.
2: Sikat na sikat. Alright. Sige, standby. Sa akong pagbalik, mauna ang last portion sa itong program ng Morning Pasada. Stay tuned.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon. Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Astasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang Astasan kay para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
9: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kayo. Daghang salamat.
10: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
13: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
15: Wonder Cardio Care, imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke, hinawa og lawom og angkuna. Ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
16: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
17: Ako si Nerica T5, taga-Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA kung coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya. Kaya hiyang man siya sa Prada. Kanang okay ang gibati. Kanang nutrit siya ang results sa iya ha. Salamat kayo sa Nan Product o salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
18: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
18: Hardmax.
12: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
18: Mag hard mama. Extreme na.
12: Maria Bunangera.

0: right, mga ka-star, this is the last portion of our program. Oy, sa mga nag-birthday today. Sa mga nag-birthday yesterday, si may agi pa mga adobilated. Sa mga mag-birthday pa tomorrow, sumabot pa mga adlaw advance. Sa mga nag-celebrate, sa mga nagkadaiya, mga special nga okasyon, sa wedding, christening, fiesta, happy fiesta, atuning palakpakan. Sige, happy celebrating, enjoy your day, mga ka-star. Oo, diba? Kumusta man gahapon, daghang kapaypay. Gipaypayan ba imong kasing-kasing nagi-initan? Nawis panigod to na mo, ha? Dili magpabaya. Dili gid magpabaya kung naikanon hala paghukad na. Ay, oras sa Pilipinas, 7 minuto sa dili pa mag-alas, sa dusi sa kauduhon, na kading maunga oras. Giatod ka nato sa Jerry Customized Printing Services. Ang ilahang main branch na sa National Highway, Bungaw Tamaw, Tayasan Negros Oriental. O ang laing branch na sa National Highway, Palaslan, Tayasan, tapad sa Agua Joe Water Refilling Station. Ang Jerry Customized Printing Services nag-offer og full sublimation, t-shirts, volleyball, basketball jersey, tarpaulin printing, rush ID, photocopy, book binding, lamination, t-shirt, printing, mugs, printing, og dagan pa. Jerry Customized Printing Services, gipanagiya o gidumala ni Ma'am Derica Castrayas. O shoutout po tang Gretchen Kiliano Saiko, ang iyahang empleyada. O shop open sila every Monday to Saturday, alas 8 sa buntag, taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized prints. Ayan, salamat kayo Ma'am Derica Castrayas. Salamat kayo sa mga kabuutan. And of course, ginalit po ni Kanat ito ang programang Morning Pasada sa Nalensya's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangitagid ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Mudawat sila og order para sa okasyon, sa mga wedding, birthday, christening og uban pang special nga okasyon. Nalensya's Cake Shop, naanay mo tang tapat sa Sonchu and DC Dry Goods at Trading og Blow Baker diha sa corner Bulongaita Street, Poblacion Taya sa Negros Oriental. Open sila every day from 7:30 a.m. till 6 p.m. For inquiries, contact number 0963-014-3261 or sa Facebook account ni Ginalyn Villar Morados Ilamni, ang tagiyag tagdumala sa Nalensya's Cake Shop. Kung sapayin niyong gihilat, bisitahan na ang Nalensya's Cake Shop. Kinaanihang gipangita ni mong type sa lamian ng mga cakes. Musa palit na ang shoutout po tang Lilith Medicine Clonar, ang assistant ng tindera ni Ma'am Ginalyn Ilam ni nga mawitagiyan sa Nalensya's Cake Shop. Anyways, ang usabag, gidali to sa kanatang ni mong programa sa Rafi Microfinance sa Yasan Branch. Ang ginumala ni Sir John Michael Maro nga mao ang manager, ilahang loan processor, Ma'am Dani Rose Espenas, ilahang muse diha, Ma'am Jolina Pakulanang, usap ilang mga staff, Ma'am Almera Liano, Sir Tyler Redoble. Nag-offer ang Rafi Microfinance og maoswagon loan, housing loan, wash loan, og upan pa. Location nila na diha sa second floor sa Blue Baker Building. Open sila every Monday to Friday, alas 8 sa buntag, taman alas 6 sa hapon. Sige, salamat kayo Sir John Michael Maro. Yeah, para sa dugang detalye, i-connect lang po si Manager John Michael Maro. Ano yung number? 0953-105-8572. Ayan, thank you. Yeah, okay ra mo di ha? Okay ra ba yun? Naniod to na mo, sa inyong ginahigop di ha? Mag-usap gini mga programa, ginalit usap ka na to sa Amigos Capsule. Oo nga. Madungog ang programa diri sa Star Radio Tayasan Matagluli sa Angton sa Bado alas 6 nga to sa alas 6:30 ang takna sa gabi. Mapalit ang Amigos Capsule sa mga nagkadaiya, mga pharmacies, mga butika, tindahan doon sa inyo nga mga lugar ha. Diri sa Tayasan mapalit sa IX Pharmacy, Angel Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyan sa may Bago Tayasan mapalit usab diya sa panimal ni Sir Boyax Labio Carinal. Mapalit sa tanang mga kalungsuran, mga kastar ang Amigos Capsule. Salamat usab di Boss Angel Blaise Chason nga kanunay nagpaluyo sa programang Morning Pasada o Shab. Thank you. Sige, niya ka mo di ha. Dili magpabaya ha, paniod to nagyod mo. Alright, atong taginutoy ng mga comments there is a comment section kay ga-effort rabani sila og typing. Oo, niya di na tuhatagan og bili. Matupad na rin, Ma'am Evan, nalumay na si Rose sa mga halok ni Jan. Tuara, dili na oso Rose ang martyr kay mahal ng siminto pahimo og dibolto. Ahaha, kinigid si Jan ba? Kasalanan ba tuloy sa AI? Tuara, it's okay, no problem. Just take care of yourself, God bless. I want to send you two pictures. Okay. I want, nadiriga. Tambay lang, Sir Mike. Shine. Pa-shout out each sa iya, Kalumba family, especially sa ako mga sesta sa Cebu Amping mo. Always God bless. For request song, Memories Bring Back. Ay, di na dyan makarry. Di Rosaline. Anyways, mga ka-stars, salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa itong mga callers, sa textors, sa mga naminaw via radio set, sa itong mga silent listeners. Dagan kayo salamat sa inyong pagpaminaw sa mga naminaw via online streaming. Thank you so much sa itong mga commentors, sa viewers, sa mga ni Hapit o ni Silip, sa itong ang Facebook Live. Dagan kayo salamat sa mga reactors. Thank you so much. Kamu ang nakapag-kompleto sa itong program, ang Morning Pasyada. Okay, shout out na lamang ta sa mga pamilyang Jukinto, Tanilon, Psycho, Lebrow, The Family, Baldado Family, Ma'am Chin, Sir Deacon, Papa Guy, shout out. Kita kits later. Mga Segaco family, Abelia family, shout out ni Tinili Martin Osab kay Atunin Hinagbog hapon. Shout out kanimog sa tibog ni mga family. Inisyo family, shout out. It's time for me to say bye-bye. Ay, si Sir Ipin Pod. Ito ating tanong diyan sa may kambay sa mga kaubanan. It's time for me to say bye-bye. Catch me tomorrow, mga ka-star. Tangin po ang sumpay sa drama on the spot on Airsigbet. Sa mga sponsor, dagan king salamat. Sa kalan sa mga station managers, so, ayan na niya lahat o sa kinitibog ang porsyo sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Lakip daw siya pag 99.1 Star Radio Bago High School. But for now, di pa tanid tumatungog mga ka-star. Anyways, sa Gapon, kini lang si
1: Maria Bunangera.
0: Ako maingon, bisya na luka pa kaman barong og padayon sa unan. God bless ka na itong tanan. Enjoy the rest of your lunch. Maayong pagpaniod to. Bye-bye. Amping og ampo. I love you.
1: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Oras sa Star Radio, alas 12, impunto.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
6: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon Mel Galios.
7: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. Lain na pod atong hisgotanan okay. Karong adlaw yes. Mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
8: tama.
7: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule Dok Alan yes. Kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because mm-hmm. kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no
8: uh-huh.
7: nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din ha
8: tama.
7: Especially karon dok sa mabugnong panahon
8: okay.
7: Dok alam no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
8: yes.
7: sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok mm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men Dok. Nganong gibutang ni siya Dok ang usa sa mga ingredients ani Dok.
8: Tama.
7: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng Dok.
8: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mail no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
7: Yes.
8: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mail no.
7: Yes Dok.
8: Mayong adlaw usab diha nimo.
7: Ano, yes
8: diba?
7: Dok.
8: Ano higala mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw ang Korean ginseng mga higala, mga soki na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Meal, nga usa dai ni siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad idara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar, di na pud usab mutindog si Manoy. Onya nakulangan pud sa vitamin D to ka Dragon Meal. Mao na importante kayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tik paminaw, usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tik paminaw, alang sa sexual desire mga sokin tik niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner. Mao ka nagala nga istudihan mga sokin tik mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tik paminaw kao ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tik paminaw usa na siya nga mo promote for blood flow no mga ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tik paminaw usa nga muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tik paminaw atong pagkaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tik paminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tik paminaw. Now reduce to performance mga sokin tik paminaw sa anxiety. Important ako consideration mga sokin tik paminaw. Ang importante ngon naman mo namatikdan at tugin mo daw dayon sa inyo mga soking doktor no. Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga sokin tik paminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak. Ha, gamit gud mo mga sokin tik paminaw o ekspertong mga doktor. Mao kana higala mga pinalangga kong tik paminaw. Ha, tagin yo pagtagad nyo kagaling ay mukalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ang ato ang bagong produkto, ang Hard Max Extreme mga sokin tik paminaw nga classes kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog, kalig-on labi na gyud kay sa imong partner, no kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tik paminaw muhatagan. Og insaktong solusyon.
7: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking ting paminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga suking tik paminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tension ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok
8: okay
7: kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tik paminaw
8: okay.
7: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
8: Okay.
7: Sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
8: Tama.
7: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So, ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Unsa nang gibobo nimo sa sapadong?
11: Ay, ayaw sa apa de adong Max. Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanud-an ta ani ugma.
10: Uy dong Buyax, wala ba ka kay palong adako kaya ng iligas balao dong? Usa pa, maapil og kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita nga mga isda sa atong kasapaan.
11: Mao ba dong Max? Sige dong, Dili na ako usbon ang akong gibuhat para mubalik sa Rupa Biscay. Ugabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
12: Kining maong pahinumdum, gyatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
14: Feel the music, Star Radio.
15: Oras sa Star Radio, alas 12, 8.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, la una, dos.
3: Anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa tong panaguban. Atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutoki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Tudli kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care. Para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa'y syrup. O niya napod na siya'y kinini ang capsule. O niya nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ano mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa Mga Garay. Way pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung wa ning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Siyam kabulan ko ikaw ang giatiman sa akong sabakan. Adlaw man o gabi, pirmi ka na kong gihandom sa kahanginan. Sa kanunayng pagtulo sa segundo, wa ako'y laing tinguha. Kundi makita ka sa hingpit, og mahagkan akong pinalanga. Iabot ng panahon nga makita mo na ang kahayan. Ako nga imong inahan, grabe ang kasadya. Luyos sa kapait nga akong natagamtaman, samtang ikaw mitungha. Luha sa mga mata, nagpamatuod sa akong pagmahal o pagpangga. Gitudloan sa maing buhat o kanunay kang gipasubay sa dalan nga tulid nga magdakan nimo kaharuay. Sa sayop nga binuhatan, ikaw akong gipalayo kay kinidili makaayo, di ko buot nga maalaot ka o mahulog sa init ka kalayo. Mga damgo kong gisuwat sa kalangitan alang kanimo. Bugos nimong kalampusan, diampo ko sa gamhanang Ginoo. Tanan kong pagmahal, akong gibisbis sa matag adlaw, kita mag-uban. Panahon sa kaman anak ko, mihimo ka magkaugalingong dalan. Sa imong mga higala, imo akong gilimod sa makadaghang higayon. Dughang kong gaawas sa kalipay, karon kanunay nang nagmasulubon. Dalan nga puno sa kabulakan, nga daw paraiso sa kaanyag. Natabunan sa dagong tunok nga mo'y babag sa imong pag-usuan. Anak, di nabaskog ang timplo nga imong ginasilungan. Apan buhaton ko ang tanan, samtang ania pa ako sa kalibutan. Sakit og lisod makita ko ikaw nga naisalaag sa kangit-ngit. Kung andam kong ihatag ang kahayag, guruyon man ako sa kasakit. Pagkaluoy sa inahan, pitiluoya. Bakit ikaw pa? Tudling sa Mga Garay.

0: Bakit ikaw pa?
1: Ba, ano yung kantahan? Atod kaninyo sa pinaka-the best nga Juan de Herbal Oil, haplas nga walay kaparihan. Masig na mo'y mga asawa niyang buros. Sure, mangka mo, nga kamugyod mo'y amahan anak. Ato na nga plaza ng Juan de Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihan. Nanindot, Benny, ato Juan de Herbal Oil. Right? Tistingi kayo, suwayi ganyan ni gamit, ipa-epektibo kayo ni Juan de Herbal Oil. Proven and tested na eh. Pastila na ikaw ka magmahay. Kaya pwerte nindutang ato ang produkto ng Juan de Herbal Oil. Katubi ito ang mga Juan, kanang gipamaulan, gisakitag tiyan. Katong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ipon, pwede rin nabutang kapas, suksok ba? Juan de Herbal Oil. Paminawa, oh. Nice testimonya sa nagamit sa produkto ng Juan de Herbal Oil.
2: Pangalan sa natong address?
3: Akong pangalan, si Harding Malina, Relocation Mainit, Katayel de Oriental.
2: Salti, Amy, sir, okay. Kung unsa kanindot ang kining produkto nga Vitron Tablet.
3: Taon, sa dilipo magamit ang wapang makasulihan ng Vitron Tablet. Ikarog, yung diligod ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, na dali ko makamata, malas 12 na ako katulog. Mm-hmm. Pero suka, sa gamit ako ng Vitron Tablet. Morga alas 7, katulog na ako. Antol, alas 4, alas 5. Hindi ako halos kamatan, mag-resugong-hika sa pagkaon. Usaraman ko sa balay, naging usara ko.
2: Mm-hmm. So, nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
3: Oo, mahal na akong kaon, mahal na akong tulog. Mm-hmm. Mawin na yung kingo na akong nahal pa yung Vitron Tablets di ay. Kaya sukan siya na, nakabati ko sa ako, ang ganyan ma-advertise di ay sa ako, ang ni Kuya Cardo.
2: Mm-hmm.
3: Atong isulayan na ako ang Vitron, isulayan na ako. Sino man yun? Maayogin gamito na Vitron Tablets.
2: Okay.
3: Ayaw ko tulog, mahal na akong kaon.
2: Mm-hmm. Sige, salamat.
3: Ako lang yung minting. Ako na yung Vitron Tablets.
2: Mo na yung ginamintin ka ron?
3: Oo,
2: mga akong ginamintin karon. Sige, salamat kayo sa
3: paggamit,
1: ana. Salamat. Una na, ka-efektibo ang Juan de Herbal Oil. Juan de Herbal Oil. Ano nga, plus gaway ka parehas. Kanang na i-tyler, dili na mo, ah, oy. Huwag yung milabot, ana. Kanang na i-tyler, huwag milabot, ana. Kanang wonder nga WO, huwag milabot. Kanang wonder nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas, di po na amo. Ato a plastic. Ka-battle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana, kanindot na nga itong Juan de Herbal Oil. Bantayan na ni Juan de Herbal Oil karon kay pertindagan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya. Mingon nga. Sa maning, ingon, nindot ni Dimday ay. Na, yaka Dimday mao imong napalit. Imog yung liyon kay naman ay marka diya nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lilig yung ka. Mao na yung pinaka-importante nga muliklig yung ka kay na ay marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Wonder Animal Vita. Magkalimot ka ito ng buwig baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis daw guban pa. Gamit na sa produkto nga Wonder Animal Vita. O ni makatabang, uy, para mo asinso ka sa natad sa pagpamuhig mga kahayupan. Mapabaka, kabaw, baboy ba na? O, gamit ka o Wonder Animal Vita.
4: Ako dahil si Kuan, si Pinky Bago, taga Sarangani.
2: Istoryahi daw mi ma'am, kalabot sa unsa imong na-experience sa paggamit sa Animal Vita.
4: Sukad sa akong paggamit sa Animal Vita, sa akong anay nga baboy,
2: mm-hmm.
4: Problemahan lagi ko, kaya wala na kaon.
2: Mm-hmm.
4: Nga, nakadungog man ko sa inyong kuan, program, dahil sa Animal Vita, nagpalit niya sa glance. Try na mo, pag nakakutsara nga powder nga Animal Vita sa among anay.
2: O sa kakutsara nga powder?
4: Oo, sa Animal Vita.
2: Sa inyohang anay? Inyong gipa... Oh, ano mo gisagol, ma'am?
4: Pasaw.
2: Sa yung... pasaw. E kapila na imo gigamit, ma'am?
4: Kausa lagi, sir.
2: Kausa? Sugod sa imong pagpalit?
4: Mm.
2: Mm. Unya, unsa may resulta, ma'am?
4: Resulta sa akong baboy nga anay, napusog na mong kaon. Sugod sa Animal Vita.
2: Mm.
4: May lawas, nanambok.
2: Dali rin tambok?
4: Mm-mm.
2: Mm. So, ato ang awhagon nga magamit po sila Animal Vita?
4: Hagit sa matagusan nung nakadugon sa Animal Vita... mo palitud mo kay epektibo kayo. Salamat sir. Salamat sa Animal Vita.
1: Ngunana kanindot ang produktong Juan de Animal Vita. Colorful na kanang packaging karon sa tong Juan de Animal Vita nang mag-amping kas pagpalit. Lagi na markang manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated. Imong pangitaon Juan de Animal Vita. Oh, ayaw mo patuo-tuo anang mga switching kay na may maingon gud nga parehar man ni baita man gyapon ni ayaw to ana imong pangitaon who wonder animal vita gyud who wonder bana ba plus tunay problema sa pagihi pagbawas na ibugon-bugon sa suso goiter bukol-bukol sa matris mugamit ang Huwander Banaba Plus. Proven antistide, paminawa o testimonya na gamit sa produktong Huwander Banaba Plus.
2: Ano sa itong pangalan, sir?
3: Dizzy Kagula, sir. Taga Paradise.
0: This is Amapola Broadcasting System.
2: Okay, sir.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kunana ganindot ang atong produktong Wonder Banana Plus. O, diba? Shout out ko sa akong bana nga si Dim, sa akong mama Merlin, sa Libertad. Salamat kuya Gika ni Rose. Idol, minaminimo rin sa pinamungahan si Boo from Jinit. Shout out lang ko sa mga Dihito family doll. Salamat sa pagbasa. Karay ko sa mga Viga family, Dagok family, og Padua family. Especially sa Ubasa family, nagpag-aray si Larry Ubasa. Karay ako niya sa Mango Drive, Tumaga, Zamboanga City. Lang Arnold Atik, Toto Nini, Arjan, coming from Steven Sulion, Obasilan. Karay ko sa Tinood, Sityo, Apo Saliling, Drindapita, Labina, sa Kumbana. Joseph Sundog, akong mga anak. Nanjisa, Jerry J, Cindy, og Jeffrey J, ang nagpag-aray si Mary Jean Sundog, dagan salamat. Karin ako taga Shokon ang Galonsag family. Salamat idol Kuya Carl sa adlaw-adlaw nga nindot ng mga balak makapahinumdom sa akong kabatanon. Itong atong mga kaigsuunan niya, kung gusto mo ganap itong inyong anak bago na tao, taman 1-year-old, dilit-daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron drops ang atong gamiton. Imaunay pinaka-the best ng vitamin sa mga bata nga bagong na tao, taman 1-year-old.
2: Kore si Kwan Jundre Barnoibo, taga Buruktay Public, kalilangan mo kinon. Tibo gining Vitron Drops kay akong bata, platulog yung tayo. Wala nga ibibig. Karo na, hindi po kawon, hindi titi.
3: Pilay edad sa imo ang bata, sir?
2: 3 months pa, sir.
3: 3 months pa. Sa una, yeah. Sige na, saghilak-hilak sa una.
2: Iyo, gilak-hilak, kung wala pa ka tumar o Kwan, Vitron.
3: Vitron Drops?
2: Yes, sir.
3: So good nga imong napainom aning Vitron Drops. Kumusta man ang resulta?
2: Para tulog na gid ka, sir.
3: Sige na, lagkatulog.
2: Kaluyan taon si Ginoo na arang-arang na iyang lawas.
3: Sa una di ay, sa wala pa siya makagamit aning Vitron Drops?
2: Kuan ba kayo, sir? Daw inaang kuan niya, tulog. Hindi ni mo i-yan do yan, di matulog.
3: Unya ka ron?
2: Grabe na yung tulog. Hindi yung pukawon, hindi na mo
3: mata. Dili na po mo mahasol po?
2: Hindi na yung mahasol. Kaya obra-obra po gamay. Salamat kita produkto ng Vitron Drops. Kung kinsa ko nakagamit aning Vitron Drops, magamit na mo kay Tibo Gini.
1: Nana ganindot mga pinalanggang digpaminaw ang Vitron Syrup, no? A Vitron Drops to, Vitron Syrup. O nindot po ning Vitron Syrup kay para po ni sa mga 2 to 12 years old. Mga bata ninyo nga, di ganang mukaon, di ganang matulog, bugo sa klase. Paminaw, oh, testimonya na gamit sa produkto Vitron Syrup mga pinalanggang digpaminaw.
4: Iguane, Wilson Tigoy, taga Ipel, Bugay. Sulit ko katong ingon niya, Vitron Syrup. Kaya naman ko, grade 1. Iskila ko, grade 1. Akong iguan, mutanan na po ko pagpila sa Disaputika. Ay, palit ko, taguan man yung isa, taguan 195. Yan, palit ko, akong ayun naman ang bata, sirme. Natingala, laging maestra kay kuwan daw, nag-umig ko daw ang utok sa kong anak ba. Eh, unsa daw una-una sa maestra nga mo, yung i-answer mo po na-una sa kong anak. Basta anak sa antir, antir bang anak niya. Ang uban niya mga klase, di man cancer. Eh, akong anak ko yung answer, sakto man ang answer. Ingon lang isa nga, guli niya, isa nga, ready. Ayaw na ka mag-answer kay, tamagal nga, sinasunguna mo, pinasunguna, sana yung imong classmate ra, ay nagtingog ya, imong classmate ra ko panjiron.
3: Oh, murag iyang ibasa ang kung unsay tubag. Oh, may balanas, maestra, nga matubag yung bata.
4: Oh, murag, sabi si Morena ay gula. Nga, walang itik yung taba. Oh, kuwan, ganyan vitamina. Ganana po siya mukhaon lagi. Kada pagkaon, ganda siya inaan nga, pagkana siya mabunta siya, tapos wala na, pagkaon siya. Malagot ang inaan kay kuwan, ganyan, timik lagi mukhaon.
3: Buhato na yun ang tanan para mukhaon. Nga, di pag yun mukhaon na yun. Pero pag take niya o Vitron Syrup.
4: Ana, paspas na mungit.
3: Okay.
4: Kamang buka, kamang mga kauban na kundre, dahil sumayan, ganyan niya pagpalit ng kuwan, madungog niya sa radio, sumayan, ganyan niya pagpalit ang Vitron Syrup. Okay, salamat
1: yan, maroon na. Ngunana, kanindot, mga pinalangan, digpaminaw ang Vitron Syrup. Ha? Unang inyo na antistingan, suwayan, gamiton, ka-epektibo kay na itong produkto ng Vitron Syrup, mga pinalangan, digpaminaw. Vitron Tablet, bon. Ito mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulo, lula, kinanay,

0: ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yun, mogamit ta og Vitron tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa unsa na nang hunahuna nimo, gamit og Vitron tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron tablet gyud ang atong gamiton mga pinalangan tigpam. Epektibo ni Vitron tablet, tingi gani. Ha? Paminawa, oh, testimonya nagamit sa produkto Vitron tablet.
1: Unsa gani imong pangalan?
2: Keke, Puentes.
1: Puentes. Taga-asa ka, ma'am?
2: Taga-pagadian. Kuan, ma'am, kanang sa Vitron tablet, kanang kulang magkukuan ba? Kanang tingnan ng dugo nga pula. Dahil mora akong ginainom, kay namang goy, idayo, hindi naulitan na akong kuan. Then, ganagana na akong katulog, then, kanang kaon.
1: Ah, unsa di atong bation kung kulang atong dugo nga pula, ma'am?
2: Naglipong ko, naglipong.
1: Sige, kagkalipong. So, human lugar ni mong inom sa Vitron tablet?
2: Kuan, manggod, imaw ko makauyan o kanang mga piros mo nang akong ginagamit kay Vitron manggod. Ibasa na ko na widayo niya. Nakahurot ko kuan ka ng okay ka tablet na normal na dito akong kuan ka ng dugo nga pula. Okay na gayo ko na normal na din. Mora po ka ng kuan ba? At yun buko tulugon, nana, din pag-anak ka. Naghan kayo kuan ba? Indot din siya. Effective din ang Vitron tablet.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Yeah, guys, pwede ko mo request o kanta ka ng Inay, Kanglin, Rosa Rosso. Salamat sa inyo, Daday Guhiting ni Sir sa Barangay Diaz, San Francisco, Anaon, Surigao del Norte, Anao, Aon. Kuya, unsay angay ang imnon nga tambal, asma o sakit sa kalawasan. From Junior Kitabog, Brook, Sweet Rose. Asma, wala tayo imnon na na. Check up ka sa doktor. Yeah, magpahaplas ka kanunay, Wonder Herbal Oil. Kare din ako, namina ron silang Grace Pangpang, Panggang, Kinkin, Buyit, Tagol, Mariel, Bimar. Salamat sa pagbasa. Gatong mga naminaw na to karon, unya na kay Almoranas, pastilan, ay nagantusa eh. Ando na ka sa pormasya, pagpalit na dito o Wonder Himo Aid. Kanang Wonder Himo Aid mo, anay mutabang ni mo anay imong giantos ng Almoranas. Pero grabe na po kayo sa doktor na kaado. Ayaw na nag-isalig ng amuang kapsula nga Wonder Himo Aid kung grabe na ginay mong Almoranas. Pero kung mo pa'y pagsugod ba, no? Manya, magsulsuo lang, kalitang hapdo, sakit, ana. Ina na ba? Kanang di pa kay grabe bitaw nga Almoranas? Tistingi o gamit ng atong Wonder Himo Aid. Makatabang gina sa mga Almoranason nga naminaw na to karon niya. Kana laging manambal ka, dapat imo po nang sagulan o kuandi, paglikay sa kontra. Oh, kay kana kunong Almoranas, kimugara man kung nagmukaon kag karne, labi na maglisod kag bawa, sagulan po na ni mo, ana. O nga, maglikay ka sa unsay kontra. Kana kunong sili, makapasamot doon sa Almoranas, imo nang likayan. Kaya kana mo kung manambal ka, unya din mo likayan ang kontra, nga mo ay makapatrigger sa imong gibati, na way pulos to imong giinom nga tambal, oy. O, way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya, way pulos to. Mao nang maggamit kag Wonder Himo Aid kina kay Almoranas, likay ipod ug unsay pwedeng makapatrigger anang imong Almoranas, no? Mao nang Wonder Himo Aid, no? Na kanang Wonder Cardio Care para po na sa mga taas kay blood pressure. Mao gyapon, mao gyapon akong tambag ninyo. Pag mag-inom mo Wonder Cardio Care kay taas mo blood pressure, likayan po nimo nang mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas, mo spike ang imong blood pressure. Sa mga panalita kanang mga tambok, no? Kung tambok yung mong asawa, okay na, kaya di mo na nimo itulon. Dili man maka-apikto kung tambok yung mong asawa, o niya, gakos lang, katapata, okay na, oh, ay kabalaka, okay na, wala yung problema. Kana bang itulon? Itulon ng mga tambok kapag kaon, mo na hinungdan nga, usa sa hinungdan na, musaka po ng imuhang blood pressure kay maduga nga na po itong kolesterol, di na po kaagi ang dugo pag-circulate, musaka na po ang pag-pump sa imong heart, muabot og 130, 140, 150, 160, magkinaon sa mubuto ng imong ugat, mo nang gitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag Wonder Cardio Care. O niya, lagi mo, lagi na. Nga, pag-inom ni mo Wonder Cardio Care, kitaad ka, taas kag blood pressure, ubanin na og paglikay anang mga pagkaon nga mo'y hinungdan, nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro? Oh, thumbs up kung klaro, be. No? Ay, naklaro ay takay. Kamu, di po maminaw, kistoryahon mo. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang kape na to, yun nga paborito kay Stanan, no? Masing napay wa katilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kayo nga kape gini. Buntag unto hapon, biriyo gayo herbal, mangod, no? Mutunog mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslom imong kuto-kuto. Inot yun. May ganyan gamiton ng ato ang produkto nga Wonder herbal coffee, no? Basin og gididana kapag pangapi kay imong sugar protein ang taas. I try ning atong Wonder Herbal Coffee kay stevia man ni. Dahil ka na nga itong Wonder C Plus, kinahanglan gin na ito na. Mga kaigsuna na minaw karon kinahanglan ko kag Wonder C Plus. Gamit gin siya kayo. Kanang Wonder C Plus manggod, maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay kapsul, anak, naputay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay kapsul. Mayagas, pabati po kami dito sa Little Marawi, sakop ng Katagulawan 2 by Norhaya po ito. Salamat po. Pabati din po si Tatay Felix at si Noraida at si Bapa Gibaludin. Hindi kami nagkikinig sa programa. Wait na ako mga kids, silang Remart, Mariel, John Mark, Romnick, Christian Mark, dea sa Upper Tipan. Agas sa Buangan, Sibugay, nag-greet, it's me, Rinaldo Baguio from Bonifacio, Misamis, Occidental. Agas salamat sa pagbasa, Kuya Cards. Thank you so much. Kuya Cards, Justine, Carl, Bunso, ninalipay na po ko, Kuya Cards, nga nakadungog na po ko sa imong nindot, kay nga mga bala. Mag-aray ko tanang Marites from Buara, Bayaba, CDO, Kuya Cards, si RP Mendoza, dinidri sa Rubber La Parnaga. Aray ko kang Carla Marie Respeto nga naa sa Lambaguhon. Kan Chuck Lobistahan nga naa sa Lagunglong from Biki, Tulanan. Bueno, ita maglangan atong hatagag pagtaga ding entry sa balak. Pinadaan ni Sunya Aldirite, taga Mati City, Davao Oriental. Ang title siyang balak na naguluhan, Duaw Paghanduraw. Ako ning hatagan og kinabuhi. Takumon ko man kining mga ngabil gikan sa pagsangpit sa imong ngalan. Laksion ko man ikaw ning naghuot kong dughan. Apan sa gihapon padayon ko ikaw nga mahinumduman. Uban sabayhon mong walay kapuslanan. Naitos na kining luha sa tumang paghinilak. Kung manumbalik sa alimpatakan ang mga saad mong bakat. Tanumpa ka nga ikaw kanako kanunay mag-aaga. Apanay sama sa usa ka tunog nga ang bugtong na hibilin mao na lang ang usa ka lapak. Ganong gidani mo ako sa tamis mong mga talidhay. Bisaad mo nga uban kanimo maangkon ko ang lunlon kalipay. Apan nganong karon na ulipo naman ako sa mga pagmahay. Nagbakho sa hilom sa kagulana nagsamnay. Nganong dili ka man mapapas ting akong una-una. Aunta sa walay ko kaluoy kanako ikaw man bibiya. Gitalikdan mo ang mga saad mong panumpa. Sa laing bathala, gipakli mo ang imong pagpangga. Pahawa sa kongandurawan, panahon sa kagabion, ayo tugawa ang nahinano kong katulogon. Dinako buot kanimo pa mahinumdum, ayaw ga babagi ang gitinguha ko nga magmalipay. Papahuwaya na kininguna-huna kong nagduhiraw. Sa akong damgo, ayaw na pagbalik kung ayaw na pagduaw. Tanan kong kasakit sa kahitasan ko nagi pakahungaw. Kalimtan ko na ang tanan, pinaagi sa pagpangupaw. Uning entry ni Sunya Aldirite, taga Mati City, Davao Oriental. Duaw paghanduraw, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Hoy, alang to kanino yung tanan. Mga pinalanggang di paminaw. Ando na koy? Ricardo Villaronte mo ingon ng Diyos atong alagaran binagis tinuray ng pagservisyo siya mga tao.
1: May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat! Oras sa Star Radio, la una, 34.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subiti tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

tagmayang adlong Lunes ka na atong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ang welcome ng atong tulumanun. Sensorly Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man, nagilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. May 18, 2026. Lagi suwat tampon o sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Altea. Bueno, stand by Altea, alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre, no, ako na ipahibalo ang
ang atong NAS Medical Mission 2026. Karong May 30 na, diyan kita sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa Maya Pitit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. Pagka May 31, diyan kita sa EPIL, Zamboanga, Sibugay. Pagka June 1, sa Pagadian, sa may Covered Court, Plaza Luz, Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, sa Molave, Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, Zamboanga del Sur. June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Turno, in front of Barangay Hall, Turno de Pulog City. June 4, dito sa Kalamba sa Barangay Hall, sa Barangay Sulinog, Kalamba, Miss Oak. And pagka June 5, sa Oroqueta City, sa Lumantas Riverside Garden, Parok 3, Barriento Street, Layawan, Oroqueta City. Of course, doon ay paraffle, gubal pa nga inyong ma-avail sa ato ang medical mission. Pus mong standby, Altea. Alas sa imong suwatin is syempre sa atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene.

Marcos, si Otea Rosel, ate. 26 anos ang pangidaron o taga Davao de Oro. Isa ko sa imong suking tipaminawan ng imong programa. May padangat ko niya akong kasinatian sa kinabuhi. Pamasin, makuhaan kinig inspirasyon sa mga suking tigpaminaw.

sa laktod. Wa na lang ko gipapadayon sa pagpalaglag sa akong inahan. Pila ra may sugilanon. Nahimog sugid ko ning kalibutan na ate. Matod pa usa ka himsog nga batang babae. Human ko na ko gihatag sa akong inahan. Ngadto sa nag-adapt ka na ako, ate. Wa na gid ko tagda sa tinuod kong inahan. Walumi ka man nagsuon, ate. Apan ako lamang ang gisalik ko ay kay lagi. Dili ko anak sa yambana. Sa pagkasayad na ako, ate. Grabe na akong hilak. Ang labing sakit, ate. Silingan na mo ang ako tinuod ng inahan. Kanunay raming magkitanay. Pero permi na ako makita nga muragwa siya makailakan ako. Nasakitan man ko, ate, pero miingon ang ako inahan nga dili lang kuno ko magbatunog pagdumot sa kong tinuod ng inahan. Nalipay na lampod ko, ate, nga pinangga ko sa nag-adapt ka na ako. Kay bisag kapos mi sa salapi. Pero wanila gihikaw nga rikan ako ang pagmahal o pagpangga. O giisip ko nila na ilahang tinuod nga anak, ate. Matod pa ni mama nga ako kuno ang naghatag kanilang kalipay. Tungod kay wa sila makabatunog anak ni papa. Nang labay ang mga katuigan, ate, may abot sa punto nga nagkasakit nga kong gidak-an nga inahan, ate.

Ninghi kayo na ate. Nangayo kong tabang kaniya. Gihangi ko siya nga kung pwede. Sa ilan na lamang kumupuyo. Kay Pemi kong daog-daogon. Sa bagong asawa ni Papa. Apan ate. Iya kong gilambahan sa sira. Ug miingon. Nawa na ko na siya'y labot ka na ko. Sa ko na dunggan ate. Muragidungga mga kong kasing-kasing. Sobra kasakit ate. Wa na lamang ko namugos. Nakahigda ko sa kalsada nga way kaon. Salamat. Kay naagian ko sa dati kong amo. Iya kong ipakaon. Sa ilang balay. Naluoy kay siya galikan ako ate. Nakadesisyon nga pabalikon ko niya sa pagpatrabaho. Ugmatod niya. Mubalik ko na ko sa kong pagtuon. Misugot ko ate. Kaya nga kong papa muragwa na'y plano sa kong kaugmaon. Tuod man nakaabot kog high school ug daning kamot ko sa kong pag-eskwela. Nahimo kong top student ate sa mga eskwelahan. Labing sakit kay classmate nako. Ang akong manghod nga babae. Nakaundang ko sa kong pag-eskwela. Sabi mo ate, gusto ko nga magka-close me sa kuigsuan. Pero sa matag higayon nga maduol ko kaniya, siya ang mapalayo ka na ako ate. Ang labing sakit, iya kong ginabuli uban sa mga barkada. Ako lamang kining ginabaliwala ate. Namasin nga maabot ang panahon, maging okay na mi. Dunay mga higayon ate. Dunay programa sa eskwelahan. Makita na ko nga sweet kaayo nga akong manghod. Ug ako tinuod nga mama. Magtapad sila. Sa uban ako iksuan. Di ko kabugan. Makahila ko ate. Gimingaw ko sa kong giilang inahan. Ang tao nga tinuod nga nagmahal ka nako. Humaan sa upat katuig ate. Nakagraduate ko sa high school. Nga top student. Ug usa kini nga nakapaproud sa napaeskwela ka nako. Nakadesisyon ang akong amo. Kaila ko ang paeskwelahon sa college. Isip o sa ka-working student ate. Kay nakita nilang akong sincerity sa pagtuon. Tuon man nakaeskwela ko sa college. Sa course of education major in Filipino. Trabaho sa gabi eh. Eskwela sa buntag. Akong gipaningkamutan ate. Nga makaya na ako ang tanan. Bisag way ginikanan. Nga nagsuporta sa kong pag-eskwela. Kinapasagda naman ko sa kong giilang amahan. Miabot kong third year college ate. Na sobra ka stress. Stress sa subject. Namurag din na ako makaya. Apan wa ko'y maistudyahan sa kong mga problema. Grabe ang breakdown nga kong gibati. Abi ko bag mabagsak na ko ate. Tungkol sa kalisod.
Pero ako'y laing giduulan. Kundi li ang Ginoo. Nagpasalamat po ko sa Ginoo, ate. Ngayong gidungog ang ako mapag-ampo. Third year college ko, ate, nga nakailang o sa kalalaki. Tawagunta lang sa pangalang Juvel. Wapo siya, ate. Utukan. Nangulitaw siya ng alikan ako. Apan ako siyang giignan nga self-love lang una ko. Di pa ko ready nga masunog sa karelasyon. Yagit kaayo ko. Maglisod gani sa pagpalit o sinina. Maglisod sa pagpalit o pahumot sa kong kaugalingon. Tungod sa kalisod. Gusto ko nga kumusod bangkog o sa karelasyon. Kanang ready na kog hapsay na nga akong kinabuhi. Tungod kay sa pagkakaroon. Dili ko halos makapalit sa kong mga gamit. Mingon si Jovel, ate. Willing ko na siya. Namuhulat. Narikan ako.

Pag-abot sa kong fourth year college, ate. Naalang gihapon si Jovel. Nagpaabot. Kung kanos ako ready. Usahay mo ato siya sa balay sa akong amo. Dito siya mamisita. Giingnan ko sa akong amo nga dili lang una, magdali-dali. Unahon-una ang pag-eskwela. Akong gituman ta nang pahimang no. Sa akong amo nga rika na ako, ate. Ang kunon ko nga doon ako'y magtanaw nga to kang Jovel. Tungod kay dream boy na ako siya. Susama sa ubang kababaihan sa school campus. Although dili tanan, gusto siya pero kasaganan. Siya ang crush, ate. Daghan nag-ingon nga swerte ko nung kung ang ipanguyaban ni Jovel. Pero ako magpadaog sa kong gibati, ate.

makagraduate ko sa college. Grabe lipaya sa kung amo ating sahingpit na tapos na ako. Ang akong pagtuon, nagpasalamat ko sa Dios ate. Tungod kong wala siya, wa ko'y mahimo. Sa adlaw sa kong graduation, naghimog gamay selebrasyon ng akong amo. Tungod sa akong kalampusan. Nining adlaw ate, wa ko damha. Mipakita ka na ko. Ang akong giilang amahan, naghilak, niwang nakaayo, nagkinahanglan siya sa akong pag-atiman, Ate R.

kayo siya pasailong arikan ako. Ngawa man lang daw niya ako mapaglaban sa bago niyang asawa. Huwag niya matuman na yung promise nga to kang mama. Ngayon akong proteksyonan. Pagkasayon sa kong amo, ate. Perte niyang sukua sa kong giilang amahan. Pero ate, nahuna-huna ako. Siya ang nagpadako ka na ako. Nabisag doon na siya pagkulang, isip o sa kaamahan. Pero gibati na ako ang iyang pagpangga na tumbuhi pa si mama. Busaw ako'y choice, ate. Kundili ang tabangan siya. Years later, ate. Namatay si Papa. Sa adlaw sa iyang haya, nasayran ko nga may pasar ko sa board exam, ate. Labihan akong lipaya. Sa wakas, nagbunga ragyod ang akong pagpaningkamot. Nahigayon na si Jovel ang akong kauban sa mga pagsulay o kalampusan sa akong kinabuhi. Mahinungdan, ate. Miabot ang panahon gidawat kong iyang gugma. Naging kami, ate. Ugwa niya pakiasa, gihatag niya ang tanang pagpangga o pagmahal nga rikan ako. Dinhin ako na sayran nga anak ni si Jovel. Sa usa ka adunahang pamilya, daghan kay silag negosyo, mga kayutaan. Naulo kong dako sa pamilya ni Jovel, ate. Kaya ako'y kapanghambog nga to kanila. Apan, sadyang ilang nasayran ang tinuod nga istorya sa kong kinabuhi. The more ko nilang i-appreciate, ate. Kay matod pa nila, talagsaon, ang susama ka na ako.

Ang tanda pakasal kami ni Jovel, ate. Usalamat sa Diyos. Gitagaan kong bana nga buutan. Susama kaniya. Nahamogaway ang ako pagpuyo, ate. Kauban kang Jovel. Nagplano siya nga din na lang kumutrabaho. Kung mag-focus na lang mi sa negosyo. Grabe gud kabilog ang mundo, ate. Miduol ka na ako. Ang tinuod kong inahan. Nangayog pasaylo. Nangayog tabang. Nagkasakit ko nung ako igsuon. Huwag ko na siya laing maduulan. Ambat ba, ate? Nanumbalik ka na ako. Ay ang gihimong pagsalikoy ka na ako sa demiduol ko nga to kaniya. Nga sa dalan ko nakatulog. Bugat nga kong kasing-kasing. Muhinungdan. Nga di ko mahatag kaniya ang kapasayluan. Tungod kay iya lamang kong gianak ning kalibutan na. Abang sa likway. Kung unsa man ang nagpaabot sa unahan, giasa ko na lang sa labaw makagagahom, ate. Maokin eh. Ang kong kasinatian sa kinabuhi. Dagang salamat sa iyong paghatag o pagtagad. Sincerely yours, Althea Roselle.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Buntis pa ba ko? Pero, dako gyud akong pasalamat sa Servicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Servicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata kaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sugod ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Mipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang misis. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

Mateo Rosel. Sa iyo pa padangat mo sa watampo ni Ato Tulumanuan sa Sensor li Ate Arlene. Bisan kinsa ang naasa mo sitwasyon, normal nga batiyon ka na. Okay, diri una kita sa itong mga text messages sa itong 0917-159-5812.

0: pan angay nga wadu niya yung kasilag at TR. From Juni of La Libertad. TR nga ako, like a Sultan Elder Center. Bisan tuod sa pagsalikway siya ginikanan nga ito kaniya, magpasalamat lang gihapon siya ate. Kaysa pagkaroon siya ang naasa maayong kahimtang. Kung doon na higayon, ihatag niya iyang pasaylo. From Cherry of Balamban, Cebu. Ate R, pasayloon na lang niya iyang mama. Dili tungod kay gidawat niya ang pagsalikway kaniya kundi para sa iyong kaugalingon nga magmalipayon og happy siya ate nga way bagahe sa iyang dughan. From Marlene of Himalalod Negros. Daghan pa tayong mga text messages. Apan kula naman ang atong oras, atong lahigrit ang atong mga entry. Alang sa atong Nance Melian Bonanza. Hi to Elsa Suko of Tayod Consolacion, Cebu. Fermin Purisima of Barangay Macapso, Belia Hermoso, Negros Oriental. Nelson Ventoliro of Kalangag, Bakong Negros. Maricel D. Zalazar of Panglao, Bohol. Caridad Cadalin of Butong Lumbangan, Mabinay, Negros. Emily V. Ligtas of Casbo, Gindulman, Bohol. Leon O. Aklan Sr. of Canupaw, Hagna, Bohol. Rosalinda Malinao, Albirio o Purok, Everlasting B, Malaiba, Canlaon City. Theodore Tabamo of Kalasgaan, Baye City, Negros Oriental. Ponciana Rancis of Atihiro, Ragna, Bohol. Eric Abandilio of Sikihor, Sikihor. Dexter Mahinay of Barili, Cebu. Caridad Buntilao of Canlaon City, Negros. Zenaida Belmonte of San Antonio, Cebula, Negros Oriental. Lia May Canietti of Kangabo, La Libertad, Negros Oriental. Rufino Baldosa of La Libertad, Negros Oriental. Marilyn Palanca of Valencia, Negros. Matilde E. Carolio of Tinaugan, Nabindoy, Negros Oriental. Sigrid Suerte of Badian, Cebu. Maricel Turimocha of Mabinay, Negros Oriental. Domitila Hernandez of New Lourdes, Cortes, Bohol. Alicia Kasurog of Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros. Rosalinda Bautista of Tungo, Sikihor, Sikihor. Eusebio Agbayani of Pahina, Hagna, Bohol. Santiago Martilian of Suba, Pasol, Cebu. Naomi Puson of Cebula, Negros Oriental. Florencito A. Rihino of Canduay, Dumaguete City. Dagan ba ito mga entry? Pakicheck na lang sa atong Sensory at your Arlene Facebook page. And this time, ato nang tuyokon. Kinsa ka ang swerte mananawag sa atong 25,000 pesos. Ayan, congratulations with product code number MCOF26-14449SA. Taga Karkar City, Cebu, usa ka Mega Man Gold Coffee user. Congratulations, Japet Arinilia of Karkar City, Cebu. Ikaw nga itong winner, 25,000 pesos. Congratulations!
1: Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be.
0: Osmon ako, Japet Arinilia of Karkar City, Cebu. Ikaw nga itong winner, 25,000 pesos. Congratulations!

very much. Sa iba pa padangat ati mo sa batang pa ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene, Ate Rosel. Nagkadayang opinion sa tumasok king tigpaminaw. And bisan kinsa naman ang nasa imong sitwasyon, adun ay kasilag sa tinuod ni mong inahan. Tugod kay batiun ni mong awagid kagikinahanglan ng kalibutan. Imagine, gitry ka niya sa pagpalaglag. Kung wa pa ang tao nga nag-adapt ka ni mo, siguradong wa ka diri sa kalibutan. Sa panahon nga may duol ka nga to kaniyagi sa likway kasi kaduwang higayon. And karon may duol siya para tabang sa imong manghod. Natural. Unfair kayo. Ug di nimo ma-blame imong kaugalingon kung imo kining gibati nga to kaniya. Apan sa pikas bahin, mas maayo nga walaon mo ang tanang kasuko sa imong kasing-kasing. Kay grabe ka fair ang labaw makagagahom nga anak kanimo. Iyang gipaminaw ang tanan nimong gipangayo. Iyang gihatag ang tanan nimong gipangayo. Ug way rason nga magpabilin ang kasuko sulod sa imong kasing-kasing. Love me so much and I will let you see the beauty in life. Nasayod ko nga dili overnight. Diha-diha dayon. Apan, manghinaot ko maabot ang panahon nga papasaylo ni ang mga tao nga nakapasakit ka ni mo. Tugon kay pinaagi ni Ana, hingpit kang magmalipayon. Huwag kasakit sa sulod sa kasing-kasing. Huwag bagahi sulod sa imong kasing-kasing.

0: 12 hinaot ko nga unta, tuloy-tuloy ang mga blessings na gihatag kanimo sa labaw magkakakahom. Huwag nga magpadayon ang iyong kamalipayon ni Juvel. Thank you so much, Althea Rosel, sa imong pagpadangat. Imong swatang po ni atong tulumanon. Huwag sama kang Althea kung kamo doon ay kasinatian sa kinabuhi. Makasakit man o makalipay, ipadangat sa atong tulumanon pamasin. Kini ang atong sunod na paghatag at pagtagad. Stand by karon taod-taod. Alang sa atong Health Education Program with Dr. Jean Paul de Asis. Mosunod gilayon ang Malong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jean Paul de Asis. Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
3: Ang akong ibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc Jean Paul de Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa ng butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Purpona. Gusto ko nga, ang ako kagalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makunan kung unsabay akong ibatik. Kanya, na'y nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuad to ka dito sa butika kay naatan na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, radib nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang niya kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong ibati dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, na muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc Jean Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: O siyempre alang sa Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul the Assis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Tiarlene? And welcome again sa ato ang Non-Health Educations Program.
0: O again, ha, atong balikon, ang atong medical mission para dinhi sa Mindanao, magsugod na sa May 30 pohon. May 30 sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall. Sa may Pitit Barracks sa Barangay Zone 4 sa Zamboanga City.
1: O sa May 31, diya kita sa Ipil, Cebu Guide.
0: June 1, dito sa Pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, sa Mulavi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulavi, Zamboanga del Sur.
0: Pagka June 3, dito sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front Barangay Hall, Torno Dipolog City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, Barangay Hall of Barangays, Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka June 5, dito sa Oroqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. So, kita-kits sa atong umaabot na medical mission, daghan mo og mga ma-avail. Of course, ang atong health analyzer machine, ang atong
1: free massage,
0: ang atong mga paraffle, of course, sa atong mga produkto.
1: Yes,
0: at daghan ng mga pahalipay sa atong mga suki.
1: Yes, at Arlene, and din mga kanan no, sa tanan na nag-addto sa ato ang medical mission, mga kanans. Tanan ng mga products ninyo na mapalit, anaadayin mo automatic entry sa ato ang raffle draw.
0: Yes.
1: So, pwede na sa atong weekly o karong December, mga kanans.
0: Ah, yes.
1: So, that
0: paspas kong kay adlaw, paspas ambulance, paspas tilan.
1: Yes, at Arlene. So, kumbaga, mga kanans, no, dili na ka mo maglisod bitaw na ibutang pa inyo mga sinatian diha.
0: Yes, kaya sila na mismo ang mo kuha sa inyong mga name address o sa inyong mga code number. Ate Arlene and Doc John, pila ka teaspoon ang pagtimpla sa Nance Coffee? Actually, nakasashay ni siya.
1: Mm-hmm.
0: Ang atong Nance Corn Coffee nakasashay. So, pwede ni mo siyang itimpla. Karubuntang itimpla din. Hipusan ni mo pagbay takluban lang. Iyon mo na pumutang lang ininitubig. Pwede na dyan ka nga katulong mo inom ka na gyapon imong gamiton. No, dili siya kuan. Dili siya kinotsara. Nakasashay siya. So, mura siya agtibag. Nakatibag siya. Ihulom lang ni mo sa iyong tasa. Pagkahuman, imnon, pwede na po nga ibalik pagkaudto or pagkagabi. Ayos ay labay de taklo bilang para limpyo. Okay, benefits sa ato ang coffee, Doc.
1: Okay, mga kanans, no? Ang ato ang Nance Corn Coffee, mga kanans. Kung magagibuhat kinisiya, gigama kinisiya, mga kanans.
0: Oh, intended yun.
1: Para i-address yung mga common problems sa ato ang digestive system. Kay balon na kita, mga kanans, halos tanan kita naka-experience sa ginatawag nato na parang butod, gahangin-nangin atong tiyan, naka-experience po kita o constipations. Diba? Dugay kita makabawas. And then, naka-experience po kita no, yung pagpangaslom sa ato ang kuto-kuto.
0: Okay.
1: Hindi po nato ikadinay, mga kanans, no, na as a Filipino, love you na to ang mag-inom og coffee every morning.
0: Correct.
1: Pero mao lagi
0: dili lang Filipino, Dok. Tanang tawag yun, Dok. Ganahan. Mo kas abroad, coffee ang dagang tao. So, coffee lover gid ang mga tao.
1: Yes, at Arlene. And then, din ato ikadinay yung mga side effects sa mga pag-inom sa mga coffee.
0: Correct.
1: Nag-hyper acidity.
0: Ang uban yung katulog.
1: Karoon ng mga palpitation. Kung magagakurug-kurug ang ilahang dugan, mga kanans, dili sa gugma, dili sa kape.
0: Mo na diha.
1: So mo ni mga kanans, no, nga to ang Nance Corn Coffee, kinahanglan nato i-address kung unsa yung panginahanglan sa matag adlaw kanato, mga kanans. Dili nato malikayan ang ato ang morning coffee. So ang gigama ang ato ang Nance Corn Coffee
0: kay
1: para sa ato ang maayong panglawas. Ibuhat kini siya para i-address na ay mga pasyente na ay mga nagasuffer sa ginatawag nato na mga hyper acidity or pagpangaslom sa ilang kutukuto. Nagasuffer sa permanenteng butod na ihanginangin ang ilang tiyan. Yung mga pasyente nagasuffer sa ginatawag nato na constipation or dugay makabawas. So ang Nance Corn Coffee makatabang siya para everyday makabawas kita, din everyday limpyo ang ato ang digestive system at the same time na enjoy nato ang ato ang morning coffee with Nance Corn Coffee.
0: Okay, Ate Arlene and Doc John, I'm clear. 16 years old. If mag-menstruation ko, why magsakit ako ang suso? connected mga sila doc no?
1: Yes attorney.
0: Ang boobs ang kadang jury menstruation?
1: Yes. So mo na siya mga kanans paghapit na dugon ang mga kababaihan. Maka feel good sila sa ilahang breast na naay sila medyo tightness or medyo manghuot ang ilahang breast. Pero kung makabantay na gid siya na makakos na gid siya og discomfort, mulmul na gid siya, musakit siya, be careful na mga kanans. So meaning to say, naana na siya daan na possible na naay mga inflammations sa sulod pa lang. Okay? So naay mga tendency, usa kini siya sa mga senyalis, kung mapasagdan, pwede makadevelop ka og mga cysts or mga bukol or mga mass sa imuhang breast mga kanans. As early as possible mga kanans, mas nindot na mo inom na ka og mga herbal na naay pang suppress or naay pang kumbaga pang pakuyos pagpagamay sa mga bukol-bukol o mga herbal pod, mga anti-inflammatory. At the same time, mas nindot pod na mo inom pod ka o mga herbal na mo tabang para maikorek yung mga hormonal imbalance sa sulod sa imuang panglawas. So I recommend sa imuha, mag-take ka o non-serva capsule, 1 capsule 2 times a day. Kay para masuppress na dayon, mapunggan dayon ang mga nagasugod na mga bukol sa imuang breast. Kay para hindi na natuulat to na mudako pang bukol sa imuang breast. Then of course, sa imuang hormones, Cervicare, 2 capsule matag gabi. Kay para sigurado ta, every time na mag-mens ka, kung naama kay dysmenorrhea, mawala na to, dili na yung magsakit ang imuang puson, magdugo ka na lang, nawa ka kabalo, nagidugo na di ay ka, pero walay mga discomfort. At the same time, sa imuang breast, dili na po ni mumabatsyagan yung panakit sa imuang breast. So, Cervicare, 2 capsule matag gabi mga kanans.
0: Okay. Okay, Doc, na ay another question. Murang sensitive siya. Unsay angeng buhaton. Ulitaw ko na ako'y girlfriend. Natingala ko nga, inipangi na ko na may nana niya sakit. Uy, basig yung girlfriend ay different siya ni Doc. Basig di lang sa dagusto nga mangaway. Pero basig yung problema karon yung girlfriend nga nagkaroon.
1: So, listen kayo na mag-early conclude kita mga kanans.
0: Pero no? Doc, nagkanana daw siya, mangihi, o niya sakit. O sa'y sakitan na Doc?
1: Okay, mga, mas nito mga kanans, no, magpa-check muna tayo sa laboratory, lalo na sa ato ang urinalysis mga kanans. Okay? Para may bawa nato kung unsa ba ang kosa nana niya. Pwede po na siya na simple lamang ng mga UTI, ng mga infection, or pwede po siya na naay mas malala ng mga infection. Kaya para mas matagaan din nato, og unsa ba ang dapat ng mga medication, mga herbal na dapat niya na ika-inom mga kanan. So balikon ko no, sa imuha mas nindot na magpa-laboratory ka para maibawaan kung unsa na klase ng mga infection ang anaa sa imuha. Kung kiniba siya is simple lamang ng mga UTI or kiniba siya usa na sa mga symptoms na ginatawag nato ng mga STD or mga sexually transmitted disease mga kanans.
0: Yes.
1: Kung simple lamang siya na UTI mga kanans, simple lang po ang tambal ani mga kanans o mga herbal na pwede ni mo na imnon.
0: Kung UTI lang.
1: Kung simple na UTI. Pwede ka mo inom.
0: Pero Doc, posible ba magkanana gihapon ang UTI? Nga sakit gihapon ni ihi?
1: Yeah, pwede gihapon siya. Lalo na kung lala na siya ng mga infection mga kanans.
0: Okay.
1: Pero balikon ko mga kanans, no, magpa-laboratory kay para mahibawaan ang source, ang cause, ang hinungdan, kung kiniba siya bacteria o mga viral infection. Kung hindi na mga infection ba ni siya, simply lamang or kinina infection or gikan ba ni siya sa ginatawag nato na mga STD mga kanans. Kaya para matagal din nato o mga medication na para git kanimo mga kanans. Pero kung simply lamang na UTI, take UAID. Okay? Ang pag-inom nimo sa UAID, kaya tukod na ana sa inana mga kanans, 2 capsule 2 times a day. 2 sa buntag, din 2 sa gabi, good for 7 days to 15 days mga kanans. 7 days, okay na siya po ng mga kanans. No? Basta increase water intake. Dayon, inom lang yun og mga fruit juices. Kay para ma-acidify nato yung sa imong ihi para yung mga infection, dili gid siya mo pas kumbaga mapunggan yun yung mga infection.
0: Okay.
1: Pero kung mga STD ni siya mga kanans, don't worry. Naana sa mga medication with regards sa mga STD.
0: Then ang pinaka curable.
1: Yes, curable mo ron siya. Ang pinaka importante po ani mga kanans no is education. Sa imuha o sa imuang partner. Kay para at least...
0: Pero ulit ako pagdalaga dok ha, uyab lang sila.
1: Dili man nato sila ma-judge kung mubuhat ba sila sa mga inani or dili. Ang importante mga kanans is no, we'll educate sila, nakaibalo sila kung unsa ang mga posible na mga consequences kung kinisiya pagabuato nila or kung kinisiya ipadayo nila ang ilahang mga dili nindot na mga lifestyle.
0: Okay, ang problema mo na actually, Doc, mo gini siya isagad ng problema. Ang girlfriend, basig na nilain nga uyab. Mm-hmm. Ang kanipong laki, basig na nilain. Tapos mo tabok-tabok na lang ba? So, muna isagad ng problema. But anyway, hopefully, dili lang STD. At yung Arlene and Doc Jan ay tonsil akong anak o sa solusyon para maayos siya. Mr. and Mrs. Gudito, Panabo City, Davao North.
1: Okay, mga kanilang sa tonsilitis.
0: Kasagaran ka na mukha. Kasi kaya mukhang tamis, Doc, no? So, atong New Year, ay sus, gipog nga nga. Kasi lang ina nga, mga huwag tamis. Kaya murag, puro silang kita misling ganahan.
1: Okay, mga kanans. Yung tonsil, mga kuna ito, mga kanans, no? Kumbaga, mga kini yung first defense sa ito ang digestive system. Kaya para yung mga bacteria, mga viruses, dilit-diritso-diritso siya makapenetrate sa sulod sa ito ang digestive system. Kumbaga siya ang unang depensa ba? Kung siya ang nagauna, nag-check up, kung kini ba siya, maayo ba ni siya, o dautan ba ni siya, bacteria ba ni siya, or mga virus. So okay, kung naa siya ma-detect ng mga bacteria, mga virus, mo to siya na medyo itrap na niya. Ang problema po ani mga kanans, kaya tungod lagi, di ba, mo to ingon ni Ate Arlene na mga tamis. Ang tamis mangod mga kanans, usa mangod niya sa mga pagkaon, sa mga bacteria, sa mga viruses, sa mga fungal, kay para paspas ang ilang pagdaghan. So muna siya, kung the more kamukaon og mga tamis, mas paspas na siya na mudagan, mas samot siya na mo inflame, mas mo samot siya na mo hubag. So unsa ba nga to ang angay pagabuhaton ani? Of course, number one is increased vitamin C. Importante na siya, kay first defense man siya sa atong immunity. So which is yung immunity na to, kinahanglan yung vitamin C. So vitamin C isa sa no, makatabang. Then of course, well hydrated. Dapat dili siya ma-dehydrate. Then sa tubig niya na imnon, bawal muna yung mga medyo init-init, ha? Mga ininit bitaw na mga tubig or maligam-gam na tubig na imnon. Okay. Sana ay mga tonsil-tonsil bitaw, katong medyo hot water bitaw. Ayaw niyo pa imna na siya, kay musamot na siya gubag. Kaya ito, take note, nagubag na bayan na siya samot. Kung din pa imnon, imog ininit, so pwede siya mubuto. So delikado siya. So ang mas nindot na siya.
0: So ang tonsil bawal, init kita tubig, bugnaw lang.
1: O bugnaw, pwede siya na magbutang og bugnaw di sa iyang liog, or pwede mag-ugom siya ice, or something na bugnaw pud mga kanans, kay para ma-control ang pagubag sa iyahang tonsil. And then, naanap po pud mga pang-mumog bitaw, mga...
0: Diba, normal lang man, ice, o tubig, medyo, butakan og asin, tama ba? I-gargle. Okay ba na siya, Doc? Kasi nung tubig i-gargle para mawala ang ganang maragdikay siya ma...
1: Yes, okay po na siya at Arlene, no? Kaya of course, kanang asin, makatabang po na siya para sa mga infection mga kanans. Dili itya paspas na mukalap itya mga kanans. Ang uban ganin na siya yung vinegar . Magmumog sila og vinegar mga kanans. Kaya uban po, kalaman si po ang ilang ginalumumog mga kanans. Then, balikon ko mga kanans, no, ang tonsillitis is tungod na siya sa pagdagan sa mga bacteria o mga viruses na ninatrap sa ato ang tonsil. And then, mo na siya nagkaroon siya ng mga bacteria mo to nagkaroon ng inflammation. Importante lang ni, pataaso na ito ang ato ang vitamin C, ang ato ang immunity, then dapat well hydrated. Ang pasyente, kung nagkaroon na siya ng mga hilanat or medyo nagaluya na siya, pwede siya paimnon 2 capsule of non-serva capsule.
0: Okay.
1: Kung kaya niya mo inom og 2 ka kapsula mas nindot mga kanans, 2 capsule, then vitamin C with tawa-tawa once a day mga kanans.
0: Ayan. Kung na matay ko oras, Doc, hanto na lamang magbapuhon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule. Kaya
0: yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Na mura, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na Nans yes. Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi os bonato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong ikinhanglan, gikas sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at early nog isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang Nans Corn Coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga kanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans Eye Drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay Doc?
1: Yes, at early nung mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul De Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ang akong mama, gagamit siya sa Nans Capsule o sa UID Capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mauto siya nga, hiyan na nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o Nans Capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung Nans Capsule o UID. O nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pag-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans

0: kan iligod nil gamit o gubang kaplik eh. Kana diyong nang skupi ang mong gamiton. Dres Postino, dres sa Kabang, Libungan o Kutabato.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
3: Kaluoy sa Ginoo, nagamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Oras sa Star Radio, 2:55.
7: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalinaw na programa.
9: Ang moinat-inat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurima.

Igala, kumustag? Mayong pagpaminaw kaninjong tron. Welcome na sa Abdulis program, Mas Kurimaw Balong Dagur. Kumusta, Og? Maginaot lang tangana amos kadasig kakondisyon. Sa panlawas karong adlawa, adlaw karong Lunes ba? Lunes na po. May 18, 2026. Paspasa. Og ato diyeng atong tigmo may gala sa gamay mayangad sa langit. Og pagdako may dungo sa yuta. 2200 sa gamay mayangad siya sa langit. Pagdako induko siya sa yuta. Pabuta sa batong gandam karadlawang ha. Nasadyod ba ka mo? Nasadyod ba mo mga kurim? Nala, sige. Unang lingaw-lingaw. Dorita may galas to unang lingaw-lingaw. No way. Pabuta may galang duha para makumplita. Pabutang duha para makumplito. Magsugod ito, dorita ang pagpanaguban.

Oké, bedankt voor het thuis liggen. Er is een pool aan. Bedankt, bedankt, bedankt. Ja, kijk, je baas, maar ik ga tekst mee gaan langer. Ha, kurima. Oké, dit is mijn gala, zo wat tobak. Ha, tobak, sa. Ik ga naar mijn school. Oké, dit is mijn gala, zo wat tobak. Long, good PM ang tobak. Tig mo kay. Buta, buta sa lobby. Eric, yapon may gala, or Eric, sa. Si Katuna Street, Cebu City. Kumusta man si Katuna Street, Eric? Aga, ang tubag, imong tigmo malong kay sa siya. Bulak sa kahoy. Ang alunang manisya. Kay ang bulak nang sa siya. Naghangad. Ay, sa langit, ang gulang na modungo na sa ayuta. Okay? Nagduko na. Okay, gikan daw kang Nero sa Cebu. Piotr. Kumusta man din, Nero? Og, balong. Ang tubag sa imong tigmog kay Buwan. Buwan man siya. Gikan sa gikan sa gamay pa hangtod pagdako. Okay, pipi nang asa ni tubigan. Kumusta man pipi just tubigan. Long ako ang tubag. Sa imong tig mo kay Buwan gyapon. Okay, sa lang ilabay. Ayan. Og unsa ni siya? Be computer. Wa ay pagyapon. Ha? Wa pagyapon ni ka. Asak tug tubag mga salingan. Og balong. Akong tubag, kawayan. Ah, kawayan, guru na lo. Oho. Ambot lang, guru po. Ah, guru po, unya. Lo, unsay una. Ah, nga imuhang giyatag. Unsa may giyuna ko ato. Baby. Ah, pabuta may gala ang duha ha. Unya, long. Akong tubag. Kay dahon sa lubi. Gikan daw kang lingling may galas Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og akong tubaglong. Oy, kumusta namang Bohol? Puno-puno na mo diha. Nanguli mga mga bulanon ko. Og akong tubaglong. Anang tigmo ni mo kay daon sa mais. Okay? Onsa ikaduha paghuwat ko rin. Ha, paghuwat di mo. Aga balong. Akong tubag. Anak kay bungas mais. Gikan daw kang atuto may galas mabinay. Kumustang mabinay to? Og sunrise. If buntag, sunset, og hapon, okay, salop na, June ng sibulan, Yoter June. Kumusta mga sibulan, June? Og tubag, imong tigmulong kay bata nga bagong gihimugso. Onya, pagdako, nga ni dako daw, kisa ni si, muduko na si Yuta. Kailain pang tubag. Ang tubag sa imong tigmolong kay nagtanom og saging. Kinsa man ni si Lito ng Balamban, Cebu. Pioto. Wap, agya pong Lito.
Direta may gala sa tuang unang pasiaw. Gikan daw may gala kang Los sa Bohol. Kadto si Tikla may gala nga ex ni Balong. Si Balong naminyo na po, si Tikla naminyo na. Galing kaya ang naminyo ni Tikla, pobre lang. Nagkita si Las Mercado, kanang Tikla, oy hen, paunong, kanang kuan ba? Ako paunta imong naminyo anday, wala on tagagalisod karan. Oh, tanawa ng naminyo ani mo, tapulan mong kina, di galisod karan. Pero daan naman kang nasayod, gudlong. Ngayon sa, nga di ko ganahan makigminyo o kuan, nga, kanang pisot. Pisot na ilang. Bahalag maglisod ko, di ilang pisot ako mabana. Ngunit iman ilong. Okay, padayon ta may gala din sa tuwang. Gikan daw kang Alos may galas buhoy. Oh, ganang pisot, mura ka nag-ibumbahag hangin ba? Gubot lang kay Pirmo. Na may gasket god. Aga, balong ako ang atubag na imuhang digmo kay punuan saging. Okay. Insan eh.

ng Balamban, Cebu. Isumnimungan. Marianita. O, Marianita, malingani mo. Long akong tubag, ana. Asa gamay, mayangal sa yuta. Pagdako, mayangal sa yuta. Paggamay, mayangal sa langit. Pagdako, ingdungo sa yuta. Long, pispis langgam. Adaway sila magkaon.

Dabong sa Kawayan. Ayan. Gikan daw. Edgardo. Otara. Nang Bohol. Kumusta niya, Eduardo? Lain pang tubag, masaligan. Tubag, dig mo along kay Buhok og ano siya? Habulok og butay sa lubi. From Julita sa Pisensya, Basak, Cebu City, Philippines. Yo, to! Kumusta, mga taga Cebu? Og law akong tubag. Akong, asan siya?

Anem a l'inici. Dodong mamak, agoy, guapuhon na yako nung kisos ako. Daghara pa nagpabalong-balong, di ba? Daghang ka pabalong-balong sa Facebook, ba? Ako di man ko aktif. Og kibalong, tubag sa imong tigmo kay daon saging. Gikan daw kang liya sa buhon. Og tubag long kay tubo. Gikan daw kang Mirna may galas bugo. Kumusta mga taga bugo si Bo? Mayong pagpaminaw. Og balong, ang tubag imong tigmo kay humay or mais. Gikan daw kang Linda sa bugo gyapon. Kompyuto. Wap agapon. Wap agapon. Mga kurman. Onya kibalong, tubag si mong tigmo kay. Dahon sa lubi. Okay. Dahon gyapon sa lubi. Kompyuto. Wapagid gyapon mga salingan. Wapagid gyapon naka asakto og tubag. Long akong tubag manok. Kay og mo inom mo hangad. Gampo tao na nga makaihi na unta. Unang mo hangad sila sa langit. Ampo nga makaihi na unta mi. Makaihi na unta mi ginoong. Okay, dito may galas, line pang pasiaw.

0: un chaman à part. Un galibo qui coloba. Salamat po ng galibugan mo, kurima. Kinabang mo hunas o mutaop ng dagat. O aham na siya mag... Ay inigunas, aham mo paingon ang tubig. Inigtaop, aham po gikan ang tubig na madugang. Ikaw po no, makalilibog sa... Libog lo. Ako gani apo sa tinuod lang. Saman lo. Galibog po ko dong. Nga naman. Kanyang po nga ang ko ba? Inig mangisog, asa man siya magkuha dugang unod. Huwag manalaw, asa po mupaingon ang unod. Nga nadugang, nga mawaha man. Midaw na lang? Asa ka ng paingon ba? Baka lilibog. Asa ka mo paingon inig mga nalaw na na? O aga ka ayaw dong ay? Aga, lang akong tubag. Ito no, inigpangisog ha, kasi magkuha gunod ba? Nagkuman, inigpanalaw ha, po kumapaingon. Maingon na magkahumoks marshmallow. Lang tubag na ko anang imo ang atig mo. Katsubong na lang. Yapag yun buli. Gikan daw kang June sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Kanang Sikihor o Sikihor, Sikihor, sa may kalainan. Kanang Sikihor, tinood. Ang Sikihor, Sikihor, dili tinood, marag tarak-tarak, balay-bala. Sikihor, Sikihor. Lang akong ang tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag ana balong kay Koko. Piotr. Lang buhok na staw. Gikan daw kang dandan Sikihor. Piotr. Sunflower manalong. Gikan daw kang Janet. Janet daw may gala sa Kanlaon. Piotr. Uy, kumusta naman Kanlaon? Huwag nag-alboroto. Huwag naman nag-alboroto. ang Kanlaon. Parang ang mayon, huwag na po nag-alboroto. Huwag nang sapo. Huwag ang taitok. Ikaduang ligaw-ligaw, basaligan. Diri sa tuang pagpanaguban. Uno. Uno, ha? Huwag paabot ang duha para makumplito, ha? Long akong tubag. Anang imuhang... Ayan. Ang tubag na ko, anang imuhang tigmo, balong. Okay, tubag ana kay Pispis Salanggap. Piotr. Wapagid gihapon. Wapagid gihapon na ka. Asaktog tubag. Long tubag ana kay Buwak og Bunga sa String Beans. Gikan daw kang Koy Koy Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Lang akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag analong kay Pabo. Piotr. Wap agya po. akong tubag long sa imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay Okay, tubag na kulong sa imuhang digmo. Ang tubag
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ay. Uh-huh. Puso saging. Gikan daw kang tupi may gala sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Madyong pagpaminaw ninyo. Og ang tubag analong sa imong tigmo. Akong tubag bakukang. Bakukang daw. Long, amimilay na. Kanang amimilay, mamanang banakon. Mamanang banakon, kanang amimilay. So may kilainan nila na. Og balong. Akong tubag anang imuhang digmo. Ang tubag long kay iring dibidli. Dapag yod treasure balong. Pupoy daw kuno sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? May yung pag-winaw ninyo. Og tubag long. Anang digmo ni mo kay nagdulag basketball. Buhangad mo na. Mudungo. Waay pagyapon mo saligan. Og akong tubag. Long sa imo ang tigmo. Ano siya? Manok. Gikan daw kang titi sa Bohol. Kumusta ang Bohol, te? Wa pa mo aksyong unload. Wa pa ba may aksyong unload, te? Og tubag na kulong. Anang imuhang tigmo. Oh. Ang tubag ana long kay. Okay, ang tubag long nako sa imong tigmo. Okay, tubag long sa imong tigmo. Adlaw. Yeah, pagyod. Baing, baing. Piyuto. Wa pagigyapon mga saligan. Og long akong tubag anang tigmo ni mo kay kamunggay. Wap agya po. Og ang tubag. Og tubag pichay. Wap agya po. Og onsa ni long tubag na ko anak kay langgam. Oh, langgam daw kuno mga kurima. Piotr. Wap agi hapo. Og rainbow na balong. Agikan daw kang Alisel sa Mandawi. Kumusta mga taga Mandawi computer? Uwa pag-iapon? Uwa pag-iapon nagkasaktog tubag mga kurma. Dirita may galas, lain pang pasiaw. Okay class, kinsa man ang pinakasikat nga iring sa tibuok kalibutan? Pitok-pitok, may galang mga mata sa estudyante. Ma'am, taga-eco glow, ma'am. Okay, ang glow balong kay gasugod sa... Hello. Ay, kabalon ako, ma'am. Isa man. Hello, Garci. Imbis kay Hello Kitty. Hello, Garci. Oh, kana si Hello Garci. Patay lunod, gyapon ito spikas. Okay. May nagpagawas gyapon sa... Oh, si tatay, grabe na pagawas, no? Ipagawas niya si... Kinsane? Ipagawas niya si Robin Padilla. Oh, muna si Robin Padilla, makikpatay yun.

Gloria Arroyo. Mo nang si Gloria makikpatay po. Hindi na kita matingala na bay. Ha? Kaya mo laban sila kay gilabanan man po sila. Pero ato yung si Asi Trillianis gidakop, nagpadakop sa Senado. O si isa pa ganito, Dilima. O Dilima, gidakop, nagpadakop gapon. Respetar sila sa balaod. Pero naagid yung gapon yung magbabalaod nga, gasupak sa balaod. Muna ingon, dapat sila yung magbabalaod. Sila yung una nga mo, umusanong or mutuman sa balaod. O galing kay magbabalaod mo may supakiro sa balaod. Asa to pa dakop buhi. Bisaya ba yan ha? Bisaya ba dyan? Okay, padayon ito masaligan. Diri sa tuang pag panaguban. Long akong tubag, anang imong tigmo. Ang tubag anang kay bulak. Bulak yapon. Dirito may gala sa tuang nasayod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? Unsay kalainan sa deodorant o perspirant? Di ba, anday anti-perspirant o deodorant. Ike panguban, pataka na magnusnos. Pataka na apply may galas ilok. Ang deodorant na may gala para sa baho sa ilok. O niya ang perspirant para sa ilok nga kanang gabasa bitaw kanang singtanon.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsoonan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghipo po na ako ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord, sana ang sirba nga gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako.
2: Ito si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.

0: Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalenlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog ikan niini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatang-on, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang mga nakagamit niini sila sumitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
1: Okay, balik ta mga kurima. balik ta dito sa to ang pagpataguman. Ayaw! Ag, ay gwapo negosyo ron ba? Oh, mamunit ka ng daya pirba o niya imo diyang imong labahan o niya ibaligyan imong barato tagsing. Okay nga daya pirba. O di ba? Sug din na basing maunhan pa ka. Muna yung nga sug din na basing maunhan pa ka ng negosyohan. Oh, mamunit, unahan mo ng mga error bitaw. Oh, paglabay, magatang ka, huwag na i-diaper, imong kwaon, labahan. Pagkauman, imo na yung paughon. O kung kagsilupin, imo na yung isild. O tagsingko lang. Dagan mamalit na bagay affordable mong gaya. Second hand diaper. Ha? Second hand diaper. Pwede po doon kayo-ukay kay para makapili ka o sa nga size. Dagan negosyo ron may galang ha, pwede itukod. O galing kayo ang atong kung ano yung business permit. Okay nga postiso, marpil. O ang mga pangag ato ito, hala, sukod. Okay, musakar, hala, bira. Ay naghubo ka, bayro na din. Katapusan, ibilin may galas, kurimaw. Katapusan numero 2. Number 2. Wala tayong oras, salamat kisa pagpapinaw. Og manasab puhon. Samang oras og samang istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulok ka kapsos sa buntag.
2: Tulok pod ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
0: Mapalit sa mga butika.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo o ginomog Astasan. Kainyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
7: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care o UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, nami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
8: Happy birthday!
9: Uy! Thank you! Unsa man eh?
8: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
9: Unsa day ni bebe abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
8: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
9: Tambal nga sabon?
8: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabante manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
9: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
8: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
9: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services ania aron mo damay kaninyo nga may dignidad. kalidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros. Ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Let's get it on.
4: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
1: Hard Max.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag Hard Max. Extreme na.
4: Dragon Fruit Plus.
5: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminos akong lawas, yan ang turming couple. So kanya, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bayan na kayo kong lawas, galang din. Ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawang kakapoy, minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya makakuan sa lawas, makabagsik.
4: Kamusta? Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
6: Pure energy.
4: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
6: Pure energy.
4: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
7: Go!
4: Na! Dragon Fruit, go!
8: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
9: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
11: Bringing you the
3: latest news. Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
11: Feel the music, Star Radio.
12: Oras sa Star Radio, alas 3:49.
13: Hoy! Bayburoy! Nga namang imong gidaupan ang mga plastik?
14: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
13: Wala ba kamahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Magkadugang sa kainit sa kalibutan o maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha o pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi o pagkaguba sa kinaiyahan?
14: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
15: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayo.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
5: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlaw. So atong ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme, mga suking tigpaminaw, nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog na ang gitawag og horny goat, nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients, nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag o dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw, and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud ni ini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag o dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Ang aduna usab na usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga suking tigpaminaw, and additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga soki nako nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga soking tigpaminaw, madako pod siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga soking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga soking tigpaminaw, di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha ka kusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga soking tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga soking tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga soking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga soking tigpaminaw. Muna nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati, dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga soking tigpaminaw, madungog ninyo, oh, mapapalit usab sa nagkanyang butika o farmasya. do lamang sa inyong mga lugar.
5: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
6: Mm-hmm.
5: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
6: Yes.
5: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
6: Okay.
5: Sa taas na gyud nga panahon o gabay sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
6: Kun
5: idi, Doc, o bay sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan o kababainhan.
6: Mm-hmm.
5: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
6: Yes.
5: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
6: Okay.
5: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. And of course, available na sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Bachuwe, bachuwe. Tala, atuta sa buntot, bay.
9: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
8: Pagsunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lumit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
9: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa, time sa. Ako sandad o nakumpus puro.
10: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mato?
8: Atome sa buntot, bay. Among sunogon ang kogon dito.
10: Unsa? Manunog mo dito? Uy, uy, uy. Ayaw gyud din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini, unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
9: Hala, mao ba day, day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog. Kay makadaot kinis kainiyahan.
10: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
11: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran. Aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
12: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
13: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4, 6.
14: Fantastic na hapon!
15: Inubanan sa mga manindot ng music.
14: It's Hapon-tastic!

0: D3Bio.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
2: Kita Balagosa.
3: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay D3Bio o kanang unsa ba isa oi TX500.
3: So unsa ba itilde sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan yung sakit. Yan murag nimo minor ba og makatuman bitaw si Kristen ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abtik ba siya basta naka-state og tumar ani.
3: So wala pa na siya ninom ana. Unsa diyang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon.
2: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
3: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na.
0: D3 Bio o kanang TX 500. TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. TX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang D3 Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa D3 Coffee Mix.
0: D3 Coffee Mix. Mabasa ang butika.
5: Okay, si Rodrigo Dumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sorte git na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinasa ng DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mong kung code DTX 500 para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bohol City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: sa Dayon nga Tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Si Marcelina Balaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na cuy sa Wonder Oil. Pag try na ko siya kayo. Akalihok na siya ang kamot siya. Manakang sa na niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Muna siya niya magbahog yung bago eh. At ang gusto mong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Yung kalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya maka... Hindi, mahalas sa yung kamot. Ganun, baga niya o kamot. Kamot, lihok naman siya. Tipo, gud ang haplas ng Wonder Oil.
1: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya.
2: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mr. Virgilio

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pag naka-hard max,
2: mapalit sa mga butika.
3: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani-ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Donnell Brand.
5: Ako si Marites Lawas, taga-Bagong Taas, Valencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Servicare of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan giyod ako, si Pambati. Sa kalawasan, hindi ako matiyon og kapoy. Kay ako adyod tanan trabaho sa balay. Mauna, giyod ni akong gihimo. Og mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless, Ma'am Arlene.
6: Dragon Fruit Gold! Kipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!

0: po yung mayang adlaw na itong tanan itong may dami karon ang usa sa mga user sa Astasan mayang adlaw no ipaila itong alan
1: oh may pong adlaw ako si Jerry Abok ex-captain sa barangay sa Bago na ako'y ipamulo sa akong lawas sakit ko diabetic o arthritis so sa nakatumar ko ining Astasan bilang testing lang to nakita na ko nga may alibi man so makalakaw-lakaw ko maka-drive ko sa motor so kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan
0: so unsay awhag nimo sa uban no
1: ang ako nang iawhag ngadto sa nakadungog o mga kauban nga nakailan ako bisan tong wala nakaila
0: testingan ra
1: gininyo kung unsa inyong gimulo aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo dunay gi pamatian so kaloy sa Dios sa akong kahimtang ron siyempre makasuroy-suroy nako so ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago so mao wala koy kwarta mangutang gyud ko mao ginay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
0: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
2: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
4: Ayus! Sabon! Beauty soap! Ni ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayus Sabon Beauty Soap. Wala nami maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, og makahamis. Ang Ayus Sabon!
2: Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Maria Rehena sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee, sa Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy ka, ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an ba ka nang mawala ang mga panakit. Sakit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa akong tiino. Kablang bago matulog ka na akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay mami na mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kaya akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, murag bati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nance
2: Plaza. Ano ba'y special na okasyon? Una ba kay tao na gusto ni mo lumalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwala? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
1: Isa'y pangani mo, Nay?
2: Lucy Sardimio.
1: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
2: Matuong.
1: Pila edad ni mo?
2: 78.
1: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
2: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
1: Ang imong bana. Nausam na imong bana, Ma'am Lucy.
2: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
1: Nang hubag?
2: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upiran man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
1: no, tuan. Sa mga yung tail?
2: Nanghubag siya maayo.
1: Nanghubag tanang.
2: Oo, kanina yung inyo. Oo, abot tiri. Oo, asa sa abot tiri. Kuan?
1: Punuan sa paha.
2: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
1: Ya, karon, okay na yung bata.
2: Okay na, makakuan na siya, makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
1: pa. Kailan na itadad to?
2: Kuan, 79.
1: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsa yung kaistorya ni mo.
2: Okay. Mugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
1: Amigos ko, pe, ray gino. Sadala, salamat mga idol.
3: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ini sakit.
1: Okay,
3: giatake so... ko gatulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
4: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
6: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros. Ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Matag.

0: Malayong Yatabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
3: Agunlar mga kahito in Retoso. Kalagarangan o kami siyete. Sa tanong na kung magami, tanong magi ako mapilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, di nasakit akong puso-un, di nasakit akong kilid. Naayon ang dugulaan nga.
2: Who Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
0: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. It's hapon-tastic.

alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Espeto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty C na.
0: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Dula ko'y bukol sa akong liog, wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Muna akong gimintin kay kamera man akong kita ang drive ko. Badya size lang kada adlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
5: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dugatan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawat ng tao.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: sa Dayon nga Tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Ako di ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsplenement oil. Kay ang akong gibati, mangulngul ba? Tugad na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Kaluway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
3: Donnell Brad, nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ani ana ang Donnell Brad. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Jonel Brand.
5: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay.
6: Sa Em's Flower Shop.
7: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
8: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
9: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
10: Sayon ra kayo pangitaon.
11: Tapad lang sa pansuan.
12: Call or text 0966-348-9336.
13: Emps Flower Shop.
14: Emps Flower Shop.
15: Emps.

0: Testimonia sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
1: Ako si Michelle Pilatori sa Dagoy, Sindangan.
2: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal?
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Dili dahi? Arthritis? High in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
1: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gay.
2: Sabon, beauty soap, ni Ana. Ang pinaka-skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, una jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni.
3: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
0: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
1: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa Ike's Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungot, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
5: Nawa agyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva.
6: Shiva.
4: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
7: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
8: Pure energy.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
10: Many more.
9: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
10: ENC Mart.
9: Your all-in-one store.
11: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
12: Ano mga ihe? Ako gid ni stone eh lagi ko ang pioten ko kogod sa kogod nga tambal ba karon ang inom ko ang akong ihi murag mga balas dalas sa pag-ihi na ko ang murag mga batos uro to
13: nadalas ya pagtuman nimo sa Wonder Banaba Plus.
12: O karon ni ako sa mga ihi hayaen ako pag pag-ihi
11: Wonder Banaba Plus mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services ania aron mudamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ako si Margie Bukingpito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, D.I. kang Ma'am Arlen.
2: Heto na ang astig na kape. Harmax Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag back home. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biagudok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: William Anfone.
4: Okay.
3: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental,
4: yes.
3: Philippines.
4: Mm-hmm.
3: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto, nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
4: Yes.
3: Mayo, mayo gyud. Wala na ko'y kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na gibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
0: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Yes, tara, Latos on air na tadiha mga higala mayong gabi sa tanan. Latos on air na tadiha mga KMRGBFM. Amigos Coffee na ang kape nga dunay vitamin C. Ang kape nga makahatag og kaalibyuhan sa unsamang mga balatian. Yes, sa atong mga higala diha sa Pikas Linya, sa atong mga Kastar Radio diha sa Tayasan. Sa mga nagkalain-laing lugar nga nagpaminaw karong orasa, tara. Arita mga Lods sa pagpaminaw sa usa ka testimonya gikan diri sa Tayasan nga nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Coffee. Kauban ang inyong DJ Bray, tara atong nga pamatuod.
1: Hello.
2: Yes, sir. Kamusta, sir?
1: Okay na, may na. Okay na, yes, balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, gisa yung pangalan na to, sir, na endorse Mangudas Kuwa nga, patawagan ko nupa. Kay usa ka sa ti gamitan sa tong Amigos Coffee. Gisa yung pangalan to, sir?
1: Ako nga lang, Isayas Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Ah, na, pastor. Okay, okay. Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
1: Na ako sa, nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay. Asa itong lugar, Pastor?
1: Na ako diri sa Guan, buong Barangay Tamaw, o niya sakop sa lungsod sa Tayasan.
2: Yeah, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental.
1: Yes, yes.
2: Okay. Pastor Isayas, no?
1: So, Pastor Isayas Ilintorio.
2: Pastor Isayas, mangutana lang tani mo, unsa may nganong i-endorse mang gani Sir Ayan ako. Unsa may kasinatian nimo sa Amigos Coffee o before nga pagka nag Amigos Coffee unsa man diay gibati sa tong Bulawas, Pastor?
1: Una sa tanan ang amigo magud mi si Sir Ayan kay namakoy black time diya sa iyang istasyonan.
2: Okay, sa ita parehas. Oh.
1: So salamat si Sir Ayan nag-endorse og number na ko diya sa imuha kay gusto po ko nga maka testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, sir. Sige, Pastor. Naunsa man ay ka nga nung testimony, naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom ng Amigos Coffee o kung sa experience ni mo karon na nakainom na ka Amigos Coffee.
1: So, una, nagyog ko yung gibati nga kinibitang aslom-aslom manugab ni nga ko ang guan. Manugab ko aslom mo niya.
2: Okay.
1: Magsuka-suka ko dayong kanang way gana mukaon kay ingon anak magod akong gibati. Taon-taon na gini.
2: Kung
1: ano, acid,
2: hyper ka, hyper,
1: hala. Hyper, panahon nga, manugab ko, kanang maginhawa ko nga murag magbako, bako ba, magbako.
2: Lalom-lalom na to, acid reflux na siguro to.
1: Kung kanang mo inhale ko, ana, unya, ina ko, murag ko, magbako, noon sa naman eh. So, kadaghan akong kapigigamit, kining amigos mo, gayon nakapa na tangtang sa akong gibati pero na po ko
2: wow. Prostate. Oy, naso ba bilang ay by the way pastor, anay prostate. Pila na edad na to?
1: Well, pero kung edad ka raw na ako sa 69 nag-irog na ko.
2: Padong na 70.
1: Na 70 oh.
2: Ah, oy, gawas atong nakay acid reflux atong nato acid reflux kay inil-exhale nimo sakit naman kuto-kuto nya aslong ginawa. Marag laom-laom na itong acidity. Gawa ka na, natay prostate, Pastor.
1: Natay prostate nga. Sige kung pangihi kada magkanang magabi. Dili normal ako pangihi. Naayos sa ikasiyam, kapulo.
2: Wow, pertinistor buhas katog. So di ka katog atong tarong.
1: Dili yun, makakuan yun, makadisturbo yun sa katulog.
2: Oo niya, sa pag dugay na sa Donimog, antos-antosan.
1: Oo, tayo, dugay na.
2: Mga pila na katog-katoing.
1: Nay, umiyo siguro nga pulo nga kung pag ipon ako itong sakit na ng sakita pero karon anam-anam na gamit ko Amigos nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay naanap unom kalima na
2: so di na para sa una kasiyam kadagan so na normal na hapit naman normal
1: nili
2: na suka mga tanang ko ni mo Pastor Isaias mga pila nagkakabuan na gamit ang Amigos Coffee.
1: Kini manggod tungod kay kining pagkita na ko sa karton diha ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na amang ko diha alas 6. Unya kita na ko na may amigos diri na ko sir na ba kay baligyan ni sir sa discipline. So pero nga kuha jud nga kuha to adito sa bukid sa sister station dito sa Bukid, sa Barangay Bago.
2: Okay. Kaya,
1: nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Imalalo o sa Ayungon.
2: Naman sa Tayasan Pharmacy?
1: O na, na. O, di ako nagsigipalitan.
2: Pila na kagato yung pinalitan, Pastor?
1: Ayun, no, bago pag-inoon eh, napag-iwag ko sa mga tulo kabulan na kong gamitan eh.
2: Ayun, at least no, tulo kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee. Oo. Na solusyonan yun ang imong ibati, no?
1: Na solusyonan. Karoon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga dihay mga simana nga walay baligya.
2: Nahutdan, nahutdan, no.
1: Mabuol kayo ko ato kay kami ba yung duhasi meses na gamit? Nakaroon, karoon kay naguol man ko kaasa kung magkapalit ini. Pag abot na kong Himalalod, eh nagbaligya dito. Ako nitigman kong palit o duha na lang kong karton, gihirot na kong palit.
2: Naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
1: Oo, oh, dito ko nagpalit, sir.
2: Oo, oh, yeah.
1: Duha na lang ko diyahan, duha sa karton. Doon na lang ako nagpalit, ma'am.
2: Oo.
1: Mga itong na, karoon, mao na po yung, mao na po yung mong gisigigamit kay, wala ba may kagamit at itong pagka walay baligya diri sa Ayungon o sa Tayasan. Nag-uol kami ato karoon. Yeah, itong isang simana na diri ang ako ang mga igsoon, diri kay Kabangkalan.
2: Ah, taga-Negros, Jay ka?
1: Kabangkalan, Occidental akong ako ang mga igsoon dito.
2: Ah, oh, Occidental ka o niya. Kamusta ba yung mga igsoon?
1: Eh, karoon, nakatilaw sila. Ngayon sila, asa man takapalitan eh, wak man dito sa Kabangkalan.
2: Nagya po, naas pharmacy dito.
1: Naa dito?
2: Oo, oh, naa. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
1: Wala pa sila kadumdum na, sir?
2: Sige, naasa. Apple Pharmacy, ah. Halos mo na ang pharmacy dito na apod.
1: Ako na sila sugin lang dito, makalaboy ko dito.
2: Oo, oh, naa, tatos ka Kabangkalan. Pero sa imong experience, Pastor, ay saya, proven at tested yun.
1: Yes, kami proven gid mi nga magtiayon karon. Mo kami may gagamit yo dani.
2: Okay. So okay ra nimo pastor, tagaan di ka napulo ka box na kape.
3: Okay ka.
1: Sir, lipay ko ra sir kay mura go na pag speak ana ba yang maka hatag di ka karon ra ko ana.
2: Ba maron Pasko maron. Ha? Pero dili sa dihadian na ko mahataga kay lagyo man ta.
1: Okay, okay.
2: Ako sa nang ipasbay sa kong mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa na ay mo agi di ang tao na ko pahapitan tika.
1: Okay ra guys sir.
2: Oh, rebellion na ako ni Sir Ryan.
1: Okay, pwede.
2: Ay, pero Sunday na ra mga kadiha i-update lang ni Sir Ryan ha, kaya ako rin pabilin.
1: Okay,
2: na ako kami na hutdan sa mixed tax karon ini abot. Mo biyahe na ako mga tao kay nakabiyahe na mga silatong naging semana.
1: Ito, so, sir, nga diligin na mawala ng kapiya, sir, kayo mo ginamintay na sa motore.
2: Oh, okay. So, kaya nga, napulo ka max na kape, nga, pagkapinan sa nato, 5 kilong bugas humay.
1: Wow, salamat kayo na, sir.
2: Ginagmay nga kuhan, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
1: Ito mo. At mo din sa kong silingan, sir, dagan may kayo gikonana, kanabang gisugin lang yun nga kape niya. Dagan na po na nagamit, karoon din sa mga silingan.
2: Okay, ya. Yeah. Medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Daghan kayo, salamat ni mo, ha?
1: Okay, sir. Salamat.
2: Pangalan, Pastor?
1: Sir Isayas Ilintorio.
2: Yeah, sa kung ano ito, asa ito nyo, ha?
1: Barangay Tamao.
2: Tayasan. Tayasan, Negros Oriental.
1: Pero naamin din sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
2: Ah, Sitio Bunga, Tamao.
1: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
2: Ah, sige. Ako na niya yung bilhin ni Sir Ryan na yung makadrop by, ha?
1: Salamat ka, sir.
2: Masama lang karoon, hindi kini mahuman rin ito, Iga.
1: Salamat ko rin tawag ka. Salamat kayo.
2: Salamat kayo, sir, ha, Pastor?
1: Okay, salamat kayo. Panalangin sa imo, ha, sir.
2: Salamat.
4: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. See my sun cup na mangosteen, green coffee bean, Kasunya kombucha, ampalaya, green tea, kuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa ating lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Clinic Herbal Coffee Mix, BFAD approved.

0: Yan, sa ganigang salamat, Sir Pastor, gikan sa Tayasan. Sa dunay mga gipamati sa panglawas. Arita o garita sa kape na proven, tested na gyud sa kadaghanan. Nagkalain-lain ang mga gipamati sa panglawas. Kamuragay na sayod sa kondisyon sa inyong kalawasan, mga higala. Manang kung nangita ka o epektibo, barato nga sa imong pag-inom diha, nagid kay makita nga kaalibyuhan, di masayang ang imong pag-try. Yans, di ka pakiyason. Hari na ta sa Amigos Coffee, syempre, no, inubanan. Sa ka-partner, na anam gid na yung partner ang atong Amigos Coffee. Sana all ang kape na anay partner abay way. Kita ani Abay Ray. Adi ka relate si Abay Ray kay ko ano man na siya taken naman na siya. May pang Amigos Coffee na ay partner. Charis lang. Yes, Amigos, Amigos Capsule, no? Inubanan sa atong capsule, mga higala nga, di po basta-basta. Para ligon, maabtik ang kalawasan.
1: Masarap at suabe.
0: Yes, mapalit dihan sa nagunang mga butika, parmasya, mga lods. Amigos Coffee, Amigos Capsule na ta. Time check, no, alas 6:15. Aduna pagitay taas-taas nga oras. Ganina atong nabatian ang kaepektibo sa Amigos Coffee. Karong oras sa mga higala, atong pamation ang kaepektibo sa Amigos Capsule.
2: Yes, sir. Si Kuya Injor ni Pistay. Pangalan na to, sir. Ngayon nagpatawag man ka na ko, sir.
3: Yes, yes, kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa kaepektibo sa Amigos Capsule.
2: Oh, yes. Kuya Rolly Marayan.
3: Yes, kuya.
2: Si RO16 diya sa 90.1 1 Cebu, no?
3: Yes, kuya.
2: Pila na edad ni mo ron, Kuya Rolly, RO16?
3: Nag-saisinta na, kuya, itong March 26.
2: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mamutaan na lang ko ni mo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad man doon ka nga mo testified.
3: Yes, kuya, naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celestino. So, wag din may maglangay, kuya, ning purchase me nga ning inom bag ko na ning Amigos Capsule.
2: Okay, okay. O sa kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa ika-share ni mo sa kataghanan nga naminaw ka na.
3: Yes, grabe yun siya ipik ko. Kay, anyway, before, bago din mo, kanaw kayo din nung kian, mo inom din ko aning Amigos Capsule. Nga din pagdayong katugpon sa gabi two times a day. So, okay. Nindot niyo guys, yes, daan siya imong lawas, pamati imong lawas. Kay akong nabasa manggod sa ihan cartoon ko yang dusi ka sangkap, no? Puro skubal ang anaan ni ini. Then, doon ay L-carnitin, ampalaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, bali nya dunay guyabano nya green tea sa ilang has nya mangosteen o collagen nya napagigot ta yon. So
2: unsay experience nimo Kuya Rolly pag inom nimo sa Amigos Capsule?
3: Kuya gyud pamati sa imong lawas, so di gyud kamahayan kung mo gamit kanining Amigos Capsule, kung mo tumar kanining Amigos Capsule. Anyway, ako nagsaisinta naman ko. So, naam ko siya ay ginseng, kuya. So, okay. Makapalagsik yun siya.
2: Makapalagsik. So, nilagsik imong kalawasan?
3: Yes, kay everyday naam tayo trabaho. So, kuan yun, mawa ang imong kakapoy. Gumika na ng ginseng na dibukang usap sa sangkap sa Amigos Capsule. Kanya, naapos siya glutathione, glutathione, kuya, o ganyang collagen. So, daghang ito, wala mo ito, nga sa isintar ako.
2: Ayay.
3: Ito na yun, kaya ning hamis man nakuha ang naong.
2: Ning hamis ang naong.
3: Yes, kuya.
2: Nakita na yun,
3: ang
2: yun. Okay, so karon na Kuya Rolly Marayan. So ingon ang ingon si DJ Roy nga sagoy. Siya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
3: Kuya, usual, kaduha man to sa una, karon o makahigayon o mundo, pwede na.
2: So nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan.
3: Nanay panghingod to kuya. Kung makalugar kay makalugar bahalang nag pitaw ang mata, so pwede gyapon.
2: Ay nako, so pampik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas basta makainom mo Amigos capsule, no? Amigos coffee mo abtik ang tanan.
3: Yes, kuya. Good combination gini. Kay mo inom ka Amigos capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa Amigos capsule.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Yes, kami duha kuya. Doon nga, give me.
2: Yeah,
1: mainom sa kwa sa Amigos Coffee.
2: Kaya ako nung inag na 40 pataas. Kuya Rolly Maraya.
1: 45 yung edad doon kuya.
2: 45? So, tingkoan naman ko na. Tinghuaw naman ko na. Kamusta ba? Ninghuaw pa o nindagayday pa?
1: Grabe kuya. Ang ubani, huaw naman. Pero kung gamit ka ni ining Amigos Capsule Coffee, sigurado dyan na dili huaw ang inuhang na sinati.
2: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
1: Yes, sa tanang naminaw ro, no? So, ako hindi mong auhagon, kaya naman ni sa mga butika, palit din mo ang iining Amigos Capsule na itry ninyo o inong buntag o sa gabi eh. Kaya ang epekto ni ini, grabe yun sa itong kalawasan. Labi na ang asilan to ni mo o Amigos Coffee.
2: Yes, yes, nangagay ka naman, Kuya Rolly. Taga-asa kayo ka, Kuya Rolly.
1: Yes, poblasyon Asturias, Kuya Asturias, Cebu.
2: Oh, there is 90.1, ikaw may gibansagan o oh,
1: RO-CTIN. Yes, RO-CTIN, Rolly, Kapantanan, Marayan.
2: Yes, nagagay, salamat.
1: Salamat, Kuya.
2: Yes.

0: Yang segera dengan salamat ku, your Rolly Marayan. Amigos Kapsula, mga higalang nagpaminawa. Proven at trusted na yan mga lords mo ng kung unsa ninyo ka-trusted, unsa ninyo ipangita ang atong Amigos Coffee. How much more ang atong Amigos Capsule, mga higala mo ng after ninyo inom ni Haug Amigos Coffee, parisin or i-partner ang Amigos Capsule. Amigos Capsule, proven at trusted na yan sa atong mga higala, sa atong mga KMRGBFM diri sa tulado. Mapalit ang Amigos Capsule na diha sa Siniang Pharmacia, na po diha sa Marigold Pharmacia, Kritzer Pharmacy diha lang sa tulado. Sa atong mga higala diri sa Bayawan, na diha ang Yayan sa Pharmacia, MCH Drug Mart diha lang sa Bayawan. Sa atong mga KMRGBFM diri sa San Carlos, na diha ang atong High Health Pharmacia, BSN Drug Store. Sa atong mga higala diri sa Bais, nadiha ang atong butika VLZ, Fatima Drug Store, Health Med Pharmacy diha sa Bais. Sa mga taga Argao, nadiha ang Uncle Cat's Pharmacy, butika Filma diha sa Argao. Sa mga taga Canlaon, nadiha ang atong Daddy's Pharmacy, SB Pharmacy diha lang sa Canlaon. Available ang atong Amigos Capsule and ang atong Amigos Coffee. Sa atong mga higala diri sa Tayasan, sa atong mga kastara, nadiha ang Tayasan Pharmacy, Angel Pharmacy, Ike's Pharmacy diha lang sa Tayasan. Sa mga taga Gihulgan, nadiha ang atong Yanyan Pharmacy, Santa Ana Pharmacy diha sa Gihulgan. Mapalit ang Amigos Capsule and ang atong Amigos Coffee. Yes, ang atong makauban, ang atong madaganan, madun na tayong mga gipamati balatian sa kalawasan. Tara, ha, dun na pa tayong igong oras. 6:25. Tara, ha, another testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Capsule.
1: Hello, sir. Hello, kuya. Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir.
2: Si Ramer Baligwata, kuya.
1: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, sir Ramer. Usa ka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung ipi-

0: aktibo ba ito ni atong Amigos Capsule, Kuya Ramir Balikuan?
1: Yes, Kuya, no, ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya, nindot yun kayo, no, ang ato akuang pamati sa akuang panglawas, gani ning bati ka o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe, karon mas nindot ang capsule nga akuang na tit na pirmi, no, sa Amigos Capsule, sama ning pagkatulog. Nindot na kaya kung pagkatulog o kanang sabong tag, Kuya, kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot mo, samot siya ka, nindot yung kayo kay sayo ta maka inom, sayo po ta maka remove sa atong hugaw, so gaan atong agaan din akong lawas kanang
0: kaya para Kuya Ramir, maglisod kag kalibang ini kabuntag.
1: Oo, maglisod ko kalibang, usahay kapiin na usahay maugbaan. Pero nga, nagsige na ko sa kapsul, nindot yung kayo nga ko ang pagkalibang sa buntag, gaan akong lawas. Buntag o tuhapon.
0: Buntag o tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
1: Langsik yung kayo, Kuya, no, lahi yung kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule, mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang na kay acidic. Kuan mo ko, grabe ka acid ko kanang basta kuang kuan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuan sa tiyan, no, kanang mga acid, ana. So karon gitry, pag-try ginako, Kuya, nindot yung kayo kay magsigitag ka ng panugap or magsigipog ka ng kuwan sa imong hangin at kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya, ka ng lain siya ang ganay imuhang tiyan, ana. Muhupay yung gaan siya. Gaan yung siya imong pamati.
0: So, na, so far, Kuya Ramir Baligwat, ha? Mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule. O niya, nainangutana, Kuya Ramir, na aman rin si Bobby Huntili, ha? Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pagutan, ano, Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay ba ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia, nga nakainom ko Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bugga?
1: Uy, munay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Inzil. So, nindot kayo, Kuya Inzil, no, kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no, kanang mabuntag ilhan yun mo aduna gitsay ka ng ipik, no, kay kanang mabuntag sayo pa kayo, wala si Junior barog
0: na sayo bro, kayo pero sa una wala dugay mo barog,
1: wala ram dugay mo barog karon
0: aruy
1: wala buyak ay kanang mabuntag tinuod yun na manguhit oy si Junior.
0: Manguhit. Sige. So, ana, so, alang sa mga tatay ni Kuya Rams, epektibo, ha? Epektibo ni nga itong kwan, epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat, sa ika-advise ni mo nila,
1: alang sa...
0: Maka-probe yun itong Amigos Capsule, ya?
1: So, alang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot, nga ito ang year karon sa Amigos Capsule, ganun mga edadaran na o sama, apoy upan nga dili pa edadaran pero minus na sila aning bukno sa kama, Kuya. Nindot yun siya gamiton, Kuya, ang kanang Amigos Capsule. Pinay mo na buntag sa'yo pa, wana hantun na buntag, maghayag na, Kuya, purtigir. So ako ako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga magnanay problema gamay sa ilang kataw. So, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kanyang Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
0: Pila edad na to?
1: Ako, Kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
0: 52, okay.
1: Pero tagaasa din sa hapon, Kuya.
0: Tagaasa din ta, Kuya Rams.
1: Nakakuroon ko ano yan, nakuyo sa Palamban, na Kumbato, Palamban, Cebu.
0: Yes, nagagay salamat, Kuya Rams.
1: Nagagay salamat, Kuya.
0: Nagagay salamat.

Dan sa wanata igong oras mga higala dagang-dagang salamat Kuya Rams ari nataha amigos kapsula. Napay mga kaugat-ugatan apil na pod ning ugat-ugat. Mobalik ang kinabuhi sa mga ugat-ugat nga nalaya abay way tungod sa kainit. Naluya wa na kabarog. Yes, again, salamat. Ikaw gid Kuya Rams, apilon gid na nimong ugat-ugat diha. Insya kay apil lagi na oy. Sige sige. Wana tay igong oras. Dagang-dagang salamat Amigos Capsule, inubanan sa Amigos Coffee mga lods. Kini na lang ang inyong DJ Baday at tua ang mga butika, parmasya sa inyong lugar. Dagang salamat ug maayong gabi sa tanan.

0: Gregorio Tapao, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio, amount sa GTX 500 na. Tiyan mo na akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: GTX 500, mapalis ang mga bulig. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi, bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangabi. Sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix.
3: Ako ay Roseli Nimbulana, si Sangguro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka GTX 500. Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak ma, magtumar good aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag ug gabi. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang, nibalik sa normal akong tulog. Taw hay akong pamina, wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buhi. Mighty C.
3: Ako ay Roseli Nimbulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka GTX 500. May TC.
1: Mapalit sa mga butika. Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drug Store o Butika Gay.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungot. Doon na po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna'y branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna'y branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Gold.

0: Coca-Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatia. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy.
1: Ako ni si Carmelo Takanis Mangyaw, nagpalit sa inyong product na lunch of you eat o minanis oil o nasin coffee o cervical o remain o lunch ay drop. Ako ang practice mong good ko ma'am, ganit ko anak kay sabihin ko yung programa nga. Sana ka isiya, makayo dyan sa food. O, ako ba na po na ko anay si sagis na tipo. Ganit po si Ani kay mag-ayong manglero. Hindi tinagod siya anong kayang inusadak ni Ma'am Aileen. O, di ko naman magpabulag anak. Sige rin mong Japani. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga. Naayo dyan mong sa food.
2: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo malipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais, 57.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
5: 1+1
6: 2
5: 2+2
6: 4
5: 4+4
6: 8
5: 8+8
6: 16
5: 5+4
6: 9
5: 5+5
6: 10
5: 9

sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Mel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po saon sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Kung tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili kaihi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Arcs Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gale.
6: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
7: Ako si Nora Suniga, 64, Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ng kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako dyong namatigdan sa kape mo... Painit ko sa Changi.
8: Yes.
7: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
8: Salamat kayo.
7: Tinuod yun na.
6: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o parwasya sa inyong mga lugar.
9: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin mo nga hapas na huusawang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayomi sa among gibati nga kay Ate Aileen o kang Doc John nga si ko paminawan nila sa radio.
2: Okay, may buntas na rin itong paminawan karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
3: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Muna nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
2: Okay, salamat kayo nang.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Testimonya sa Wonder is Walin.
6: Si Wilson Tamura, Chief Tamura sa Lawero in Balfour City. Doon naman ko kayo sa tabi niya. Tingnan mo po. Si Sunday Wonder Screen kayo. Hayahay yung lukan ko. And hindi po ko titik-titik yung lukan. Wala ko ng kagoy. Kaya amo na yung sulayan. May ito siya. Sulay lang ito ang Wonder Screen kayo. Mismo kid ko may kasinatin sa Wonder Screen.
5: Kung Wonder is Qualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio-Nutrition Formula. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Yes, orihinal sa kumalang 74. Kabuhi, maayag sa buwang ganitor.
3: Unsa man tong imong sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
2: Nagangay, protect ako dok. Iko katulog. Iko kasiya. Iko kasagawas. Iko pangit.
3: Sadya na kong kasa. Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
2: Oo. Oh, salamat po na yung produkto sa Dok.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Perpetual Health Community Co.
5: This is Amapola Broadcasting System.

0: Hello! Hello! O, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw, sa tala na ito, mga suki, mga tigbalamatining atong tulumanon. Welcome, welcome, mga higala, sa bago na usap ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban ka nun ay Doc Hans Lim Nolo. Oy, naka-DTX 500 na ba? Pangitaan ka nun ay ang tatak DTX 500. Ang pinakataas kaayo o antioxidant level na herbal, kampiyon ka ay mga higala na herbal nga pwede natong i-maintain. No, i-maintain ka na adlaw mga higala. Himuan na nga vitamina, supplements kada adlaw, herbal kada adlaw, ang DTX 500. And of course, ang atong D3 bio, ang vitamin D3 na may BCO, di pagkalimta na inom na, nakakape na ba? DTX Coffee Mix. Wow! Ang pinaka-patsada, pinaka-uso kayo ron, mga higalang kape. Big yun malalis. Ipangita ang yun sa katawahan. Ang uban, magbagulbol na lang kay mahot na nung stocks. But anyway, kanunay mga higalang garista, kingtas mga butika. Mga penata. Tara, kape na ta. DTX Coffee Mix. And of course, na atay bago kaayong ang kape. Ganaan mo yung bago ang kape. Ganahan mong bago. Ang bago nga variant, mga higala, sa DTX Coffee Mix. Mauning Dix.
1: Sabi ako sa'yo.
0: Sa pinakaluol nga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilo. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, hello the eyes at mga viewers via Facebook Live. Sa mga naka-Facebook dela ron, hello ninyo. Visayas ug Mindanao, tibuok kalibutan, asa man na ba ito magsibiya karon? Mga silingan na ito ng mga probinsya.

0: kaabot sa tumpag Sibia karon. Tibuok, Lalawigan, sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Negros Oriental, and Sikihor. Nga to mga senior citizen ron. No, naka DTX 500 na, di ba? Ligyan na pagkalimtan, kada humanog kaon, inom og usa ka kapsula sa DTX 500. Iparis mga higala sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Oh, para kanunay hamis ang pamanit ba. Layo ta sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot dira. Kinahanglan ta og alkaline base nga vitamin C. Gawas nga layo ta sa mga common cold, sa flu, layo ta sa mga viruses o bacteria, ligo ng atong immune system, batan-on pagyud talantaon kung naatay enough nga vitamin C kada adlaw. Mag-Mighty C ang number one brand mga higala sa vitamin C nga alkaline karon nga naa sa botika. Oh, Mag-Mighty C na. Sige. Isgutan taron mga higala kining ato ang ani sa tasaguan paghatag og pagtagad ani mga good fats. Actually lagam mga pagtuon na binagyod ni mga nutritionist, gina-promote nila mga higala ang pagsuporta sa pagkaon sa mga good fats. Even me mga higala, I highly recommend gamit mo og good fats. Isgot ang fats. Unsam ng fats. Lipid or fats. Actually, naay duha ka klase, no? Nga most common, kaning LDL og HDL. Kaning LDL mo ni mga bad fats. Nga gikan aling ato mga ginakaon karon. Binagyod kong karne, yan, mga mantikaon nga pagkaon, mga saturated fats, mga trans fats na makuha nato sa mga fast food chain. Yan. Kana nga mga mantika, muna yung dili pwede sa lawas. Dili maayo nga magulpi nato ang pagkaon, anak. Ang ginarecommend sa mga eksperto, good fats, kanang HDL, high density lipids. Kana sila mo'y gikinahanglan sa lawas. Okay, sa magsigitagkaon mga higala o kanang mga mantikaon kapagkaon. Nagikan sa mga karni, mas maayo nga kaon tag fats nga gikan sa prutas ug sa gulay. Ang pinaka excellent source ani avocado. Oh. Murag ting avocado na baron. Butong. Lubi mga higala. Kanang butong yun o kada adlaw, the best yun na. Oh. Butong kada adlaw, bisag usa ka butong kada adlaw, enough na na siya. Kadaanlaw, butong yun. It is a excellent source mga higala of medium chain fatty acid, good fats. Yan. Kini sila, kani mga good fats good, nakita sa mga pagtuon nga makapabawas og timbang. O, muna'y kalainan ha. Kung bad cholesterol, bad fats, mga mantikaon nga pagkaon nga gikan sa mga meats, karne, muna'y mga pagkaon nga makapatambok. Gawas nga makapatambok, makapa-high blood pagyon, makapa-heart disease pagyon, makapa-atherosclerosis pagyon, makastroke pagyon mga higala, makaheart attack pagyon. Kunting paita no. Ang good fats, muna sila mga fats nga makapaniwang, makapaubos sa timbang. Nabinagyon kung plant-based lifestyle ka, mas dali ka nga mo niwang o mugamay. Muli na kanindot mga higala sa good fats. Yan. Sa science, ang pagtuon mga higala sa good fats, makatabang nga mas dali ka nga mabusog, nya dugay kang gutumon. O, nindot ni. Dali ka mabusog, sa tapadyutay ra imo makaon. Nya lugay pagigkang gutumon. So makalikay yun ta higala, labi na yun nga ito mga kaliti X o mga kaliti Rimayo. Makalikay kita sa pagdugang sa tundimbang, kay magdugay at magdugang at tundimbang. Kanira bang life kaning kinabuhi is a circle, no? Oh, balik-balik lang, no? Usahay makadayet na ta, maka-exercise na ta, then after all mga higala murag dami mga ikaon, kaon upon. Nya kung ma-observe ni mo nga manambok na pugka, exercise na pugko ani be. Jogging na pugko, kay murag nanambok na pugko ani na, mag-diet na pugko. Pag humana pug diet, humana og exercise, akao na pugko. Murag ito nga life is a circle. Yan, di ba? Sa science, makatabang kining pagkaon sa mga good fats. Murang excellent source ani mga higala, number one. Kani mga good fats nga naa sa mga prutas. Oh. Nilangutan na din. Yes, sir. Very good yung kaayo ng good fats. Especially ng D3 bio ninyo. Kanunay yun akong ginainom na kay taas kong kolesterol. And thanks God, ni ubos na yun sa sir. Nag-diet ako, nag-exercise. Dayon, nag-inom kong D3 bio 3 times a day. 2 weeks lang. Wow, gaubos na ako ang kolesterol. Thank you kay hasa itong mga textures. So, D3 bio usa sa iyahang ginainom. Because ang D3 bio is an excellent source of good fats. Oh, asa gikan ng D3 bio? Number one, ang D3 bio na anisay cold compressed virgin coconut oil gikan sa lubi. BCO. Wow. The best, no? Gatabang kini sa pag-regulate sa blood sugar. Oh. Di ba? So, nindot ang good fats. O niya, nagapagana kini sa tong lawas para sunugon ang mga tambok. Kolesterol. O iyahang ginasunog mga higala. Actually, ang fat metabolism is very important. Kinahanglan ka ng mga kolesterol, dapat masunog na siya, magamit. Kung saan ni mga higala magkatabang ang good fats nga naa sa mga prutas. Kung dili ta kakaunaan na, eh, mas maayo sigurong mag-maintain na lang taong D3 bio kada adlaw. Ibisan pa man dili kita kakaon na mga good fats nga itong ginamention, eh, naatay D3 bio kada adlaw. So, kung naatay D3 bio kada adlaw, ang kakulangon nato sa pagkaon sa mga good fats nga naay maayong benepisyo sa lawas, mahulipan ra. O mahulipan ra mga higalas pinaagis pag-inom sa D3 bio kanaadlaw. Yan. So, ha, kanang avocado, kanang olive oil, kanang virgin coconut oil. Dali ka mabusog mga higalaw niya. Gaubos pag yun ang imuhang cravings. Muubos ang imuhang gana sa kaon. Makakorek mga higala sa itong mga diet hormone. Yan. Then, omega-3 fatty acid usab, no? The best po na siya. Sa isda, sa mga seeds, no? Very friendly po kayo na siya sa ito ang kasing-kasing. Ang coconut oil, virgin coconut oil, yun ang pinaka-best. Cold compress, virgin coconut oil. Yan. Kung ano siya, kanang naani sa itong D3 bio. O naani sa itong D3 bio. Muna nga, kita ga-encourage. Instead nga magkaunta sa sobra-sobra nga mga saturated fat, mga trans fats nga naa sa itong mga ginakaon. Dapat, ang atuang ihabit kanunay ang mga good fats nga naa sa prutas. Mulagi na ang problema aniron kay dili man ta hingaon og prutas. Di ba murag sa lagma na siguro kakauntag saging sa usa ka adlaw. Ha? Am I right mga higa tinuod ba? Kakaon nagurutag prutas anig Pasko na. December na. Mga Bermans na. Hey, how about karon mga panahon na? Kung wala yun na sa tong diet, mas maayo mag-maintain ta og supplements. Pwede na to adlaw-adlaw. Pinaagi sa pag-inom sa D3-bio. Kada adlaw. Ha? Ang D3-bio na to, pwede na to niyang i-maintain kada adlaw. Actually, ginahimo na ning vitamins karon sa kadaghanan. Sa to mga lolog-lola, muna ni ilahang gina-maintain kada adlaw. Pangontra sa Alzheimer's o demensya. Pangontra po sa mga nerve problem. Kung experience mo, may mga numbness, may mga pagpangurog, pagpaminhod sa inyong mga tiil. I-D3-bio na kadaan daw. Inya kung may experience ninyo nga, may panahon sa kinabuhi nato nga, dali kita maigo mga higala sa mga ubo. O may panahon yun nga, dali kita maigo sa ubo, sipon, trangkaso. Eh, kanang panahon na mas maayo nga na atay D3-bio kadaan lang. Himo na itong vitamins. Kanya sa mga mamis, very concerned kayo sa health. Sa ilahang mga kabataan. Number one, mangginang itong mga bata. Para himso ganun ay healthy itong mga bata. Kaya ang mag-suffer manggod, kita mga ginikanan, kung ang atong bata nagmasakit, masakiton ba na? O perminti duawon sa mga balatian, ang mag-antos mga ginikanan. Muna nga mga mamis, himuan nga vitamins sa mga bata ang D3-bio. Ipausap lang na kadaanlaw. Pag mata nila sa buntag, pausapon ni mo siya og D3-bio. Mugana ang ilang kaon, ana. Bagsik ang bata, ligo ng bata, mga higala niya, layo sa mga ubo, sipon o trangkaso. Dili-dali nga matakdan sa mga infectious diseases. Yan ang kanindot, ana, mga higala. Ang brain improvement sa bata, gina-enhance mga higala sa medium chain fatty acid. Kaya ang medium chain fatty acid sa lawas, labi na yun yung D3-bio na to, MCTs, na naa sa D3-bio. Ginahimo na siyang keton sa atuang liver para nga atong brain, mga higala, na ay enough nga energy, na ay enough nga fuel ang atong brain para ang atong brain kanunay ga-function og tarong. Muna yung nakalindot, mga higala, sa D3-bio kung ipamaintain na to na sa itong mga bata. Kadaan daw. Muna ito yung mga bata nga ga-eskwela dira. La, ipamaintain kadaan daw. Ipainom na sila og D3-bio. Ang atong D3-bio. Maguban pa nga mga produkto, mga higala, kauban ng atong DTX 500, ang atuang Mighty C, ang atong DTX Coffee Mix, na anis mga butika. San ba yung mga higala, kaya ato sa ning pamatiyo, ning pipila na to ng mga consumers, nga naayo na, o natabangan ng mga higala sa pag-inom sa to mga produkto.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi. Pagdabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAP value. Effective sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa fatty liver. Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito ay may mumortika siya rancha kompanya. Mula sa Ampalaya, nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Mayroong soap oil, ma'am. 47.
3: Kanang, unsan mo ginagamit ng mga products, sir? Ni Dr. Ramilo, eh.
2: Dagan mga pagkakaroon.
3: DTX 500. So, unsa may nakahatag og kaayuhan sa imo sa DTX 500, sir?
2: Makapang yun, ma'am. Makaayong
3: yun. So, wala pa ka nagamit, anak, sir? Unsa din mong gibati, sir?
2: So, ang mga ayaw yung baa. Mga siya, kung musog ito ang isim, hindi pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kahit matumba mo ko, ma'am. Mag-aadalag ko ba? Iyari sa hukod ba?
3: So, karon sir, nga nakagamit ka na, sir? Sa may napili mo karon sir?
2: Kalo sige na, ma'am.
3: Makahatagid ka yun, sir?
2: Makahatagid ka yun.
3: Sir, sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, anas?
2: Sa wala pa nakahibalo, hindi rin lang yun sa doktor, sa klinika. Hindi makapang rin yung mga panagkiraan.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka, pariyos ang amarguso. Tia Seeds. Bisugard Sugared Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, Bisugard Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Luna, Hurok Uno, Hingog City. 55 anyos. Nagbalitian ako sa Osaka. Diabetic o mild stroke. Busa, nakabatib ako sa advertise sa radio sa Energy FM sa maong produkto nga D3 Bio. Akong isulayan o tumar. Sulod sa tulo katuig, bago pa ako nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang yun. Og dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Luna, Hurok Uno, Hingog City.
1: D3 Bio, mabibili sa mga butiga. Extend Food Superman.
6: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala na buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Hinatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Paayaw gid kami ni Mister.
1: Extend Food Superman for Men. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Roldan. Dali akay kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagspila kay Silikog Absent. Mao na nga. Iparitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika.
9: Pag Mighty C para aron mo aptika.
0: Mag Mighty C kada adlaw ang number one brand sa alkaline base nga vitamin C karon nga naa sa mga botika. Mighty C kada adlaw mga higala, the best ni siya nga klase sa vitamin C.
1: Go vitamin C.
0: Pwede na tong i-maintain kada adlaw. Nabilay gyud to mga nagkaedad na. Aron mo update ta, ligo na nga itong bukog, ang itong immune system. At the same time, dali ta nga maka-recover sa tuang balatian. So magmaiti si kadaanlaw. Naa sa pinagandool nga butik. Anak kanindot bito aning maiti si. Kay kaya niyang ipagawas ang mga uric acid sa tuwang kidney.
1: Vitamin C.
0: No, muna na kanindot sa pag-maintain sa maiti si kadaanlaw. Nga iyahang panindoton ang imuhang tulog. Labi na ginyong parisa na. O DTX 500. Ako, maningala ko, usay dukaon yun ko. Basta naka, makainom kong DTX 500 o may TC, grabe. Katulungon yun ka niya. Una yung nakanindot sa pag-inom sa may TC or either. Isabay ninyo na sa DTX 500. Ang ato mga ugat, mga higala, kaling ato mga kuan, blood vessels. Kuan ni siya ka ng very kuan siya very amazingly long kining ato ang mga ugat. Kay kung ato dining sumpay-sumpay yun ning ato mga ugat in a straight line mga higala, in a single line, kung sumpay-sumpay yun mga higala, kaya niyang tuyokon ang tibuok kalibutan. Kaya niyang tuyokon ang circumference sa globe. Kaluha ka beses pag yun. Two times. Twice niya nga kaya niyang tuyokon. Kung kaling ato mga ugat, bitaw isumpay-sumpay. Ugat na to sa atong lawas. Gagmay man na or dagko nga ugat. Kung isumpay-sumpay na, perting taasa. We are fearfully and wonderfully made. Muna nga, kaling ato mga ugat, mga higala, kinahanglan nga healthy ni sila, kanunay. Kay nga naman, muna siya yung mga highways and byways atong lawas. Diri, ginatransport ang tanan nga gikinahanglan sa atong lawas. Gikan sa itong mga intakes, mga ginakaon o ginainom. Ang tanan na itong ginakaon nga na ay mga value, even kanto mga toxin, gaagi ka na o galatay sa itong mga ugat. Kinahanglan himsog o healthy ang itong mga ugat para matransport ang gikinahanglan ng mga sustansya sa lawas. Pag dili siya healthy, problema ta. Kung ay mga bara, tungod sa mga fatty deposit, delikado kayo. No. So ang gikinahanglan nato nga mahimong healthy ang atong mga blood vessels, mag DTX 500 kada adlaw. Tungod sa antioxidants nga naa sa DTX 500 nga perting taas ang yun. Perting taas ang antioxidants. Nakuntabang sa pagprotect sa atong mga arteries, mga ugat, mga higala, gikan sa kadautan aning mga fatty deposits. No, di ba magkaedad ta? Naanatay mga development sa mga cholesterol sa itong mga ugat. May mga fatty deposit na magkaedad ta. Ano mahay blood ta, magka-problema tas kasing-kasing. So ang gikinahanglan nga malimpyo siya, pinaagi sa antioxidants nga makuha na tas pag-inom sa DTX 500. At the same time sa D3 Bio, kada adlaw. Mag D3 Bio, mag DTX 500, mag Mighty C kada adlaw. Kini nga mga klase sa mga supplements makatabang sa pagpa-healthy sa ato mga arteries, mga higala, mga ugat na ito. Naas mga butika. Sa mga nangita sa itong sabon, sir, asa takapalit sa inyong sabon, no, DTX Beauty Soap. Naas mga butika. Katul-katul sa panit, lagom-lagom sa panit, talumtum ba na, o gusto mong sabon nga na'y whitening effect, gamit mong DTX Beauty Soap. Si Mister, no, usahay galuya na ang performance panahon sa labing-labing ni Mrs. Imni nag-extend herbal capsule. Oy, pag-extend herbal capsule para mo extend po na kay Basin. Nagsige na naglumoy-lumoy nila. Agad itong extend herbal capsule na as mga butika. Then sa mga mahiligo ng kape, di ba galimtan lamian o gumot nga klase sa kape mga higala. DTX Coffee Mix. Nga natay bago nga kape ha. Bago kayo, DTX Premium Coffee na as mga butika. Masa ibabay ko higala. Kaya nga itong oras limited kayo. Kung ba po, nag-uban na punta. The same na oras, the same nga simya. Programang Kasayurans, may paglawas. Doc Hansa, Lima, Nolo, yung nakauban. Mga ka-DTX, mga ka-D3Bio, tara. Kuyog ta kay mga penata.
10: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
6: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban-uban din sa inyohang kinaham nga sibianan. So maing adlaw, Visayas, Uga, Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog o kaayuhan sa maayong panglawas. Ako yung hatag sa imo ang higayon, Doc.
7: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo ka Dragon Mel. Welcome usab sa mga listeners ato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Mel, no? Umayo nga pagpaminaw sa ilang mga suki nilang mga sibihanan. Ano na sa mga suki ng tigpaminaw ang inyohang ubo sigala, and of course from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ang nagpamatud ng mga suki ng tigpaminaw o nagpahigayon sa mga nagkadaiyang produkto, sama usab sa mga kapsula o uban pa niini mga suki ng tigpaminaw para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga panglawas nga doon na kita ya prevention o dili ang ngayang kabalakan na ka Dragon Mel o mga suki na tantik paminaw kaya ni ana nga to ang produkto mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule mao kini siya ang pinakarindot kaya nga mga produkto dasok na kini siya sa nutrients and ingredients o uban pang mga klases vitamin C ni ini mga suki na tantik paminaw aro usab mapaligo ng ato usab nga immune system, ha? Ang ingredients ini mga sokit tipo pinaw gawas pa nini puro natural, no? Mga herbal ang naa sa ato usab nga sangkap sa atong kapsula. Mao ni higala ang pinakarindot kayo. So mala usab sa ato usab nga mga eksperto nga mga pagtuon sa nagpamatuod, no? Hatag og insaktong ingredients aron usab nga atong mga lawas maprotektahan sa nagadaiyang sakit o balatian. Sama usab sa ato usab nga kape, ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Dosi ka klase mga herbal sa ato usab nga kape mga sokin tigpaminaw nga naa ni ini nga gidisin niyo usab sa para usab sa pagpalig-on sa ato ang lawas. Maka na pigala ang pinakarindot og maay kayo kape nga walang palpitation o nga ato usab nga mga ubang produkto nga maon Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Suwaki. Gidisin niyo usab kini mga sokin tigpaminaw sa whole body massage, no? Ang kahumot mapagpilian nyo mga sokin tipos klase sa plus nausab ang ilang-ilang nausab ang lavender o ang sampagita, and of course mga sokin tigpaminaw ay usab mo kalimot na niyana kinindot kayo ng klase sa haplas for varicose veins, rheumatism, and arthritis. Ay makalimot mga sokin at tigpaminaw usab ang ato usab ng hard maximum coffee for men. Mas nindot kayo mga sokin tigpaminaw kung ikaw nakakape niini nga klase sa kape kaya mo kinisim hatag o dugang kusok kaligon. Ma, kinikitawag og hard max and coffee for men. Max sarap, max ang saya mga sokin timoy pag ikaw naka hard max. Ang ato usab nga doktor po Jesus putang problema usab sa ilahang pamanit, no? Na problema usab sa ilahang ginagmay nga problema sa panit mga sokin timoy niya ang doktor po Jesus ang katapat lamang niya na. Abag usab ang ato sa case skin glow. Otis Mistisa Higala ang resulta pag ikaw nagagamit sa Keskin Glow Power Whitening Soap. Ay magkalimot, ha? Mga prevensyon na ito, mga sokin tibuan. Ato yung mahatagag pagtaga na itong panglawas. Doon na may mga sintomas o galing mga higala, mga sokin na itong mga tigpaminaw. Labi na gyud sa itong mga kaigsoonan nga doon na kadaiyang sakit o balatian. Mga higala, labi na gyud sa pagpaminhod. Sa itong tiilog, sa ito sa mga kamot. Mga kini ang pinaka-importante nga inyong mapansin o inyong matagad. Mga sokin na itong tigpaminaw. Aron nga kitang tanan makabaton sa maayong panglausahay. Dili lang po nato hatagag putaga nagpitik-pitik po ang ato usab nga mga kaunuran, di ba? Ang ato usab nga kalawasan ni gala. Dunay mga namatik na nato nga niniagi na og kakapoy ang atong panglawas nga di nato hatagan og pagtagad. Mao na higala nga mulala ang atong sakit. Actually, And of course, no, sa pagkatinuod mga sokin tigpa minaw, ah, dunay mga abnormal nga daloy sa ato ang dugo. Oh, dili nindot ang maayo nga daloy. Ah, hinay ang supply sa ato sa mga dugo. Dunay mga panghitabo kung galing walay blood supply. Ah, may tendency mga sokin tigpa minaw nga madaot ang ato ang nerve or ato ang mga kaugatan. Ah, na nga ay magkalimot mga sokin tigpa para nindot og maayo ang sirkulasyon sa inyong dugo. Take one capsule 3 times a day, 1 hour after meal sa ato sa mga Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay mga sokin tigpaminaw pag ikaw naka-dragon, sigurado imong lawas pabas kugon.
6: Mga sokin tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
8: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
9: Basta na ka star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, our radio. Basta naka-star, sikat!
2: You're the music star, radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 8:05.
10: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
11: Lama sa kagahapon.
10: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog.

0: Ay, ¿qué tengo, bye? Adlaw karong Lunes, pizza 18 ni mga bulan sa Mayo, reduce mal 26. Ilasab nga hugna sa ito ang tulumanon, ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, nining medyo mainit gihapon na itong kagabihon. Adunay laing sugilanon nga itong pagabasahon karon sa itong tulumanon. Okay, ready na mo diya ha? Sa ino nga mga tambag, mga bay, mga inday, mga manuig, mga manay. Hala, ang inuhang maayong panghuna-huna. Ipabuhagay, ipabuhagay, diri sa tulumanon ni Bay Roni Bay. Aron ang itong makaigsunan diha nga naminaw, samta nag-standby, samta naghigdayda sa lantay, naglingkod-lingkod sa lantay, makapaminaw sa bulawanon yung mga pulong nini nga manindutang kagabihon. Hala, sa ganahan nga mutambag, mauni ang numero ngino ang matambagan, mga bay o mga kahandus. Sa Smart, 0969484-5454 o sa Globe, 0956-6647-734. Hala, akwa na mo, ikwadiha ka ng isave na. Isave na ang mga numero para nga makatambag budiha mga amigo. Okay, may din nga paglantaw sa tumabtikon nga eleksyon officer nito nga lungsod sa Tayasan nga mao si Sir Mark Concepcion is asintista. Kiwa mi mag-abot kay igulan siya nga nakalakaw mga bay. Pag-abot na to, okay, nakalakaw na siya kaya tutas siyang interbihon. Apan, why problema kay bisagwa na kung siya ma-interview. Apan, hapsag malinawon ang mga kalihukan diha sa maong katapusang adlaw last day sa voters registration sa Kumilek Tayasan. Kundiin, matubato ni Ma'am Leslie Bandico nga naa sa 170 at iaw mo na mga bay makanusanga. Sa katapusang adlaw, nikabat sa dulan 200 ka mga personahe o mga tayasanon ang bibisita diya sa Kumilek Tayasan para lang yun ang magparistro, mga bay o maghandos. Congratulations diyan mo, Sir Mark, nga nahimong malampuson ang kalihukan karong adlaw. Okay, doon ay pag mensahe Sir Mark. Atong hatag pagtagad, kining mensahe ni Sir Mark Concepcion Asintista atong mabtikong hipi diya sa Kumilek Tayasan. Matapato niya, may gabi eh, and happy Monday evening. More power, sir. Please congrats ni Chloe sa iyang adlaw na tawhan. Okay, nakaroon nga adlaw. Salamat, sir. Kwa deron, kanang adlaw deron na tawhan ni Chloe. Okay, nga nagsaulog karon. Mudeng sayo nga nauli, Sir Mark, kay pagka alas 5, uli si Dayon kay doon naman ay ga-birthday. sorry, sir, kaya naabot ko, sir, murag na sa mga alas 5 jis na. Alas 5 jis na naabot niya sa mga opisina. O, manang nga, huwag yan po ka magmahay kay mainiton nga pagtimbaya ni Ma'am Leslie Bandico. Okay. Nag-birthday na si Ma'am Chloe. Okay, happy birthday. Ano ito ang, asa mo ito nabita itong naikuan gani, birthday. Happy birthday! Okay, Ma'am Chloe, happy birthday. Okay, asal bang sinugatan ka natuntanan niya kay karong panahon na good ang ato ang panahon kana bang grabe kainit? Manang atuan ni nga patukaran og bugnaw kay grabe man kainit ang ato ang panahon karon tungod kay gitawag ka og kining climate change, global warming na mga bag makhandos. Niya labi na gyud kay summer season ron, grabe gyud kainit. O na nga atong pabugnaon, pinag-isa manindot nga dalit o manindot nga kanta ani pirok nga naguluhan o mabugnaw ang lasang.
1: Mga lamang.

0: Gloria Matapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinasa ng GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong inainom mo kung GTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mapali sa mga butik. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod abektado gidayon ang akon tulog habang ang GTX Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix D3 Bio.
3: Ako si Jaime Irisorio, nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Hindi makaihi. Arthritis. Mataas na uric acid. Mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan. Ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta carotene. Rich in vitamin C. Pure Energy. Pure Energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drug Store o Butika Game.
6: Dragon Fruit Plus 650 mg.
7: Biroy Barorong, Sinta. Purok ba ni Canon, Corona Extension? O wala pa yung pandemic at usog na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhin.
6: Kapusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Arga, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, mabahin ko ti Sir Gadelsor. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko uktiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayo na akong kasakit sa uktiyan.
2: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Ako, si Rinlisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitap-tapan ba og sulipin? Nga, diligig ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bai.
4: Adong oras mga bay, 23 minutos nang milabay sa alas 8, mga bay kini mga tagna, gihatod kanato sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan, kauban ang Astasan 10 Organic Seaweed, mas tasugsanton purity 5 times beta-carotene, taas vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para magkangkurubay ang panglawas, tungod ang Astasan para tulang. Deray sa tayasan, mabalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayungon, mabalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
3: Mga lama sa kagahapon.
4: Sige mga bay, mayong nga pagpaminaw karon sa itong mag-eksunan nga naminaw karoon nining tagnan nining kagabihon. Ana ah, naglantag naminaw at tumabdikon nga election episode na itong lungsod sa tayasan nga si Sir Mark Concepcion Asintista. Samtang napo naglantag naminaw si Sir Bro Charlemagne Garces Disikan. Kaubanhiya ni Mami Flor o ni Day Christine Dia sa Santa Cruz. Mayo diha nga gabi. Ug man pa nga naglantaw karon ha, mayo may gabi diha sa itong mag-eksunan diha sa Manse Bindoy nga walay undang ang pagkaminaw ni Ma'am Len Tugdang, kauban ni Sir Manolito Tugdang. Yung sab, diha sa Barangay Cambay, sa Tagbon Cambay. May pagkaminaw diha sa mga Dibagyo, Tanaid o Duran Pamili. Pinangluhan ni Inday Angelina Tanaid Dibagyo Duran. Samtang sa mga Francisco o Jokinto Pamili, may diha pagkaminaw diha sa Manghimpong Cambay. Pinangluhan diha ni Madam Maria Bungangira, yung sab ni George Len Jukinto Francisco. Ilang team leader diha mao si LP Jukinto. Og sa tanan-tanan ha, nga naminaw karon ni dapita, maayong gabi. Daghan na minaw ha. Diha sa Umali og Surinyo Pamili, may gabi diha ni Bay Ransky. Bay Ransky Umali, isab ni Bay July. Ani Bay Timyo Umali, may gabi diha. Og sa magkaigsuna ni dapita, ni Bay Risurinyo Bayre. May gabi diya sa Laguna, Kabulutan. Ako man pa itong mga kaigsunan ha, nga naminaw karon, maayo may gabi ka na itong tanan. Okay, ito isipun ha, sa mga mutambag, ready sa mutambag, sa smarts, 0969484-5454 o sa globe, 0956-6647-734. Uy, ni Ma'am Alma Scarpe di ay, nga bisan itong gabi, mga pe, maayo dahil pagminarin mo, Ma'am Alma Scarpe, maayo may gabi diya sa Barangay Matuog. Sige, mga bay maghandos, di tamaglangay, ani akin ang sugilano ni Mary, uban sa ito ang tulumanon.
3: Mga lama sa kagahapon.
4: Dear,
3: by Ronnie Bay,
4: maayo kuno ang mananagat, kay maayong musalong. Apan mas aduna pa man di ay maayong muungad ang kumparing interesado sa walay tabon. Bay, maayong gabi sa tanan ng mga suking tagpimanaw. Nini mo nga bago nga tulumanon sa radyo apan lanug na kaayo nga mauang
3: mga lama sa kagahapon.
4: Bayro ni Bay, ako di ay si Mary Minyo. Dunay usa ka anak apan dili sa kumbana ang amahan og lumad kami nga tagadiri sa lungsod sa Tayasan.
3: Mga lama sa kagahapon.
4: Bayro ni Bay, usa ka buutan nga managata kumbana. Balo, naon sa kini ako nga bana nga naong tuaraman gyud

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
2: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala na mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
0: puti ani mo oy, nadamguhan ta ka.
3: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Astasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang Astasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kaya inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto niyo mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Medicare. Natural o herbal nga sangkap nga mao imong pagkalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabinos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangna buhol. Ang akong kasinatian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa malay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas walay kapoy. Sa non-liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong produkto kay nakatabang sa

0: sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: Adong oras mga bay, 52 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kinu mga tagna, gihatod ka na to sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Naghandos. Nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay anina sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung di hindi likamhayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panawas, may balatian ka man wala, pwede gid kamo nga mag-
2: Ay, ikaw lamang. Ikaw lamang.
1: Capamax with insulin.
2: Mahal kitang tunay. Wala nang nanaisin.
1: Og ni Maria Rose Marquez, B.E. Pare, ni Sir Mike Concepcion Asentista, nga salamat sir. Dahil ni Ma'am Juan Araco, matupan niya maayong gabi iba. Okay, magkibidahin mo Ma'am Juan, huwag ito magkaiksunan karoon niya nga ana, naglantaw o naminaw sa poblasyon tayasan. Samtang, ato ang kwanon rin ha, kaya nga doon natin mga lantaw rin, ato makaiksunan ang naminaw sa tuwang atulamanon, mga bay o mga kahandos. Okay, atong gilantaw ha, ato mga amigo rin, mga amigo, mga amiga. Kung base na kakuan sila ba, kanang nakalantaw o nakachat o nakatext na kanato mga bay o makahandos. Sige, di ta maglangay, mga bay makahandos. Ania kini nga musika nga gipangayo ni bro Charlemagne Garces de Sican, giawit kini sa iyang pinanggang anak nga mao si Inday Christine Garces. Ato ni nga sunod adlaw, ato ni i-download aron nga nindot kayo kay arena sa Jocelyn Bagi. Karon sa PC lang una muagi mga bay. Sige, ania yang gipangayo awit Lungsod Ko. Payasan Lungsod Ko.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
2: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlawa. So atong ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya makatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw. Mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsoon nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no, tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga sokin tigpaminaw and additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga sokin nako nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga sokin tigpaminaw, madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga sokin tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, ha? Unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw nga usas sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga sokin tigpaminaw ang madungog ninyo, mapapalit usab sa nagkadayang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Doc Alan, no. Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya Doc na Epimedium.
3: Yes.
2: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China,
3: okay.
2: Sa taas na gyud nga panahon og based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction kun ED Doc og based sa ubang pagtuon nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
3: yes.
2: O kababainhan.
3: Mm-hmm.
2: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usa ni siya sa mga produkto na pudok, no,
3: yes.
2: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market,
3: okay.
2: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. available na mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas uga Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 8 minutos nang milabay sa las 9. Kina mga takna mga bay, agihatod ka na to sa Amigos Capsule. Kung diin, aduna kini mga nagkadaiya nga mga sagol nga mutambal sa mga nagkalain-laing mga sakit o mga balatian. Ang Amigos Capsule, madungog na sa Star Radio taya sa nilang programa mga bay maghandos. Agikan sa Alasays ngadto sa Alasays Media, ang takna sa gabi Lunes hangtod Sabado o ba ni Kuya Angel Blasiason. Alang sino nga kayuhan, sino nga mga balatian, hala tumara na og Amigos Capsule. Kauban ang Amigos Coffee. Kung diin, kini nga Amigos Capsule o Amigos Coffee, mapalit kini sa tanan nga mga pharmacy sa mga kalungsuran, diris tong lalawigan sa Negros Oriental o diha sa at mga bahin diha sa probinsya sa Sugbo. Gihatod usab ka nato sa Ayu Sabon Beauty Shop, bagong sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga daily soak sa panit, magkapaputi, magkapahumok o magkapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga mo'y mupaputi og mapahami si mong kotis naturally. Ayu Sabon Beauty Shop, mapalit siya ng mga suki butik ang tindahan. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayungon, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
0: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bay.
1: Maghandos sa mayong-mayong nga paglantaw karon mga bayig, maghandos sa ito nga mga suki ng tigpaminawan sa ito nga tulamanon. Anadiha si Bro, Sir Bro Charlamin Garces, ang karunay na minaw sa ito nga tulamanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, matubato na ni Sir Bro Charlamin Garces nga doon sa mga mensahe sa ito nga mga suki ng tigpaminawan ang na minaw karon. Okay, ato ani Bro Bay, puhon ang ako na pod nga NIR Paradise Basun ma-download ra. Ani mo pod kay mga fans nato, mao man ang nagsuggest nga sa Star na Basun ma-play kay para na sa mga suki nato tik paminawan. Okay, ato nang paningkamutan bro ha. Kay ato ani nga garbo nato nga mga tayasanon nya maka-produce ba ta o mga maayo nga mga mag-awit. Okay, si Inday nga Christine, bata pa ni apan atong ipanglantawon bro nga halayo na unya ang maabot ini bro. Salamat bro ha. Sa mong pag-iya sa mong guwapa o buutan nga anak na si Day Christine Kalum Garces. Sige, yes, tanan tanahan nga nagminaw karon sa itong katulamanon, maayong gabi mga bay o maghandos. At pasok itik mo na di ahala, kwa mo, timbaya mo. Kay matubato ni Dugang Pato ni Sir Bro Charlamin Garces. Salamat kayo kay Gasubaybay manta sa program. Okay. Matwa nga unsa imo nga mga oras kada adlaw bro? Buntag ug hapon o gabi? Okay bro. Atong oras bro, na sir bro. Ang atong balita alas 7 ngadto sa alas 8:40 ta kada sa buntagon. Ada yung pagkagabi mao ni atong katilmanon ang mga lama sa kagahapon. Okay to makaigsoonan ha. Update sa atong makaigsoonan kadya nga nabinaw karon. Tanan nga mga tayasan o mga residente sa mga kasigbit nga kalungsuran atong programa sa Handos Balita. Alas 7 ngadto sa alas 8:40 ta kada sa buntagon. Dayon pagkagabi mao na ang lama sa kagahapon alas 8 ngadto sa alas 10 antak na sa kagabion. Samtang may dang gabi po dia ni Ma'am Lentugdang. Okay, matubato ni Ma'am Lentugdang. Mayong gabi dia ni mo, Byron ni Bay. Okay, mayong gabi na ni mo, Ma'am Lentugdang. Nga uluwi sa kanunay, wag yun ay undang-undang. Si Ma'am Lentugdang sa inga pagpaminaw sa Star Radio Tayasan. Sige, abang abay maghandos, laing musika alang kaninyo, naguluhan kinig ala-ala mo, gikan sa White Lies.
0: Mga lama sa kagahapon

0: Hasta sakit sa ulo. Hasta sakit sa kasukasuhan. Dilibehi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag nang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy! Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
1: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gale.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
4: Isay pangani mo, Nay?
5: Lucy Sardimio.
4: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
5: Toong.
4: Pila edad din mo?
5: Sa 28.
4: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
5: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
4: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
5: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
4: Nang hubag?
5: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ng pirma di siya Weber kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa opira. Kaya di ako nasa kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parte naman yung hubaga sa iyang mga iyang
4: kuang. No, sa mga yung til?
5: Nang hubag siya maayo.
4: Nahubag tanang
5: gigat. Kanina yung inyo. Huwag abot tiri. Huwag sa abot tiri sa kuang.
4: Punuan sa paha.
5: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko, pe. Siya niyong siya, sulayan na to. Gito nga, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod garon.
4: Ya, karon, okay na yung bata.
5: Okay, na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa, hinoon. Apan, dili
4: pa. Ilan ang itadad to?
5: Kuan, 79.
4: So, sa mga naminaw karon ma'am, unsay ka istorya ni mo.
5: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo niya nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
4: Amigos ko, pe, ray gino. Sadaka, salamat mga idol.
6: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
7: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
6: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
7: Emps Flower Shop.
8: Emps.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Gana din ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulida yun.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Dubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
5: Ako po si Lourdes Inco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UAID. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis. Akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa Nance Herbal Capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Dragon Fruit Plus.
8: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya ka na. Kuan atong high blood, diabetes. Kung lawa ko, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab ra yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
7: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: kagahapon. By Ronnie Bay. Atong oras mga bay, 30 minutos nang milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga atak na gihatod ka na to sa Detrebio Food Supplement. May sa natural, antiviral, o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses, nga matrangkaso, o mga mikrobyo nga magkapahilan at daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detrebio Food Supplement. Ang Detrebio datos sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistance sa lawas, pangutras sa kakapoy o pagkasalaman. Sakit. Data X Capamex with Ampalilabs Tiacids and Sugar Sugar Cane Extract Powder. Data X Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Okay, ito sa punha sa itong makaigsunan karoon nga naglantaw sa itong paraguban sa itong atulamanon. Ana si Ma'am Lentugdang. Matubato ni Ma'am Lentugdang, mayong gabi, bye, diha, bye. Samtang na po naglantaw si Bay Danilo Ambaras o na po naglantaw si Sir Bro Charlemagne Garces. Dayon lang naglantaw na si Sir Mark Concepcion Asintista, si Mariros Marquez, maay pong gabi diyan ni mo, o ni Ma'am Juan Araco Balasabas Caliao, maayo pong gabi. O ba na itong makaigsunan pang naglantaw karon, maayo may gabi ka na itong tanan mga bayag maghandos ha. Doon ay minsahe, ito nga hatagan pagtagad, gikan ni Ma'am Alma Escarpe, gikan sa Barangay Matog. Matupan niya, good evening Byron ni Bay, great lang ko una ni mo, ni DJ Maria Bungangira, ni Lola Iska, nila ni Day Lorna, Madeline, Melody, Junjun, Angelo, Amer Sultan, Carl Jana, Cyril, Giancarlo, Day Nisi, Day Sulidad, Kunsial Alvin Kalumba, Day Hansel, Day Indayon, Day Ilsi, Day Lansita, og Satana na lang, Amigwa, og Naminaw, Rikus Kogsong, may balik ako. Greetings from Alma Scarpe, salamat sa pagbasa. Okay, ito lang tayo, basig doon na pala mga pagtimbaya sa itong mga kaigsunan karong nga naminaw, nining tag na nining kagabihon. Okay, so ilang ay, ania ang ipangayong awit ni Ma'am Alma Scarpe, gikan sa Barangay Batoog, awit nga naguluhan, mibalik ako, nga giawit ni Del Horace.
1: Mga lama.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Okay, mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong ngalan.
2: Oh, mayang adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic o arthritis. So, sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibyo man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
1: So, unsay awhag ni mo sa uban, no?
2: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
1: Testingan
2: na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin ay tinood. Okay. So, dagan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong ka.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Bidiser sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang endless.
8: Jesus Life Funeral Homes
7: nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi.
8: Endless Life Funeral Homes
7: na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Kasi Lorilyn, di ako na ako nagpuyo sa Purokgis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung kusong permintira magsakit. Tukal ganito Marco, aning cervic care na ulian yud ko o nga hapsay akong paminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa M's Flower Shop.
13: M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuhan.
12: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
13: Emps Flower Shop.

narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: Maghahapon by Ronnie Bai.
1: At ang oras mga bay, 50 minutos nang milabay sa las 9, mga bay, kin mga tag, nagyatod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarinig tambal, sulay natural nga pamagi. Pagmasahe, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hili mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol. Adun antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungkol kaya doon na kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa biktado nga parte sa mong lawas o banan o masahi Shiva Essential Oil. Ang haplas nga humot o epektibo, Shiva Essential Oil. Mapalit siya ng mga suking butika o tindahan.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay, itong oras mga bay, 51 minutos na giyod ang milabay sa alas 9.
0: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
1: Okay mga bay, ang pangutana ni Mary, akabahin ba na yung iyang anak mga bay? Kung diin, doon na siya ay ginibang anak. Apan, di lang yung bana mo ay amahan ini mga bay. Nakaroon, ato siyang dawaton sa ha, kini nga itong tawag karon sa itong paraguban sa itong tulumanon. Kajut lang ha, kajut lang mga bay, kayo mo tabag kapag kayo rin tawag atong hatagan o pagdagad, okay? Ani ah, nakikuban na ito, ato ang sa kanunay si Sir Juvenal. Sir Juvenal, may gabi eh.
2: Good evening, Sir Byron Nibay.
1: Okay, rekta na sir sa kwa na to, sir. Kada to nga parang uban sa on-air na juta, sir. Rekta, sir, kay atul mapun nga nagsulti ko sir sa mong pagtawag, sir. Sige, sir, sa mga greeting, sir.
2: Ay, nakikauban. Nakikauban ako sa Marinang Bayan.
1: Na si?
2: Si Marinang Bayan, sir.
1: Marinang Bayan. Si kuan? Si Ma'am Lynn. Ma'am Lynn!
3: Good evening, sir. Bye.
1: Okay, salamat nga.
3: Maayong gabi eh.
1: Oh, may gabi na, ma'am. Gimingaw yung kini, ma'am. Kay inako ni Kalimta na managway ko nila ni Marinang Bayan o ni Parinang Bayan.
3: Na,
1: kay wa na may tawag-tawag na ako?
3: Parang iba yung unay ginaingon nga. Matin, mawala man may makadiyot, pero sa among sulod, sa among kasing-kasing, anaa ka gayod, lago na sa iyong mga programa.
1: Tiaw mo na, ma'am.
3: Hindi na mawala.
1: Mm-hmm. Ma'am.
3: Kaya naka-part na ka sa muang among kuan. Ang imong programa is part na namo sa muang, usa sa muang imong on-off. Kana bang kuan, kalingawan, pag yan aron ang oras.
1: Mm-hmm. Tiyaw na ma'am nga, kuhan mo ka na nga, pila ka adlaw nga mo katawag, apan sa kong nga pamina ma'am, mura og pila na giyod katuig nga wala mo na ako makita ma'am. Tumang kami nga na ang gihandom sa aking kasing-kasing.
3: Naapod eh ma'am, mingawan po din ang mga tingog ng mga yumungha.
1: Amo, kuhan ma'am.
3: Salamat sa tayo, bay. Salamat kay bay no, nga isan po nga wala mig makaaloy as in, na-miss po dahil ninyon. Labi na siguro sa oban po nga talking to tawagan mo dyan o pigpaminawan.
1: Mingaw sila ma'am. Namingaw sila ma'am. Kaya nga mituaw sila nasaan na kaya sila.
3: Hi!
1: Sige ma'am, silang greetings ma'am.
3: Sige ma'am. Nagayugdug na may dito magtusunahan kaya murag hapit na good nilalom ang dagat.
1: Mm-mm.
3: Oo, masina ni good evening sa tanan niya na minakaroon. Sa tanang nagpaharahay na diya. Oo, maayong gabi, maayong pagharag-harag ninyong tanan. Especially sa kuang Maria Bungangera. Oo, sa iyang sister, Big Sherlyn, sa iyang brother, Bubord. Of course, ni Lula Isa. And then, ni Byron Ibay, sa iyang Tibok family. Then, sa station manager, Mr. Lahato, may gabi, sir. Og sa tanang mga kaubanan na lang sa 98.3. And then, sa tanang nagpaminaw karon, Bro Daniel Rigon, si Day Alma, baskin kong wala may nagkaila, pero as in, makimaya, Japan ko niya, og maayong maayong gabi. Mr. Rodel Balsomo from Lucayman Hoyer. And then, Ma'am Eva Pihada, of course, sa linya nga nag-connect na po, Mr. Juvenile Deserve from Magata Cibolan. And then, Day Edna, o Miguel Kilin. Kapanan-tana na lang yun niya ng Mina Karun. Happy evening, everyone.
1: Salamat, ma'am.
3: Bye.
1: Salamat, ma'am. Si Sir Juvenile Lepon.
3: Ilan naman lang.
2: Ay, sige, salam. Good evening mo dala, Bayran Ibay. And then, sa iyong special measures, sa ayan lahat. And then, si Maria Bungangera, yung sister, si Tia Dulin, isang bobo niya din. Sa dibuk ng pamilya, rapot sa mga dipaminawan dala sa iyong programa. And then, si Madam Alma, and then, Ma'am Ivaki Orina, si Kois Radal Balsamo, and then si Manang Lin, si Edna, si Paolo, o sa tanan pong tigpamanawan na po ng sa mga ano lang, mga disa family, o sa kurutapiras naman sa bari ni Baika na.
1: Okay, salamat yan mo, Sir Juvenile, dia sa Magata Sibulan, o ni Ma'am Lin sa Look Right Dumaguete. May gabi
3: doon. Thank you, boy. Oh, God bless. More power!
1: Wala sa pwede ni Ma'am o Sir Juvenile.
3: Bye-bye!
1: Bye-bye. Okay mga bay, mao ka itong tawag sa itong kanunay nga matawag matagabi nga tanan. Sila si Ma'am Lynn o si Sir Juvenile. Okay, balik ta sa itong tambag na nining atak na nining kagabihon.
0: By Ronnie Bay. Paliyo.
1: Okay, Ma'am Mary, ako nga tambag ka nimo, agabahin si mga anak, nga anak nimo, apan di anak si mong bana. Apan anak sa igsuon sa mga bana. Kinilagi po ba nga bana kasawa, ato nga tambag sa itong makaigsuon na diha, nga mga bana kasawa, kinahanglan nga, tubana po ang inyong obligasyon isip bana kasawa, ha? Kay sa matag-usagod, nagbinyo ta, kay nangita po naglawas nung kalipay. O niya, napunapan po di mabasol God, kaya tungkol po sa papagindahay po ba, nga mo asinso ang pagnabuhi, mo nang usahay ang paglipay-lipay malimtan lang taon di ay. O niya, arita sa ito nga tambag, at tambag ka ni mo, Ma'am Mary, nga iyo nalag sulti ang imong bana kay labi na ginagina ang imong bana ron, nga maglisod ang lakaw, na stroke na. O niya, ay mo bang samutan, simba ko lang, nga imbis nga makita pa ni imong bana diha, di na makita, muutong niya na. Mukirig niya na tungkol kayo mo nga siyang pahibalo nga ang iya din nga giila. Iya din giila nga anak. Dili na iya ha. Hindi usapod. Basin niya ang imuhang nga anak ba. Mausap po ang tinagdan nga ito sa giila niyang amahan. Amo na. Ang akong tambag. Sige. Pangayuan na lang pa sa ilo. Sa labaw magkagahom. Dayong itago na lang. Sa laman yung pagpamakak. Pando naman po yung mga pagpamakak nga. Kana bang makahatag po ba? O kana ang katunhay o kalinaw hangtod sa hangtod. Kay basin diha sa mga pagkumpisal, murisulta ni sa tumang kaguliyang. Muna akong tambag, itago na lang kay basin unya o makadungog ang imumbana, musinggit kini o mayon nga, hindi ko kaya.
0: Mga lamang.

0: begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lulog, lula, nanay, tatay, dodong, oginday!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta, kay buntag na, oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibukang atong madagko nga mga mata. Balag na kung matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bata. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay ragyo. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong igala sa kangidad. Kakanunay magpaubos kay ang lami nasa obo. Adlaw karon nga, Martes, Betsa 19, bulan sa Mayo, tuig 2026. Sa mga ka-birthday rong adlawa, happy, happy birthday. Happy birthday! Sa nag-birthday kagapong adlawa, belated, happy birthday. Happy birthday! Og sa mag-birthday, og mang adlawa, advance, happy birthday. Happy birthday! So more birthdays to come and always good health. Happy birthday! Orgin na'y pinaka-da-best sa atong birthday, abdikos ka ng atong lawas, nga magliok-liok sa matag adlaw, og libre na gita nga makalaag, bisan asa nga lugar, the best na gid kayo nga gasa, gikan sa atong labaw, makagagahog. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na'y birthday, makaingon, gyuda.
2: Alami, manggid na siya.
0: Alami, ginang na'y mag-birthday, kay sigurado maka... Panog abot sampo. Okay, toras, 29 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon pagkadalirigid sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to, hey! Dali rigid tang matigulang dinis kalibutan. Anay giyon, dali rigid kayo ang tandaan. Sa ganaan nga mo tawag or mo text karong buntaga, open ra kayo ko ang atong call and text line number sa atong Smart 0969-484-5454 o sa atong Globe 0956-664-7734. Mint my out. Mao na tong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede politiksan kay andam ginda nga matag og maayong pagtagan. Kon may mo timplan pamunigatas para mo bright manambok inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makayo usay pod makadaot og manabi mangani kanang yung makaayo para hapsay og malinaw ng atong kinabuhi. Mas maayag magpakailaw, bitakom na lang ang baba. Dili magsigig bukan. Sorry lang, gugma ko di kabayran. Ulay kita gugma sa tigulang. Kaling tigulang, basta may gugma, lisod pungan. Labi nagdagag kwarta, sigurado yun nga. Successful because of money. Money changer. Okay, ito ras 51 na yun minutos sa mga kalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kumusta, kumusta ang atong kasikbit nga kalungsuran na pinaginis atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Yes, eh, Malalod, the Libertad, Giolngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Yes, ayungon, Bindoy, Manoyon, Oksaban, Pangkalungsuran, nga maabot sa tong signal. Karong Buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon na tayo mga sikat kay Buntag na. Hinay-hinay nagkamang paingon sa kusina. Itak ang natong madagong kaldero, dagkong sampot, lagom-lagom. Butay tubig ini taron makainom og kape si Dodong og si Inday. Kanang kape the best mangida kada buntag mao gid atong pangitaon inigmatan nato sa sayo sa kabuntag. Kanang kape Kape. Kape, kape. Legion, kape sa Bisaya, coffee sa English. Mama, ora man sila. Medyos lang lang ng English good kay coffee. Sa Bisaya, kape. Sa Tagalog, kape ra gyapon. Okay. Mare, magkape ka muna bago ka umalis. Ora kape ra gyapon Tagalog. Ana may Bisaya og Tagalog nga pariyara. Walay wala bay kalayan ba?
3: Day, sugta na taon ko day.
1: Pahuway diha uy.
0: Na papahuway mo nung tigula. Pangis tigula nga day, sugta na taon ko. Yo magbutan unong nadalaga, pahuway na da noy di nakakasugakod. Nakasakita pong palandungon. Okay, the speakers is lagi tawag sugbo. Good morning, good morning. Yes, dumadog. Runda, ligra, badyan, inatilan, malabi, og sampan, og sampan, pangkalungsuran nga mabot sa tong signal, dinadapita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta, kay Buntag, no! Kumusta, kumusta sa matong matindirag, tindirag sa itong matagsa-tagsa ka mga public market. Atong matindirag, tindirag isdaan, bularan, kananan, utanan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay Buntag na. Ay, sigpitok-pitok ng mata. Kumusta, kumusta, kumusta sa matong mga drivers, sa itong mga bus drivers, pinikab drivers, sa balhabal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay Buntag na! Kumusta, kumusta usab atong mga mananagat sa kadagatan, atong mga mag-uumas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na gita kay Buntag na. Ang pagbangon, importante gita. Para kita makapadayon pa sa pagtrabaho. Makapadayon pa ta sa pagtuman. Sa inyong mga pangandoy. Kunsa man inyong mga pangandoy sa kinabuhi. O gayuhan man na siya. I hope you successful. Basta kayuhan nga pangandoy, padayon. Pero katong pangandoy nga way pulos. Stop. Okay, oras 54 minutos. Suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadaliyari gud sa oras, hapit na po alas 5. Sa mga nang mata na rin diyan sa panyong ipaabot, timpla ng kape. Kahit ka ng kape, the best gud na makapakusgan sa itong kasing-kasing o malikayan pag yun ang type B, diabetes. Kape sa umaga, kape sa gabi. Kaya ang meaning sa kape, kausapin ang Panginoon everyday. Ato naging istriyawan masikat ang atong labawang makagagahom kada adlaw nga hatagan naging tinagkabtik nga panglawas o dili tanya ipahamak sa daotan nga dalan. Anarag yun, dagang grasya ang atong madawat, puno sa gugma, puno sa kalipay. Simple ra kaayo, balag mo naging yun nga balag dili tamadato. Ang importante nga dire ta maglisod og makakaon ra ta sa insakto nga oras og kauban nato atong pamilya, the best na gid kaida. Wala may tao nga dili ganang madato nya kay di mangin nato makaya. So kana sukuto basta makaya. Og di gid makaya ay jog kabuta kay sigurado mahulog jog ka. Ana ra simple god. Gunsay makaya ka na ora. Ato rang i-appreciate og naa. Gunsay naa. Dili ra ta mangita og wala kay wa guday pulo. Matay ako nung gugma, di magigil ko nung kabayran. Bahala ko nung siya maputos sa utang. Basta kay ang iyang gugma putli o limpyo. Walay hugaw. Pero kadang uban ron. man, ah, balag tigo lang, basta kay kwartahan. Piti na na. Balag tigo lang, basta kay mulabyog pa. Ah, kumbati raga po na. Maura mag, maragin praktikal na biya ko na ron. Yung ba, di man, di man ato mag, di man magpariyong una-una. Ngayon na-una nga. Alak ko na kwarta kay wak mangkit sa may kugma, di gyo ko na siya. Pero ang uban po, abalag, wala siya may kugma, basta kay kwartahan, ah, padayon. Kwarta na yung gigugma, dahil dili ang tagyas kwarta. Okay, ito ras, 57 minutos, suman pagkalabay, ang alas 4 sa kabuntago. Sa mga nang mata na ron, mayong buntag. Diyas parang kayo magtotayasan. Mayong buntag doon nung diboy hinoo nga sa'yo kinagmata. Anas kusina, gatak ang nga siyang kaldiro. Mga dagkog sampot, lagom-lagom. Yan ang ibutag tubig, iinit. Aron makainom mong kape, yang pinangga o butan nga asawa. Mayong buntag din ang Myrna hinoo. Diyas parang kayo magtotayasan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon at tama sikat kay buntag na. Ako may buntag po na Inchimulina Binson nga sa'yo pong nagmata. Anong na'y guning palanog danog sa Star Radio kada buntag? Unay gingon nga mumatag sa'yo. Matulog po nung sa'yo. Ilang by Dan Binson na by Lickster. Ilang by Joey. Ilang Saira Imnasin. Saira Akila Harvey og ni Chichi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon at ta kay buntag na. Naigyan ang pagbangon, importante gid na. Ang pagbangon, importante gid na. Ang pagbangon, importante gid na. Naigyan bangon gid na kay importante gid na. Importante nga makapamista pa ka sa mga kalungsuran nga mag-celebrate sa pista. Makalaag pa ka sa manindot nga lugar. Onang bangon, bangon yun.
1: Bangon, bangon, bangon!
3: Sugta na taon ko, day.
1: Oh,
0: iya, uy. Sugta na taon, day. Iyon po yung papawayon nga. Inihap na lang nga inang yahang kondiris kalibutan.
4: Day, gusto ko nga bukas to kanimo. Daghan ka ayok ko kwarta sa bangko.
0: Okay, Toras. Alas 4:59 binigyan sa kabuntagon. Pagkadalera man sa oras, alas 5 na yun. Nagyan ka ng orasan, mga sikat. Di ginato na yung kapungan. Kay kanunay, guning magtuyok. Sama na po nistong kinabuhi. Nga katuyok po, perpe. Patakabalo nga. Ogma, dato na dayta. Pagkasunod ogma, pobre na po. Muna yun, pagkapaita. Muna yun, one day, millionaire. After one day, oh, you're four. Four ba? Four, katong number four. Ayaw tong four nga. Pobre na number four, ha? Okay, standby, standby. Tama si Kat sa dipatang padayan sa nan. Mamina o nakitag mga awit. I play a song entitled Herbal by Max Urban. Ato nang ipahinungod sa atong mga kaglan nga kusog mo inom og mga herbal. Inom gud mo herbal kay makaayo, makawagtang ginas mga sakit sa kalawasan o balikayan pagin ninyo ang mga diabetes. Mag herbal kada adlaw.

0: pamina mo bayo. Nindot ganing tirog ako na. Baki gani, yoyoy na.
1: Dabi di hoy, mga igala, ayaw mo ka to ni Max kay Butbuto na. Ako ito, huwain ninyo kay Mistiso ko. Kala si

0: Uy, pre, kung saan ko nang nagigiras mga hapon, patakta ka man niya.
1: Hindi, ang mga litra, tulog-tulog lang kunin mo.
0: Sunod, wapang ni hapon to panahon na.
1: O panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon, pispisok pa ka.
1: Ah, may paatuos mo, ilakino na to.
0: Ilakino na to, ang madali ah.
1: O sige, ang malagay.
0: O sige,
1: okay.

0: ka. Ha? O siya dako. Ha? Pataka-taka magagdako. Dako.
1: Imo naman litra niya.
0: Imo litra. Pataka magagdako. Dako.
1: Imo na.
0: Dami dako niya. Ah!

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang Nail Power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Kaya mayang adlaw na itong tanan, itong mahidami karon ang usas sa mga user sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
6: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako nga paggabit sa Astasan.
5: So unsay awhag nimo sa uban, no?
6: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakailan ako, bisan tong wala nakaila.
5: Testingan ra
6: gini nyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala koy kwarta, mangutang jud ko, mao ginay tinuod. Okay. So daghan kayong salamat.
5: Okay lang, salamat kayo sa imong pakigpulong.
7: Paminaw ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
8: Kinsa ni ma'am?
9: Francine Olores. Nakakuan mangko ko nga maayo ko ng Vitron.
8: Unya, kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
9: Na yun siya nga, lami ko no. Lami yun ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskoy la kay makabright di na, no? Kay laan na siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imnon niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, Ana.
10: Vitron syrup, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: ako experience siya ni Colo, gamit ko sa nang haplas, sa nang kape, o nakagamit ko sa UAID na nang non-stop hold. Mauna yung gigamit. Kaloy sa ginong, o murag, sa nung nai mong gumakasakit-sakit, anong kalawasan kayo. 72 years na baya ko niya. Mau ginintay na ako ang nang. Daghan tayong salamat sa nang na mau inakapakusuwa sa mga ibang
1: bakit. The Bitwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunan ay sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
4: White Knights Dumaguete Pension House
3: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
4: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
3: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Footnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
4: White Knights Dumaguete Pension House.
5: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
6: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
5: Hard Mama.
6: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
5: Mag-hard Mama. Extreme na.
7: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambago nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: on air.
1: Welcome back sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon, na inyong galas sa kangidad. Huwag na mo'y otang. Huwag mo palit. Anarin ka simple ang atong kinabuyog na tay kwarta. Mupalit o guay kwarta mga otang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Araw nang isi abot sa Ali Ngagngag. Basta lingag gagresgutan. Kanis manang ostay mo katawag idayon pagkalaparag bagon. Ato lang gini siyang sabton. You need to understand manang ustay because manang ustay is having a wide mouth.
2: Kay gihagdan ako bisag daghang tao na vulgar ang among.
1: Okay, tolas 30 minutos suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Katali aragit sa oras. Sa ato mga lulog-lula na nagtatay dodong o ginday.
3: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Nahinay nagkamang pa yun sa kusina. Nahinay nagkamang pa yun sa banyo. Aron maligo og sayo. Inanglan maligo gitag sayo ha. Dilita magkinanding. Kay grabe ra ba kainit sa atong panahon ron. Init kay ang panahon. Inanglan atong lawas atong pabugnawan sa sayos kabuntagon. Ngit-ngit ko nung balkon ni. Unay ninyo, at tas ngit-ngit na balkon ni Day kay sarang nindot ng ngit-ngit kay dili makita ba? Oh, tiyari ito sa atong kapalaran karong buntaga. Paminaw pa mati kaya ito nang yata gura o rada. Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 ng WCNB Aris. Makamot ang kalinaw sa imong huna-huna. Swerte numero color 395 o gray. Abril 20 ang tuwan Mayo 20 Taurus. Doon na kay mahibawaan nga sikrito. Swerte numero o color 618 o gray. Mayo 20 ng tuwan yung 21 Gemini. Malikayan ang kasamok sa adlaw or sa imong adlaw. Swerte numero o color 472 og labende. Hunyo 22 ang tudulyo 22 Cancer. Mamintinar ang mayong relasyon sa barkada. Swerte numero o color 836 og white. Hulyo 23 ang tudulyo 22 Leo. Donay ma-appreciate sa imong gibuhat. Swerte numero o color 159 o gold. Gusto 23 hangtod September 23 Virgo. Likay ang mga walay pulos nga diskusyon. Swerte numero og color 47 or 724 og pink. Og gadong atong katunga sa tong kapalat. Ang katunga tangatangilan ninyo yang taod-taod. Kadto mong kapalaran gatod ka nato sa Astasan Herbal Capsule. Matambal, sakit sa ulo, sakit sa tong kaso-kasoan. Dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol, hubag-hubag. Wala ko natanan sa Astasan ang pinakabagong magustin product ang ipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santuin pretty, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto para makaangkod ug bayong panglawas tungod ang Astasan para

0: Katola. Ang asta sana palit sa masuking butika dool sa inyong lugar. Dias Barangay Bago Teasa na bilabulo sa batong Astasan Herbal Capsule. Dias Panimalay ni Sir Boyax Labiog Garita. Sa ganaan nga mo guwapa, puputi mo kami isang panit gamit na kayo sa Bon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos sa Bon Beauty Shop, ang pagwapa nga dilisog sa panit. Maka puputi, makahumog ug makahami sa panit. Ano na avocado oil, nidalag vitamin E, lecithin, collagen, ug mga nutrients nga mawag mapaputi ug mapami si mong kotes naturally. Ayos sa Bon Beauty Shop, mapalit yung masuking butika ug tindahan. Okay, ito na, 34 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Kadalirigid sa oras. Dalirang adaw, dalirang bulan, dalirang to. Hey! Nagyon, dalirigid tang mag-birthday kada tuig sa mga ga-birthday derong adlawa. Happy birthday! Happy birthday! Ang samay atong handa. Nagyon, na ay manok bisaya. Mamang ginay traditional, basta na ay birthday, mag-ihaw manjug manok. Kanang dogo i-cross ikuan sa kamot pa i-cross sa agtang para kuno mo taas pa ang kinabuhi o mawagtang ang mga dimalas. So crossan og dugo ang agtang basta na ay birthday. Mamang gina ako nabantayan. Pero si Bayre ga birthday ura gwa may cross-cross agtang. Next year basig mag-cross na punta ani sa atong agtang og dugos manok. Sa pag-cross og dugo sa agtang may manok Bisaya. Na ay manok Amerikano man ya. Isud biya kay yao ng Amerikano kay pait kunog sabaw. May ko nang Bisaya kay tamis nya lami. Ngayon ang sa manang manok kanay Bisaya. Bistriya kunog Bisaya og kabalo bang mustrag Bisaya. Mao na dia. Bisaya kunog Amerikano. Problema itong Amerikano nga manok yung mga istoryahan kaya di umunto kabalong mo English. Igo raman itong mo tuktugaok. Agyapon kay dagadad. Okay, standby, standby. Tas, hindi patang pa rin sila na minaw na kitag pangkabuhayan showcase.
1: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa oi text 500.
1: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan yung sakit ihan murag imong minor ba og makatuman bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Update ba siya basta maka state og tumar ani.
1: So wala pa na siya ninom ana unsa day ang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
1: Luyahon.
2: Nya dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
1: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Na number 1 yun ni ang kuan, may PC. D3 Bio o kanang TX500.
3: TX500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mabilis sa mga butika. D3 Bio.
5: Magali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsigar. Swerte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Ininom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mong pumunto DTX 500 para sa among mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
3: DTX 500 mabalis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog subong aga kagabon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix mabalis
7: sa mga higayon sa kasubo. Ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuod. inuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros. Ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City o Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy baroro, sinta, purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape, o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kuhan mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
1: Kapulsa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat, Ma Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
4: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang isay pa nga ni mo nay?
5: Merna Bromo.
4: Pila edad nay kus ganay?
5: 60.
4: Dugay na kadagamit og Amigos Coffee nay.
5: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
4: Pagsugod gyud.
5: Sugod oo.
4: Ano ni gamit mang kag Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
5: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
4: Ah okay, sa una day nay
5: gato. 180, 200.
4: Mo na yung blood pressure ni mo.
5: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
4: Karon wala na kay lagi.
5: Wala gyud.
4: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
5: Wala pa yung tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
4: Jutay raman. Asa dapit ninyo adere sa Tayasan na yung?
5: Matuog.
4: Barangay yung?
5: Barangay, oo.
4: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na yung?
5: Oo, di mo gamit sila. Ani, arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
4: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntan. Salamat mga idol.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: sabi pabuthan. Kung bagman ka na, di atong pabuthan, kaya rumuhiyos.
1: Rumuhiyos yan, pero mo na nagimutan ang rubintador.
0: O sa amo sa buhol, di na may tahon gani na.
2: Hoy, unsa man ang imong iyong tauran?
0: Tauran o gantina kay TV magkana? Unsa man, colored, black and white?
2: Dili television, TV ba ka lang sakit sa baga?
0: At ang tangan?
2: Unsa itong kangon?
0: Baga?
2: Hoy pre, edge, imong tiwasan? Luoy sa dana, oy?
0: Di naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

0: on air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, Kauban, Gyapon, ninyo igala sa Kanginad. By Ray. Inilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat yun ta.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Atong oras, 50 minutos sa uman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa mga may ligon, Dags Vertres, tanawa, tutukin na yung tiket kay base nugusan mo sa mga mananaog. Sa atong resulta, gapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 993. Og sa alas 5 sa hapon, 111. Og sa alas 3 kagabi, 931. Magkanto itong swertres. Result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations.
3: Ang tuhod mo nga
1: na wala ka daw kay magkatagam, taya-taya lang yapon, basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa, itaya na gurot. Kuota, aron, og mudaog, kwarta, ang isi abot sa alingag-ngag. Gantong mga swertres, gatot ka na to sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa mga ito, girbal nga baratong epektibo na, anaya na sa Tomasoking Butika. Ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka maya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede gid kang makatumar. Ayaw hulata nga imlawas mubigay panalipdi kanunay pag Dragon Fruit Plus usbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mapalit yung masuking butika dool sa inyong lugar. Alka si Sir Jomas Corbett sa mga idaran na alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod, malutanog ang pagbato o gatritis, rayo maguban pa tungod ganas kakulangon sa vitamin C sa lawas.
4: Buhol, di na may taho.
1: Bosa mga nanay, tatay, pagtumar, kanunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi di alkaline vitamin C. Mupatinaw sa nahanap niyong mata sa alkasi protektado kanas sa pamanit.
5: Unsa man ang
1: Amis pagid ka. Mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar.
4: Unsa man, color, black and white.
5: Dili television. TV ba ka lang sakit sa bakit?
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lamian? Humot ang herbal pa dyan nga coffee. Aniyan na, gipailailang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant.
4: Hindi naman ang magsilbi.
1: Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog, tilawin din sinyo, kini nga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay, dosi. Ang mga herbal ingredients, kini nga kape, tambal kini, Dragon Fruit Herbal Coffee. Lamian, mapalit yung masuking butika, dool sa inyong
6: lugar.
1: Hardmax Extreme Coffee makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee. Available usab sa masuking butika og tindahan. May buntag din ni Ma'am Mel Galios, usa sa mga sinaligan sa Dragon Fruit og sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na tama sikat kay buntag da. Oras, oras na gid para mang mata. Oras, oras na para ibuka nga itong mga dagko nga mga mata. Alam niya kung matang, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabuntagon. Hayag na kayo atong kalibutan mga sikat. Kita na kayo ang langit. Kita na kayo mga kahoy. Kita na po kayo mga paa nga mag-jogging kilid sa kalsada nga mubo kay mga short. In short, kita na kayo ang tanan. Para himsog ang atong lawas kadadlaw mag-exercise. Kay kanang pag-exercise, good benefits yung kay nasiya. Jogging na good, jogging na magtag 20 kilometers kadadlaw. Kumbati na kay na. Unay giyon, bisan og kapoy. Kapoy, pero nindot na og. Resulta sa atong panglawas. Kapoy. Pero unay giyon himsog. Himsog ang utok. Alayang lagi kuno. Alayang tikongkong tikangkang. Kay ato nang butangan. Okay, rita sa atong kapalaran. Padayon na ta. Itong oras, gidagan sama sa atong kinabuhi. Kaning orasan mau-mau orang nulis tungkina buat ikut gedagan permi. Kaning orasan mata kabalok asa dapat mapalong. Sama orang pernah tungkina buat. Okay, pada yun tas tong kepalaran karong buntaga lagi panganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23 Libra. Mayo ang dagan sa imong plano, swerte ng numero o color 961 og sky blue. October 24 hangtod November 22 Scorpio, mailaila ang importanteng tao, swerte ng numero o color 285 og maroon. November 23 hangtod December 21 Sagittarius, makadawat ka og suporta sa imong desisyon, swerteng numero color 573 og orange. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn, mahuman ang imong kahago, swerteng numero og color 416 og brown. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, duna kay bag-ong inspirasyon, swerteng numero og color eto 9 og blue. February 19 hangtod Marso 20 Pisces, tagdon ka sa imong kanhinigugma, swerteng numero og color 637 og yellow. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo, nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo daan, nakabalo na gid mo og sabo. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Aray na punta sa I Love My Teacher. O na igiyon kaog sa Bisaya para sa naigugma ko sa akong maestra. Ma'am, I love you. Mawala gina, basta mga guwapa, labi nagsiksi nga maestra. Di gin malikyan, naging maigugma nga maestjante. Bala, gulay homework. Importante, makita ra si ma'am kada adlaw. Ayako, estudyante lamang. Oh, oh my God. Okay, gantong mong kapalaran, gantong kata sa amigos. Amigos Capsule o Amigos Coffee. Doon ay vitamin C o butambal usab sa mga nagkalain-lain nga masakit. Unsa pa niyong gipabot, gamit-gamit ang Amigos Coffee o Amigos Capsule kada adlaw. Diyan sa South Cebu, masikat. Available lang atong Amigos Capsule. O Amigos Coffee, the small ball, mall ball pharmacy, SJN Pharmacies, the Sbadjan, Boteka, Santonio, Alegria, Janchan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Hinatilan, Micure Pharmacy, MPG Drug Store, Roy Pharmacy, Shilbo Pharmacy. O Diyas de la Gitrit Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabuyok, Sentor Pharmacy, Ronda, Belcora Pharmacy, Lison Pharmacy, Boteka Marga, Destumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Boteka Marga. Mantalongon, Boutique Amarga, Dumanog, Biton Pharmacy, Sipora Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Drug, Reshare Pharmacy. Og dia sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Magidang mga pharmacy ang available. Ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule, Dina Dapita. Og dili sa Negros Oriental, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule dia sa tanang butika dool sa inyong lugar. Og dini sa lungsod sa Tayasan, available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy, Angel Pharmacy. Wow, Leagues, ma'am, kung magsulat ka sa blackboard. Siksik ang ilang taon. Ang imong sampot. Okay, tara si Quintin ni Benito sa panmakalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Napupos na gila itong tulumanon mga sikat pakurat sa Kabuntagon. Awa na may nalimtan, tingog mga Darna. Tingog mga Darna to. Okay, aris at asong nasayod ba ka mo? Today in history in the Philippines. Ano yan itong Mayo 19, 1898. Mibalik si General Emilio Aguinaldo gikan sa pagkadistriyo sa Hong Kong sakay sa barko sa US Nibe, ngayo SS Makoloh aron ipadayon ang Revolusyong Pilipino batok sa Espanya. Miabot siya dala ang bandila sa Pilipinas, gitay sa kamot sa Hong Kong ug naimong instrumento sa pagsiguro sa kagawasan sa nasod, pipila lang kasimana ang milabay. Maganda itong nasayad baka mo. 1898 pagkadugaya na sa. Like yun, dugay na yun. Anahon sa itong lolo, maragwa pag yun matao. Grabe yun ka, dugay. Bata masayo na rin panahon na. Okay, ito sa itong balitang sports. Paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat mo sa pusod. Siya ay midaog sa ikaduwang sa Gunson nga MVP Award. Ang bituon sa Oklahoma City Thunder nga si Shel Gilgeous Alexander nganlan nga most valuable player sa NBA sa ikaduwang sunod-sunod nga season kagapong adlaw. Si Gilgeous Alexander mausab ang rining NBA Finals human gipanguluhan ang Thunder ngadto sa titulo sa miaging tuig. Mapasalamaton sa iyang mga teammates sa pagtabang kaniya aron maangkon ang maong pasidungo. Gipildi ni SGA sila si Nikola Jokic sa Denver Nuggets o Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs alang sa prestigyosong award. Maganda nga itong balitang sports. Ikaduhang back-to-back MVP ni Shel Gilgeous Alexander. May ginini siya muduwa ginoon na apon tanan. Pitsag tres, wases, muli up, complete package gini pagka-player. Sure ball pa kayo bola. Manay giyon nga. Good luck sa finals. May siguro pa nislag ma. Mo sa kamo sa San Antonio. Kay lingkon pong San Antonio ron. Hindi yun masiguro. Kay lingin mo ko ng bola. The ball is a circle. So don't. Kung saman don't secure the, to secure win. Sa laing bayan masikat. Sa laing bayan, Mitchell nango sa Cubs ngadto sa East Finals. Si Donovan Mitchell mikadlit og 26 puntong sa puntos samtang sila si Jarrett Allen San Merrell midugang og 23 puntos matag usa. Sa diyang gilampaso sa Cleveland Cavaliers ang Detroit Pistons sa score nga 125-94. Sa tinagakay nilang Game 7 aron pagmartsa ngadto sa NBA Eastern Conference Finals kagapong adlaw dito sa Little Caesars Arena sa Detroit, Michigan. Magkadto atong balitang sports. Cubs versus Detroit Pistons sa ilang do or die game kagapong adlaw. Nataktak gid ang Pistons. Magsangka sa Eastern Conference Finals ang New York Knicks versus Cleveland Cavaliers. Og sa Western Conference Finals magsangka usab ang San Antonio Spurs versus Oklahoma City Thunder. Kinsay mo daog anak nila muna yung mag-fight na sa gitawag og NBA Finals. Og dito atong kaganapan sa NBA. Ang lecher ko nga matahom lagi. Anay giyon nga bihalag dili matahom atong teacher basta kay maayo nga motudlo. Ay makatunan atong mga estudyante. Anay giyon the best na kain na. Anay atong mga teacher saludo gyud ta kay walay mga maestra, walay mga maestro. Pagi makatunan atong mga estudyante. Anang mga ma'am sir, mayong buntag.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon na ta kay magtudlo na punta. Kaneng kinabuhig maestra, di biya po dalim kay sayo po nilang mata. Labi nagtapas layong bukid lahang tudloan. Sus, pait biya po kayo. Labi nagmag-uwan. Muna yung sakripisyo po kayo ng maestra. Igo-igo po ng swildo kay dako-dako mampon. Anay giyon, saludo kita sa itong mga teachers. Mayang buntag din Sir Makin Lindo. Saludo po tani kay maayaw ni siya nga magtutudlo. Makasabot o makat-on yun ang iyang mga estudyante. Sir Makin Lindo, good morning sir.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Okay, katong mga balitang sports, gatod ka na ito sa Shibay Sinchal Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran din ng tambal. Sulay natural nga pamagi, pagpamasay gamit ang Shibay Sinchal Oil. Ang Shea by Sinchal Oil, nimo sa virgin coconut oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong masagol, adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tungod kay adunay clinoric acid nga makita sa busy, oh, ya plus lang kini sa apektado nga party sa imong lawas, ubanan, og masahi. Sheba Essential Oil, ang plus nga humot og epektibo. Sheba Essential Oil, mapalit siyong masuking botika og tindahan. Unay gyud og naamoy pamaol sa iyong kalawasan. Si Sheba Essential Oil na siya. Siguradong mawagtang ang iyong mga sakit og ang inyong kaugmaon dool. Basta mag-Sheba. Okay, nagkita yung oras. Napupos na ginatong tulumanong pakurat sa kabuntagon sa tanan-tanan na itong makikilarong naminaw. Naminaw silang tagsa-tagsa kapanimalay o naminaw sa Star Radio. Mayong buntag, kaninyong tandaan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ang pagbangon, importante yun na para kita makakaon o glamian nga pamahaw. Glamian nga paniudto. O glamian nga panihapon. To wake up yun. To eat delicious breakfast, lunch, and dinner. from Mikmik, booking kito. Morning, by Ray. Mayong buntag niya, Mik. Booking kito. Unsa may itong kayuhan sa buntag, Mik. Nana kay utan niya. mayong buntag din ni Mikmik, booking kito. Og belated, happy birthday din ni Mikmik, booking kito. Nga nagsaulog na siyang adlaw nga natawa. Itong niaging adlaw. Mikmik booking keto, belated happy birthday. Happy birthday. Unsa may handa ato nato ato Mik? Naglitson man kuno ka Mik nya. Amo ka mang imbitar ni Byre. naglitson si Mikmik booking keto, tulo ka book, litson nga baboy. Region speaking of litson masikat. Kalami arbo yang litson. Legion, talagsa rago na. Kaon yun, balag, bawal. Once a year ko ng litsyon. Kaon yun, taman-taman, sa ginawa. Sa uban pa, balag mabugto, basta kay busog. mura rin sa klastiko, ba yung mabugto? Kaya itong kinabuhi, sama rin po niya sa klastiko. Maabot siyang panahon nga mabugto, yun ka. Okay, nagkita yung oras. Sa tanan-tanan na lagi na itong makilarong naminaw sa Star Radio. May buntag kaninyong tanan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: O diyan sa Sitio Laguna, galanog-lanog ang sipa. Sipa ang Star Radio din na pita na ispanimaray ni Radilo Kalumba. O ni Mbay Diloy Kalumba. Lloydy, good morning, good morning!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kauban siyang asawa si Nang Ginilin. Ginilin Kalumba. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Siyang mga dua kakid si Rince John. Si Rince Jan o si Rince John. nindot kinigmahalan niyang mga anak. Mga gwapong tao po niyang anak mo nang nindot po ngalan. Pag medyo apiki. Apiki po ng alad. Pag may buntag po ni Kapitan Ayan Tirandir is Barangay Kabulutan. Kauban siya kapikas kinabos by Gardner Renault. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Pag siyang matindira sa tasyon silang Madam Gemma Cabrera Diaz, Madam Kathleen, Wilsa, gana-gana. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mamangon na tayo mga sikat kay Buntag Ria sa Barangay Poblasyon. May buntag ni Boss Chirjo Snapdos. Og diya sa HR Piso Office, may buntag ni Piso Manager, Madam Crisme Ramirez. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kauban siya mga assistant ni Napita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon na tayo mga sikat kay buntag na. Naigyanig pitok-pitok ng mata, ditsos kusina, o ditsos banyo, ligo dayon, para mabugnawan ang lawas. Si Bayri gani, alas 4 ka daw, naligo naman gani ta. Kamu kaligo pun mo sa'yo. O baliho, balihon ba? Balihon. Masa may balihon ba? Balihon, walang ligo. Okay, sa alam, sa itong station manager, Mr. Ayan, haniya lahat, itong kabanan sa buhat, handos 28, bayro ni Bay Librado, nga mandos, og madlaw, mandos po, og magabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa, sige na.
1: Og sa atong kumpanan nga reporter Andos 38 Sir Buyak Slabiyog Karinal. Ako na lang mingon atong alagaran ng labawang makagagawang sa mas pagalagad kina dinni ka nato.
3: Oh my God!
1: Og manapunpon magduog-duog lang gyapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio same time same station only right channel favorite registration star radio. Basta naka-star sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
6: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio. Lasais, 11.
10: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take two capsules every day.
11: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
10: Siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer, ang atong Remind Choco Mix.
12: 1 plus 1.
13: 2.
12: 2 plus 2.
13: 4.
12: 4 plus 4.
13: 8.
12: 8

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, lasais, 14. Ang musunod nga programa, gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
2: Love you sa maayong panglawas.
3: Love you sa maayong panglawas.
2: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa maayong panglawas.

kumusta? Mayong adlaw na sa mga kaigsunan, mga kaastasan. Kumusta na sa mga tong adlaw karon? Kinausap si Buyax Labyog sa tulumanong Labyog-Labyog sa mayong panglawas.

og maayong lawas ang ato mga kaigsuunan, ang ato mga amahan, inahan, mga lulo, lula, na maoy, nagbuktaw sa panginabuhi, aron nga ibuhi o iulog sa ilahang mga kaanakan. Iulog, magyan mo naman langga. Kumusta ang ato mga kaigsuunan karon? Okay lang ba ang ato mga panglawas?

sagutan. Iagwanta ang konsumong mais. Pinanlagan sa kamuting kahoy, atis ang gipares. Laing gisudan ang bunog ug ulang.

atong iskutan nun mga ikugsoon. Unsa may hinungdan nining maghagok ta. Tensyon dia sa kusog mo hagok. At angi, ang ato ang panag-istorya nining hagok mga kaigsoonan. Nagitawag sa English og snoring. Okay, ongoing kiat. Balik na sa itong pagpanag-uban mga kaigsoonan.

gamay ra kini itong oras at wala yung isgutan mga kaigsoonan. Kung sa may mga factors or sa may mga hinungdan mga kaigsoonan, nga ang tao mo hagok mong yun. Una, kining nasal congestion. Oh, nasal congestion. Kanabi itong bangag diha nga nagkonekta sa itong ilong mga kaigsoonan. Nasal na siya. Once nga

soft palate or enlarged tonsils can narrow the airway. So anatomy na gina siya, part na gina siya mong lawas. Kanalitan doon, og baga ka ni mong palate diha o kanang imuhang tonsil. Kanabitang murag bagtingan, kanang imong ngalangala, bitaw diha mga iksoon. Kung dako na siya, makababagsad na siya sa hangin. Munang mapugos yung kaginhawa, kaya di po ka mo ginhawa, delikado kayo mga kaigsuunan o madayo na lang yung kaginhawa.

ma-relax ang imuhang unod sa imong tilaog mga kaigsoonan, mo increase ang likelihood of airway obstruction and snoring. O, muna diha mga kaigsoonan. Unang hagok yung gala, binawag ka ng inuman ka, abay kusugang mo hagok ni mo. Ikaunom ngayon nung dahil kining atong edad. As people age, muscle tone in the throat decreases, which can increase the

apnea ang tawag ana, serious sleep disorder. No? Na iniginhawa na to, muundang, murag mukalit maghunong. Kay gugay, kay mubalik o ginhawa. Delikado tala mga kaigsuna, kay basog din na yata magkabalik o niya ginhawa.

0: Pahinom Dom, standby.
1: Okay, may adlaw na itong tanan, itong may dami karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
2: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y pamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to. Nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
1: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
2: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
1: Testingan ra.
2: Testingan na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaloy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mao wala koy kwarta, mangutang gyud ko. Mao ginay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
3: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dayhi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng astaxanthin organic seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!

0: Sa kadlaw na mga kaigsuna, naapta ni Boroy Buyax nga murag nagluya. Muna yung naitabo. Hoy, Buyax!
1: Ano, Bray?
0: Hoy, naunsam, taong ka. Hoy, nagluya, mga mura ba ka kung kayo tulog gabi
1: eh? Ang alagay, Bray, wag nyo kayo tulog, Bray.
0: Maluman!
1: Wag ko itulog, Bray, sa kong hagok. Ayaw!
0: Suka mo kunin mong muhagok ko, Bray.
1: Ani, manawad nyo ko itulog sa hagok, Bray. Ang alagay.
0: Ay, ay, ay! Walagi, may tulog siyang hagok, mga kaigsunan. Ora po niya gahagok, mga kaigsunan, nga makatulog. Butang eh! O, padayon na, mga kaigsunan, sa tuang isgutanan.

siya. Ikatulo, likay ang alcohol o ang sedatives. Avoid alcohol and sedatives. Kini mga substance, mga kaigsoonan, mo pa-relax ni sa atong muscles diya sa atong antilaok. Kunya, once nga

lang, undang lang kita tabako na gyud. Attention kanang kusog kay mo tabako diha, mga undang na tabay.

late na siya mga kaigsoonan kasi kitagtaba ko, muhubag na. Paghubag niya na mga kaigsoonan, siyempre, mukipot po ng agyanan sa hangin na mo'y mahinungdan sa snoring or paghagok. Munang kalagmitan sa kusog ng mga mutabako mga kaigsoonan sa kong paminaw. Kusog yung muhangok. So yun naman po yung mga dili mo tabako nga kusog yung muhangok. Aw, dahil na po yung lahilang hinungdan, eh, anak. Pero

Ikatulo, lahi na ito isgutan mga kaigsoonan, aside sa lifestyle changes, anong nga makalikay tanining hago? Sleep hygiene. Sleep hygiene. Una, kaling ato ang posisyon sa ato ang pagkatulog mga kaigsoonan.

tulo kaysa maghayang. Okay ka naman kung maghayang ka, syempre ang imuhang soap palette ni mo o ka na imong dila, muok-ok man na. Pag-ok-ok na sa ilalom, masagpungan niya ang agyanan sa hangin. Munang kusog kay kang muhagok. No? Ikaduha, elevate.

Ikatlo, establish a regular sleep routine. Mas maayo mga kaigsoonan nga tulog itag sayo.

mangustin. Ang mangustin, mga kaigsoonan, sa sige na natong balik-balik, anti-inflammatory siya. Analitan ron, gahubag na imong tilaok diha. Gahubag ba ng nasal ni mo diha? Alagyanan sa imong hangin, sa imong ilong. Kung sa may trabaho sa mangustin, iyan ang pahiyuson, mga kaigsoonan. Onya, ang astasan usab.

ani. Not knowing nga ginahinay na og kontrol ang imuhang timbang, mga kaigsoonan. No, inana na siya. Dayong importante gyud is hydration. Inom yung kagdaghang tubig, mga kaigsoonan. Mas maayo sa di pa ka matulog, inom ka kus kabasong tubig.

kining astasan. No? Muna nga paliguno nato ang ato ang lawas pinaagi sa paggamit sa produkto nga astasan. Sa kunang giingon ninyo, walay angay kabalakan mga kaigsoonan ang astasan tungod kay ang astasan

Saan? Sa usa ka adlaw pila man. Kung okay lang imong lawas, likon lang, pwede rag motomar ka gas-a. Pero kung doon na kay gibati, pwede tuluhon imo. Kung niya mas maayo imno nimo,

ako nang giingon ninyo, ang paghagok, istorbog yun. No, kung imong tupad, mga kaigsuonan, makatupad ni mo, magproblema, ginani mo. Munang, kana mga asawa diha, palitin ninyo nagasta sa inyong bana, aron din namang sighagok. Wala naman kita'y panahon, mga kaigsuonan. Kaya lang si Buyax Labyog. Maingon ka ninyo, inintulumanong, labyog-labyog sa mayang panglawas. Lawas taampingan kay Mora Gini, atong puhunan.

0: edukasyon ng kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement o Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Okay, mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
2: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic o arthritis. So, sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to. Nakita na ako nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
1: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
2: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
1: Testingan
2: na gininyo. Kung unsay inyong gimulo, aprobadong yun na makatabang sa lawas na doon ay gimulo, doon ay gipamatian. So, kaloy sa Diyos, sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy na ko. So, ako magpasalamat yun ko sa Astasan na bilang naadiri sa barangay sa Bago. So, wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin na itinood. Okay. So, daghan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulo.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Bidiser sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayo sa lawas!
8: Hilin Babor, 55. Tagayungon ko.
1: Tagayungon?
8: Sa dumanggit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kakoy.
1: Okay.
8: O deyon, lamang pa katulog.
9: Karon?
8: Katungo pa ka tinaw sila kanang kapsul o
7: mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
11: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
12: Ako si Larry Lamia, kapag-aipudan kagaya di oro. Nakasuway ko sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Optiman, kaya na ako mga baktin dabi lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdap ko. Pero pagsulay kin ako aming Wonder Animal Vita, dabi lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkineng Animal Vita, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibog ita.
11: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
3: Hard Mama.
7: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
3: Mag-Hard Mama. Extreme na.
13: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
7: Dragon Fruit Plus.
14: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong kangapoy niya ka na. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab ra yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
7: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
16: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
15: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.

0: Gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambago nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nescoffee. Dili lang Nescoffee, apil pa ang Cervicare, ng capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati mangun ako sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga ng Cervicare o ng capsule. May nagyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
2: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o guban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imbon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Pongpoy, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
6: Ako si Lionel Gordo, na akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Namun yung akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandi size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayong gastuhon matagadlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mabilis sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Mabibilis sa mga butika.
4: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mabilis sa mga butika.
9: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
10: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
11: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
12: Star Radio.
11: Basta naka-star, sikat.
12: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio, alas 7, 2.
13: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule. Take 2 capsules every day.
14: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
13: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
15: 1+1
16: 2
15: 2+2
16: 4
15: 4+4
16: 8
15: 8+8
16: 16
15: 5+4
16: 9
15: 5+5
16: 10
17: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
18: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco.
13: Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa Shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Noon sa mga atong panahon karon, dili noon masabtan ng atong klima ro?
1: Noon sa kadara, Brad. Yan ang bagulbol man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya tayo kasabotaan ng klima na ito ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na niyang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Karos na magkanaabot to! Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
4: Iyay ka, so na karon, natay pang latay sa alamre, ani Ron!
3: Wala na dong kay dugay na ko niunda ng bisyo, ha?
4: Uy, manong undang mga? Alakang sinakang!
3: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik. Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon og dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
4: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
3: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:08.
9: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
10: Handos balita!
9: Handos balita!
10: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilimban. Matag karunog unya.
9: O karon, aniya kining tighando sa atong

0: Balita. Balita.
1: Maghandos, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong pinuhatan sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Tineng maong talamanon nga Handos Balita, dungan nga badunggan sa duha ka mga sibianan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, og 99.3 FM Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggar sab kita sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sibyaanan nga may tinubdan sa mga labas o tinuod ng mga balita matagkaroon og unya.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Presidential assistance to the farmers, fisher folk, and families payout. Ipahigayon karong adlaw sa niya na bilog Tambulan Tayasan.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Pinagi sa pagpangulo ni Election Officer Mark Concepcion Asintista, nagbalampuson ang katapusang adlaw sa voter registration. Gabong adlaw, Mayo 18, diha sa Kumilake, Tayasan.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: Epe sa PNP Tayasan Municipal Police Station nga si Police Captain Arturo Marpel III mao'y nangunay sa pagbantay sa kahapsay o kalinaw sa katapusang adlaw sa voter registration gahapong adlaw.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: First, Lamdag ka Tayasan Pickleball Open Tournament. Ipahigayon dere sa Tayasan karong Hunyo 6 o 7.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Dali Tayasanon 2026 Battle of the Bands. Ipahigayon karong Hunyo 12 dere sa tong lungsod nga tipik o gabahin sa tinuig nga pista.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: It's RMOTO o Peso Manager Chris Meramires nagpahibalo nga karong Mayo 26 ipahigayon na sab ang laing SSS Ewells activity diha sa Tayasan Covered Court.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa dakbayan sa Tanhay, Philippine Coconut Authority nagpahigayon og medical mission.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Mayor Batsu Cardenas nanguna sa Otekeng Ceremony sa mga bagong appointed og promoted ng mga empleyado sa LGU Canlaon. Samtang Mayor Cardenas nanguna sa paghatag og pag-ila kang Honorable Pilomino Baskunis.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa Santa Catalina, babae nga online seller Giposel Patay, PNP, blanco pa sa motibo sa krimen.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa Cebolan, 1.8 milyon ka pesos nga siyabo na sakmit sa search warrant.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Kapen sa 43 milyones ka pesos nga gidudahang kung gidudahang smuggled cigarettes na sakmit sa PNP sa Negros Rental o sa Pagadian.
0: Andos Balita.
2: Headlines.
1: DOH nakalerto sa deklarasyon sa WHO sa Ebola outbreak sa pipila ka bahin sa Afrika.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: PNP nagbuhat og internal investigation sa giingong pag-escort kang Senador Bato.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Marcos nagpadayon sa pinakataas nga approval rating base sa survey.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Bahin tiros ka Senador nanumpa isip impeachment court judges samtang mga committee chairmanships sa Senado giaprobahan na gahapong adlaw.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Ukraine nagpaulan og halos unom ka gatos ka drone sa Russia samtang bagong drone gikan sa Russia misulod sa airspace sa Latvia taliwala sa nagkakuyaw nga krisis sa NATO.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: ICC trial ni kanhi President Presidente Digong target sugod sa November 30, 2026.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Suspek sa gingong genocide sa Rwanda namatay na sa dahig.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa tennis, Alex Yala dili na muagi o qualifying round sa Starburgo Open.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Human ang hapit o sa katuig nga pakigbatok sa breast cancer, kiabad gideklara nga cancer free sa iyang doktor.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Andos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Nagihandos kanato sa astasan.
0: Andos Balita. Andos Balita.
3: Mahigala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako ug nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa astasan na tin-aw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tangtanan ang balatian.
0: Andos Balita.
1: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan gikan dari sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Adlaw karong Martes, pitsa 19 ni maong bulan sa Mayo tuig 2026.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mga station manager ng Cebu's Ayan, aniya lahat o oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadetche nga si Bayroy Sorinio.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Oban usab sa itong mabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labiog Karinal o Handos 42, Handos Icon. Ini ang inyong tigbalita. Andos 98, Byroni Bay Librado.
0: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Muhandos na kaninyo sa mga labas o tinuod nga mga balita matagaron o unya.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:16.
0: Andos Balita. Andos Balita.
1: Mga kandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa tuwang nga mga balita. Mga kandos, sa dili pa sa gikan sa balita nga lokal ngadto na sa tuwang balitang showbiz. Ato nga ninaon karon ang kahimtang sa tuwang lakad sa mga panahon gikan sa Pag-asa Dumaguete. Ato dawaton ang weather forecast gikan ni weather forecaster Sir Litor Crespo. Sir Litor, kumusta karon itong kahimtang sa itong panahon din sa itong lalawigan sa Negros Rental o maayong buntag diha kanimo.
0: Handos Balita, Weather Update.
5: May butag ko sa Tongtig Paminaw, kining atong latest weather forecast for Karong Adlaw, May 19, 2026. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakapekto sa Southern Mindanao. Wala kita karoy ginamonitor nga LPA o bagyo sa sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang katibukang bahin sa Negros Oriental Karong Adlaw, makasinati kita o mostly init sa panahon, labi na pag-abot sa mudto o hapon. Naragihapoy gamayang chance sa mga isolated na pagulan o pagpunod o kilat tungod kini sa easterlies. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, padayon gihapon kitang makasinati o hinay ngadto sa kasarangan na paghuro sa hangin na magagikan sa silangan ngadto sa amihanan silangan. Then hinay ngadto sa kasarangan ang pagbalod sa atong kadagatan. Walay naka-out sa agi warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental karong adlaw. Ang atong kabaybayunan motaob karong buntag alas 11:34 nga dunay gitas-on na 2.2 meter samtang mohunas karong gabi alas 7:48 nga dunay gimubon na 0 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw anasa 26 to 33 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi mao 26 to 29 degrees Celsius. Para sa heat index, ang atong maximum heat index forecast temperature para karong adlaw anasa 42 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosala po nang alas 5 sa hapon ug butilang uba sa buntag alas 5:27. Mo kini ang latest weather update gikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete. Kini si Letter Chris po may adlaw sa tanan.
0: Handos Balita Weather Update.
1: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa imuhang weather update.
0: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:19.
0: Handos Balita, Handos Balita. Balitang lokal. Handos balita. Handos balita. Balita.
1: Mga kahandos, kini mosunod nga mga balitang lokal. Gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos na kita bakamu sa herbal capsule nga barato og epektibo. Ayaw na kabalaka kay aniana sa to nga mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulata. Ngayong lawas mo bigay panalipdig gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan sa Alka-Sisodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton og arthritis ug man pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungod lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulu, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-Sisodium nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit-hamis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulog ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibiyo kaiyuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humatog herbal pagyud nga coffee ani anage pela ila? Ang pinaka-ebektibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. Og dili makatulog tilawi di sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Chairperson T, booking kita furniture mogama sa mga furniture. Platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser bench divider, mumulding motor na makarving. Moray persab sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kung kamo magpapintal sa inyong mga balay. Pinagisapakyawan system nga with or without materials sa pagkakaroon. Aduna sila baligyang kawayan o goo. Chairperson T, booking kita furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Ipanag-iya o ginumala nila Chairperson T, booking kita o Joffrey, booking kita. AC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila hardware o facing supplies. AC Enterprises ang ilang branch 1 ay mutang sa Bulongeta Street o ang branch 2 ay mutang diha sa Broma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho nga sila si branch 1 chief mechanic Erlan Calom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si G.R. Bingkoy o Jericho Palagteo, Branstow Chief Mechanic Rodrigo Kayakap o assistant din nga si John Lyle.
0: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:22.
0: Handos Balita, Handos Balita.
1: Karon sa detalye na sa ito nga mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita.
1: Presidential assistance to farmers, fisherfolk and families kon PAFFA be out ipahigayon karong adlaw Mayo 19 diha sa Nia Nabilog Tambulan Tayasan. Ang presidential assistance to the farmers, fisherfolk and families kon PAFFA kon PAFFA usa ka inisiyatiba gikan sa opisina sa presidente armuhatag og dinali ang pinansyal katabang sa ato nga mga mag-uuma og mga mangisda. Kini nga hinabang gihimo tungod sa pagsaka sa presyo sa lana o gasolina. Nasayod ang gobyerno nga dako ang epekto niini sa galastuhan sa mga mag-uuma. Aron ba siguro nga ang tabang moadto sa mga angay makadawat, isunod kini nga maong nga pamaagi. registry on registry verification ang mga beneficiaries inanglan nga registrado sa RSBSA on registry system for basic sectors in agriculture. Ikaduha, local validation ang listahan gi-validate pag-ayo sa mga Department of Agriculture kon DE kauban ang mga local government units kon LGU aron masiguro nga transparent ang proseso ug gunahon ang mga gagmay nga mag-uwa og mga mangisda. Samtang ania mga pizza para sa lain nga mga lungsod. Mayo 26 sa La Libertad, Mayo 27 sa Ayungon, Mayo 28 sa Binduy ug sa Manhuyod.
0: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
1: Pinagi sa pagpangulo ni Eleksyon Officer Mark Concepcion Asintista, nagmalampuson ang katapusang adlaw sa voter registration gayapong adlaw May 18 diya sa Comelec Tayasan. Matod ni Comelec Tayasan staff Leslie Bandico nga sa katapusang adlaw sa voter registration 170 ka mga individual ang nagparehistro. Samtang sa langbahin ang hepe sa PNP Tayasan Municipal Police Station nga si Police Captain Arturo Marpel III mao'y nangunay sa pagbantay sa kahapsay ug kalinaw sa katapusang adlaw sa voter registration gayapong adlaw Mayo 18 diha sa Comelec Tayasan.
0: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
1: First, Lamdag ka Tayasan Pickleball Open Tournament. Ipahigayon diri sa tunga lungsod sa Tayasan karong Hunyo 6 ug 7. Ang nasampit nga pickleball tournament, aduna kini nagkadaiya nga categories og prizes. Sa men and women's beginner doubles champion, 5,000 pesos plus trophy and medals. First runner up, 3,000 pesos plus medals. Second runner-up, 2,000 pesos plus medals. Registration fee, 900 pesos matag parisan. Sa 40 above genderless champion, 8,000 pesos plus trophy and medals. First runner-up, 5,000 pesos plus medals. Second runner-up, 3,000 pesos plus medals. Registration fee, 1,100 pesos matag parisan. Men and women's intermediate doubles champion, 8,000 pesos plus trophy and medals. First runner-up, 5,000 pesos plus medals. Second runner-up, 3,000 pesos plus medals. Registration fee, 1,100 pesos matag parisan. Mixed doubles beginner champion, 5,000 pesos plus trophy and medals. First runner-up, 3,000 pesos plus medals. Second runner-up, 2,000 pesos plus medals. Registration fee, 900 pesos. Mga contact person, John Michael Santiago o Pal Christian Fernandez.
0: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
1: Dali Tayasanon 2026 Battle of the Bands ibaygayon karong Hunyo 12 dari sa tonga lungsod nga tipik og gabahin sa tinuig nga pista. Sa nasampit nga Battle of the Bands ang mahimong makadawat og 50,000 pesos kadto nga mahimo nga champion, 30,000 pesos alang sa first placer o 20,000 pesos sa second placer. Kung unsaon pag-apel, abisita alang ang Facebook page nga LGU Tayasan. Samtang sa langbahin, gipahibalo ni HRM Oto o Piso Manager Chris Ramirez nga karong Mayo 26, ipahigay na sab ang laing SSS Awards Activity diha sa Tayasan Gabel Court. Busa gidapit ang tanan nga mga dunay transaksyon sa SSS nga muan hadiha sa Municipal Covered Court karong Mayo 26. Gikan sa last 9 sa buntag, ang tud sa last 3 ang tekna sa hapon.
0: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:27.
0: Handos balita. Handos balita. Balita.
1: Mga kahandos, kadto mao nga tagna og mga balitang lokal, gihandos kanato sa Herbs Med Pharma, ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, Uid, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remen Capsule, Remen Choco, tawa-tawa si Sir Carmigaman og Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog na sa Star Radio Tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado ang ilang programa nga sincerely at Arlene sa may alauna media dagna sa hapon o pagkahuman. Musunod ayon ang Balong Dagri.
0: Handos balita. Handos balita. Balita. balitang provinsyal. Handos balita. Handos balita.
1: Kini mo sunod nga mga balitang provinsyal. Gandos ka na to sa D3 Arbistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery sa panpanagon ng mga kinahanglan noon sa Manimalay. Engon man sa labas ng mais daw karne. Ang D3 Arbistor 1 himutang diha sa Bulongeta Street ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arbistor 2 ana diha sa National Highway Corner Brahma Street Poblasyon Tayasan o ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 Arbistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor kaya panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulongeta o Dihito Bulongeta. D3 Bio Food Supplement mao sa natural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilana. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpaligo.
6: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa lawas, bangun

0: Mga kandos, kini mosunod nga mga police report. Giandos kanato sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalain mga sakit og balatian. Ang Amigos Capsule madagong resa sa Radio Tayasa na ilang programa. Mga tagal sa sangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi ilaw ni sangtod Sabado o ba ni Kuya Angel Blisya Son sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Mualbual, Mualbual Pharmacy og SJN Pharmacy sa Badjan, Butika Santo Niño, sa Alegria Aid, Chan Chan Pharmacy, Sinovate Pharmacy, Sinatilan Week Your Pharmacy, MP Direct Store A Pharmacy o Shelmo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy o Gets and Eds Pharmacy sa Malbeo, Chinchod Pharmacy, sa Ronda Belcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga sa Lagantara, Butika Marga, sa Mantalongon, Butika Marga sa Dumanhog Bitoon Pharmacy, sa Ipora Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Drug o Crister Pharmacy. Amigos Capsule, mapalit sa Tanan Pharmacy sa Makalungsuran o Dari sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Kiori Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanju and Nisi Dry Goods Trading na maligyan sa mga RTW sa ubos kay nga presyo sama sa Divisoria og mga plasticware sama sa Durabox. Sanju and Nisi Dry Goods Trading gipan nag-iya og gidumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator ug ban pa, duol lang usab ang Sanju and Nisi Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit nga serbisyo. Naimutang diha sa Bulangata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and more kanito nga karon ilanasab nga giblihan nga laing brand sa San John Isi. Samtang padayon gyapon sa pag-operate ang Blue Baker and More nga nasa tunga sa duha ka San John Isi. Ingon man, padayon usab sa pag-operate ang laing brand sa San John Isi diha sa Bromo Street nga atbang sa Ami and Jules General Merchandise ngilang Sabatusan o Chinilasan.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:37.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito nga mga police report. Batay usa ka babay human giposel sa wala mailheng suspect dito sa Purok Mangga, Barangay Manalungon, Santa Catalina, Negros Oriental niya tong Sabado. Ang biktima gilang si Marisa, 28 anyos nga dalaga, usa ka online sellers og residente sa maong lugar. Sumala sa report sa Negros Oriental Police Provincial Office, nagadawat og tawag ang Santa Catalina Municipal Police Station kabahin sa netabo nga pagpamusal diin dali nga girespondihan sa PNP. Migula sa inisyal nga imbestigasyon, wala pa mailhe ang suspek og padayon pausab nga gisuta sa kabulisan ang motibo sa krimen kon kini dunay kalabutan sa iyang personal nga kinabuhi o sa iyang pagpanginabuhi. Gilayon gi-request ang Scene of the Crimes Operatives Consoco alang sa pagproseso sa crime scene samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa mga otoridad. Kabat ngadto sa 1.8 milyones ka pesos nga kantidad sa gituhang siyabo ang nasakmit sa mga otoridad atol sa pagpatuman sa usa ka search warrant dito sa Barangay Calabnugan, Cebula, Negros Oriental niadtong Domingo sa gabi Mayo 17. Ang malampusong operasyon gipagayon sa hinyusang puwersa sa PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit kon Negros Oriental Island o Negros Island Region, Cebula Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit Norpo og PDIA Regional Office NIR, Negros Oriental Provincial Police Office sa May alas 8:35 sa gabi. Gikataho nga nasikop sa mga operatiba ang suspitsado nga gilang nga usa ka daddy, 56 anyos, o gikonsiderar nga high value individual on HVI sa listahan sa kapulisan. Nakuha gikan sa posisyon sa suspitsado ang gibana-bana nga 266.23 gramos sa legal nga drugas nga dunay standard drug price nga 1,810,364 kapisos. Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
1: Balitang Regional.
2: Andos Balita.
0: Kini musunod nga mga balitang regional, gandos kinato sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamayan nga mapagkaon o nagbaligya usab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo keter sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalik, yamanahan sa karaang Rural Bank at Bang Sakan Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila Bronze sa IX Pharmacy, diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabago nga mao ang IX Garden Cafe and Resto. Diya sa corner Kalumba o Pabugay Street nga mokater sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila Coffee, Halo-Halo o uban pa nga mga repressors. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan, IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Kaya panag-iya o gidumala nila ni Engineer Enrique Estorco o Marites Largado Estorco.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional. Andos Balita, Andos Balita.
0: Nadakpan sa Philippine National Police o PNP ang kapin 43 milyones ka pisos nga kantidad sa gidurahan nga smuggled nga sigarilyo atol sa duha ka operasyon sa Negros Oriental og Bagadian City niadto nga Mayo 16 og 17. Sa lungsod sa Basay, Negros Oriental, nagkahiusa nga operasyon sa kapulisan, maritime personnel og uban pa nga mga ahensya sa gobyerno ang nakasikop og mga 700 ka master kaysa sa gidurahang smuggled nga sigarilyo nga dunay kantidad nga mukabat sa 40.1 milyon ka pisos. Na-recover sab sa mga awtoridad ang usa ka motorized boat nga gituhang gigamit sa pagbiyahe sa kontrabando. Napulo ka tawong gidakop o karon nagatubang sa husto nga legal nga proseso. Samtang sa laing operasyon sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, usa ka suspek ang nadakpan o nasakmit ang 57 ka master case sa gidudahang smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad o kapin sa 3.2 milyon ka pisos. Gidaig ni PNP Chief Police General Jose Melencio si Nartatis Jr. ang mga operatiba tungod sila nga hiniusang aksyon nga may hinungdan sa kalampusan sa mga operasyon. Matod ni Nartatis, kabahin kini sa mas lapad nga tahas sa PNP aron maprotektahan ang ekonomiya o masiguro nga nasunod ang balaod batok sa mga illegal nga kalihukan sama sa smuggling. Dugang paniyang magpadayon ang PNP sa intelligence driven o koordinado operasyon uban sa ubang ahensya aron mapugngan ang illegal nga pagnegosyo sa nasod. Ang mga nadakpan karon ana-ana sa kustodiya sa kapulisan samtang gihimo ang husto nga dokumentasyon o papangandam sa kaso batu kanila.
1: Balitang regional. Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
1: Andos Balita, Andos Balita. Balitang Nasyonal. Andos Balita, Andos Balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang nasyonal, gandos kanato sa Animal Baita. Nindot alang niya itong gihimong bisyo ang pagmamuhi o kahiyupan. Magselbing vitamina, purgaw tambal sin mga binuhing kahiyupan. Magkapagana sa pagkaon, magkapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man makatabang. Aron ang inyong magkahiyupan ang magkaangkod o bugat nga timbang. Dali managko o nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang imong magkahiyupan ang mahimong mas produktibo, labi na gitong muhi sa manok, bibi, pato, gansa. Magkatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspal sa ilang papangitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Baita ang isagol sa ilang tubig limnon o dilabaka sa ilang pagkaon. Ginag may kantidad apan siguradong ginansiyado ka. Animal Baita, mapalit dari sa Tayasan sa Labis Agrabet o Tayasan Cackers, sayungon-sayungon Cackers Agrabet o Bumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:45.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Andos Balita, Andos Balita.
0: Ang Department of Health kon DOH aktibong nakikomunikar sa World Health Organization kon WHO o man sa deklarasyon sa Public Health Emergency of International Concern kon PIC nga may kalabutan sa bandi bagyos trend sa Ebola virus sa pipilag bahin sa Afrika. Susa ka pahayag ang DOH mipasalig sa publiko nga ang Pilipinas nagpabiling gawas noon sa mga kaso sa bandi bagyo virus ug sa mga ang mga awtoridad sa panglawas alerto inubanan sa tibuok kalibutan nga surveillance. Ang DOH na matikdan nga bisan kung ang Ebola outbreaks kasagaran mahitabo sa West o Central Africa ang natala nga Ebola related nga mga incident sa Pilipinas niadtong 1989, 1996 o 2008 o 2008 naglambigit sa Ristone virus strain nga dili hinungdan sa sakit sa mga tao. Ginumduman usab sa departamento ang 2024 West Africa Ebola epidemia isip nga labing kadaghanan sa kasaysayan nga miabot sa hapit 29,000 nga mga kaso o ganun na rate nga pagkamatay nga hapit 40% nga gipahinungod sa SARS strain sa virus.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Nagmando si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. og internal investigation kalabot sa ligasyon. Ngayon ay mga polis nga nag-escort kang Senador Ronald Bato de la Rosa pagawas nini sa Senado niya ito nga Mayo 14. Matod sa HIPI sa Philippine National Police, ilang susihon ang logbox, CCTV footage o radio dispatches aron masuta kung doon ay unauthorized coordination o tabang nga nahitabo. Una nang gi-confirmar si Pasay City Police Chief Colonel Jose Leto de Sisto nga naasya sulod sa puting police vehicle nga nakita sa video nga migawas sa Senate compound alas 3 sa kadlawon kauban sa saka itom nga van nga giingong isakyan ni De La Rosa. Apan ang gilimod nga dunay squirt nga nitabo. Gipasidanan ni Nartates nga ko mapamatud-an nga dunay mga personnel nga mitabang aron malikayan ang illegal nga proseso, posibleng matubang nila ang administrative o criminal sanctions. Iyon usab ni PNP Chief nga walay kahibalo o pagtugot ikan sa national leadership sa PNP alang sa bisan unsa nga covert assistance o special nga operasyon aron makagawas si De La Rosa sa Senado. Matunya ang deployment sa mga pulis dito limitado lamang sa public safety, crowd control o perimeter security o man sa netabo nga pagpabuto sa armas sa Senado.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Nanguna si Pangulong Bongbong Marcos isip pinaka-aprobadong opisyal sa gobyerno base sa Boses ng Bayan survey nga gihimo sa RPMD Foundation Incorporated niadto nga Abril 1 hangtod sa 8. Sa survey nga dunay 5,000 ka mga respondents sa tibuok nasod, nakakuha si Marcos og 57% Index of Governance kon IOG uban sa 56% Trust Rating og 58% approval rating. Matod sa RPMB, nagpabiling ligon ang pagsalig sa publiko sa presidente bisan pa sa nakilalaing isyong politikal sa nasod. Pinakaligon ang resuporta ni Marcos sa Balance of Luzon samtang bisa kausab ang iyang nga suporta sa Mindanao nga gilang nga baluarte sa mga Duterte. Samtang si BP Sara Duterte naka-record og 54% IOG as score uban sa 57% trust ratings og 51% approval rating. Sa cabinet officials, nanguna si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian isip top performing official nga doon ay 87% IOG score. Gisunda nila ni Education Secretary Sani Angara nga doon ay 85% o local government Secretary John Beck Remulla nga doon ay 82%. Matod sa RPMD, nagpakita ang resulta nga mas nahimong aktibo o mas mapilian kung mapilion karon ang mga Pilipino sila nga pagtanaw sa performance sa mga leaders sa gobyerno.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: E panguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang panumpa sa 72 ka senador isip mga judge sa impeachment court sa Senado gabong adlaw Mayo 18. Gahapon formal nang nag-convene ang impeachment court alang sa pagdungog sa kaso bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Sa laing bahin, iaprobahan na gahapon adlaw Lunes Mayo 18 ang lista sa mga committee chairmanships sa sa mga senador. Lakip sa mga posisyon, mao ang mga musunod. Senador Loren Legarda, Culture and the Arts, Basic Education. Senador Pia Cayetano, Waste and Mines, Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking, Energy. Senador Bongo, Health and Demography, Sports. Senador Joel Villanueva, Higher Technical and Vocational Education. Senador Jengo Estrada, National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Games and Amusement. Senador Rodante Marculeta, Public Services. Senador Robin Padilla, Public Information and Mass Media, Cultural Communities and Muslim Affairs. Among mga pag-aproba, kabahin sa reorganisasyon sa mga committee sa Senado sa sesyon.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Internasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga Balitang Internasyonal. Gihandos ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasakwasuan. Dele kahe arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Aron ay bukol-bukol o bagubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product nga ipakusgan, kauban ang astasan 10 organic seaweed, mas tasugsanton, purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makagurmay panglawas. Tungod ang astasan, barato lang ang astasan. Mapalit sino nga mga suking butika? Dari sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Internasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito nga mga Balitang Internasyonal, Ukraine, nagpaulan o halos unom kagatos ka drone sa Russia. Samtang bagong drone gikan sa Russia, misulod sa airspace sa Latvia. Taliwala sa nakakuyaw nga krisis sa NATO. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 42, Handos Icon. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, Handos Icon. Alasigi Handos o glabiyog sa imong mga Balitang Internasyonal.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Daang salamat Handos 28 sa mga suking tigpaminaw. Usa ka na ko nga pagpauwan og halos unom kagatos ka mga drone nga gilunsad sa Ukraine ngadto sa Moscow kagahapon at long Domingo. Ikumpirma sa mga otoridad sa Russia nga dunay 4 ka tawo ang namatay sa mga upat pangatake nga miigo sa mga balay og infrastruktura. Matod ni President Volodymyr Zelensky, makiangayon lang kini nga lakang isip bao sa grabe nga pagpamumba sa Russia dito sa Kiev. Na kung diin mitabay kini og kaugaag 4 ka tawo human sa pagkapakyas sa miaging sabot kalinaw. Sa laing bahin, misulod sa delikadong sitwasyon ang NATO human sa usa ka wala nahing drone gikan sa Russia ang nilatas sa airspace sa Latvia kagahapon adlawa. Hinungdan nga dinalian nga gi-scramble sa NATO ang ilang mga fighter jets aron gukdon kini. Tungod sa maong hulga o sa papakyasan sa pagdetect kani adto, miresign ang defense minister sa Latvia samtang nangandam ang ilang gobyerno sa paghulam o kapintulo ka bilyon ka euros gikan sa European Union para ipalit og mga modernong anti-drone hardware. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyanan niya may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita at agkaroon o gunya. Kini si Handos 42, Handos Icon Reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat Handos Icon sa imuhang mga Balitang Internasyonal.
1: Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Ang mga prosecutors sa International Criminal Court nagplano nga sugdan ang husay batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Nobyembre 30. Ang kaso may kilabutan sa ligasyon nga Crimes Against Humanity, may labot sa iyang kampanya kontra drugas sa panahon sa iyang administrasyon. Sumala sa report sa ICC prosecutors, ilang target nga mahuman ang tanang preparasyon sa wala pa sa September 30 aron mas mapadagan og hapsay ang proseso og malikayan ang delay sa kaso. Yan daw sa prosecution ang mga 60 hangtod 70 ka mga testigo, apil na mga eksperto og mga saksi sa mga operasyon sitwasyon. Dugang pa, aduna sila ay libuan ka ebidensya sama sa mga pamulong o pamahayag ni Duterte. Padayon pa ang preparasyon samtang naghulat sa aktual nga pagsugod sa husay sa katapusan sa Nobyembre.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
0: Namatay na sa edad nga 93 anyos si Pelesen Kabuga, usa sa mga giingong nalambigit sa makalilisa nga genocide sa Rwanda niya ito nga 1994. Sulod sa kapin dua kadekada, nagtago si Kabuga gikan sa mga otoridad ang tun nga nadakpan siya sa France niya ito nga 2020 o gidala nga ito sa Dahig aron matubang untas sa kaso. Apan sa ulahe, gingong dili na siya ang ayan husayon tungod sa demensya o grabing kahuyang sa iyang panglawas. Tungod usab kay walay nasod nga midawat kaniya, nagpabilin siya sa detention center sa UN hangtod sa iyang kamatayon. Ang genocide sa Rwanda mao'y usa sa pinakamakalilisang nga kapitulo sa kasaysayan sa kalibutan diin. Libo-libo katao ang namatay sulod lamang sa mubo nga panahon. Gabo kadlawa samtang namatay na ang usa sa mga giakusahan, nagpabilin gihapon ang kasakit ug handumanan sa mga pamilya nga napiktuhan sa maong nga trahedya.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ini musunod nga Balitang Sports. Gendos kanato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan to marandek tambal, sulay ug natural nga mga pamaagi. Pagpamasahi, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, ini mo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malugay Leaf Extract, ang mga sagol. Aduna anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant, topical antibiotic tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga party sa imong lawas ubanan og masahi. Siva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil dere sa tayasan mapalit kini sa Kyori Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Handos 38 Buyax Labio Carinal og sa Malabuyok Cebu sa Bet Sarisa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Balitang Sports.

0: Isa ka nga to diretso sa main row ang Filipino Tennis Star nga si Alex Yala sa Stars Borgo Open. Imbis nga muagi paunta kini sa qualifying round. Subay sa official nga website sa Women's Tennis Association ko WTA. Sang kaundayon ni Yala mga usak ka qualifiers sa round of 32 sa mga WTA 500 tournament nga gikatagdang musika dito sa France. Lagip sa masikat nga tennis players nga nasulod usab sa main row, mao sila si Victoria Imbuco, Ekaterina Alexandrova Ivajovic, Clara Toisson, Madison Keys, Lyudmila Samsonova, Leila Fernandez og Marie Buskova. Siyala, Prisco pagikan sa iyang pagkatagak sa third round sa Italian Open, human siya ipeldi sa world number 2 nga si Elina Rybakina sa score nga 6-4-6-3 sa miagi nga simana.
1: Balitang sports.
2: Handos balita.
1: Handos balita.
2: Balita.
3: D3Bio. Health news. D3Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3Bio.
5: Ang D3 nga may Vizio.
3: Ang Vizio
5: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
5: D3Bio.
6: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio. Mm. Unsa may mga bintaha kung si kag inom D3Bio Sir JP?
6: Well, para nako bintaha jo.